0: explanation para sa ating Christmas countdown. We only have 84 days before Christmas Day.
1: Abangan muli mamayang tanghali mga kaumbong atin pong susunod ng Bombo Network News. Magsisimula po yan alas 12 ng katanghalian hanggang alauna po ng hapon para sa mas maraming mga balitaan at mga exclusive na mga report dito po sa Bombo Radio Philippines at Star FM. Yan rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!

0: lover.
1: Antonio Lambada.
0: Here we go.
2: Two 2.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Aras Star Nation, Subo, Kapluan, Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 29 na star minuto na makalipas alas 8 na nagmamagandang umaga. 8:29 in the morning.
4: Good morning.
2: At syempre Star Nation, kayo pa rin po nakikinig. Dito pa rin po sa inyong himpilan. Nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
3: 102.7 FM, number 102.7.
2: Hey, kamusta naman, Star Nation, ang inyong morning Friday? Naway, okay na okay at all right na all right. May panigurado, okay naman kayo. Kasi syempre, ano na, pa-weekend na, di ba? Dapat good job lang tayo. Oh, good job tuloy. Dapat good vibes lang tayo. Yan. Uy, sa mga Star Nation natin, ha. At ganyan din, ho, sa mga chikiting bagets natin. At syempre, sa mga Star Nation natin na talaga namang sa mga orsa to, ay nag-iisip na kung paano makatipid. Dahil nga kakasahod lamang nung kailan ba sumahod? Lunes ba? Ay, hindi. Nung ano, nung Wednesday. O, di ba yung tipong kakasahod mo pa lamang ng Wednesday? Ngayon, parang awitin ni Glock 9, wala nang natira. Ay. Oh, kaya sa mga Star Nation natin, alam ko ang ginagawa ninyo ngayon. Nagtitipid tayo ngayon sa baon para umabot pa sa susunod na cut-off. Pero sa mga estudyante natin, pero sa mga estudyante natin, nagtitipid din sila. Oh! Para meron pa silang mapagamitan sa natitirang baon nila sa mga susunod na araw. Dati, yung iba, nag-iipon ng pera para may pambili ng ano yun, ng Tex, ng Jolen. Star Nation, sa mga estudyante natin dyan, maganda Star Morning. Magkano ba ang baon mo araw-araw? Sige nga, lapag nga tayo. Alam mo yung sa akin dati? Ang baon ko dati kasi yan eh. Nung panahon namin, tama ba? 20 pesos. Yeah. Kasi daw, meron naman daw ako service. So wala na ako kailangan bayaran doon. Binabayaran ng parents ko ano, kada cut-off yata. Eh kung rich kid ka, eh baka pagpasok mo sa school, may baon ka na. May pang breakfast, lunch, merienda. At baka nga may pamilty ka pa eh. Kapag mga ganyan, yung rich kid yung ano, yung kaklase mo, alam mo na. Ikaw yung ano, yung tutulungan mo na. Alika, tulungan na kita. Tapos pagka ano na, pagka break time na, hihingi ka na. De, pero kung sakto lang ang baon natin, Star Nation, ha, yung mga chikiting students natin, at gusto mo matutong magtipid, aba simulan mo yan sa paggawa ng daily budget. At sikapin mong wag lumampas dito, ha. Kung pwede, magbaon ka ng, ano, ng pagkain at tubig mula sa bahay ninyo para makaiwas ka sa biglang gastos sa kantin. Diba? O kaya sa mga online food cravings mo. At syempre, bago bumili, Star Nation, tanungin ang sarili, ha. Kailangan ko ba talaga to o gutom lang ako? Yan! Yan ang lagi mo isipin, ha. At kung may sukli, huwag agad gastusin, ha. E tabi mo na yan sa ipon o alkansya mo. Dahil kahit barya-barya lang yan, Star Students, kapag pinagsama-sama mo yan, aba pwede rin lumaki yan. Kaya gumawa rin, ha, ng listahan na mga talagang kailangan bilhin para hindi ka nadadala sa mga sale. Dahil minsan, hindi mo naman kailangan eh, pero binili mo dahil lang sa mura. Yeah. Kaya tandaan, Star Nation, ha, hindi kailangan malaki ang baon para matutong mag-ipon. Ang mahalaga ay may disiplina ka, plano at konting tiis sa mga tukso. Kapag nandiyan na yung tukso, alam mo na yung kakatay mo. O tukso, layuan mo ako! Alam mo na, ha? Subukan mo. Napakanta ko dun, ha? Subukan mong bagipon araw-araw. At tingnan natin. Diba, kung ang baon mo ay mauubos o ang ipon mo ang unti-unting lumalaki. Okay, sa mga star students natin, ha? Ay, alam mo, parati si... Habang nag-aaral pa lang kayo, alam nyo na kung paano na mag-ipon. Ha? Pero, lagi tandaan nga na, di ba, lagi siya sabi ni Kuya Antonio, Kuya Antonio talaga. Huwag kayong makulit. Tandaan nyo, di ba, lagi ko nga sinasabi sa inyo, huwag nyong titipirin ang inyong sarili kapag kayo ay naguguto. Importanteng malagaan natin ang ating kalusugan. Dahil ang ating kalusugan ay ating kayamanan, kaya dapat nating pagkaingatan. Yeah. Oras, Star Nation, sumuka buluan ng Pilipinas. 35 star minuto na. Makalipas ang alas 8 na nagmamagandang umaga. 8:35 in the morning. Dire-diretso lang ang ating matugtugan. Dito pa rin sa inyong himpina.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like Boss Share Power.
1: Mega Manila's best music station.
0: Aras-aras Star Nation sa mga bulungan ng Pilipinas. 33 star minuto na makalipas sa alas 9 ng umaga, 9:33 in the morning.
2: Good morning!
0: Now, Star Nation, eh. Alam ba rin nyo ba na meron hong nakaligtas sa kamatayan po, ha? Ito po yung isang babae na hinatulang mamatay sa pamamagitan ng lethal injection sa Tennessee. Diyan po yan sa Amerika, ha? Ito nga hong Miyerkules, Star Nation, ipinatupad ang parusa pero isinugod siya sa pagamutan sakay ng ambulansya dahil hindi siya namatay. Makaraang itinurok sa kanya ang kemikal at may narinig na tila naghihilik. Oh! Mantakan nyo yung Star Nation, lethal injection. Imbis na dead ka na, aba, nakatulog lang siya. Ito nga kasi, Star Nation, ay natulan po ng kamatayan si Krista Pike dahil sa pagpatay niya sa kanyang kaklase, 3 dekade na ang nakalipas. O 30 years, Star Nation, ha? Siya sana ang unang babae na bibitayin sa naturang estado sa US. Makaraan ang 2 siglo. Ayon nga ho sa ulat, hindi pa agad nabatid ang kalagayan ni Pike matapos ang insidente. At the same time, Star Nation, hindi rin malinaw kung ano ang susunod na hakbang na maaaring gawin ng kanyang mga abogado o ang estado matapos siyang dalhin sa isang medical facility mula sa Riverbend Maximum Security Institution sa Nashville. Pinagtanggol naman ng Tennessee Department of Correction ang naging proseso sa kontrobersyal na execution. Tinutulan ng mga abogado ni Pike at mga human rights expert ang hatol na kamatayan dahil sa edad ni Pike na mangyari ang krimen. Ang kanyang karanasan bilang biktima ng sexual na pang-abuso noong bata pa at hindi umano nagamot na problema niya sa pag-iisip. Ito nga, Star Nation, nagsapa naman ang mga abogado ni Pike ng motion sa federal court habang isinasagawa ang execution upang ipahinto

pagsusuri ng isang independent third party sa nang nangyari kay Pike. Yan po yung ayon mismo sa Nashville, Tennessee yan. Ito na nga ang ikalawang bigong execution Star Nation ha, sa Tennessee ngayon taon. Dahil noong buwan ng Mayo, itinigil ng mga opisyal ng bilangguan ang pagbitay sa isang lalaki na nakatulan naman ng kamatayan. Dahil hindi makita ang angkop na ugat para sa lethal injection. Mukhang ano ah. Mukhang dalawang beses na parang ano ah. Parang pumalpak. Eh sinagawa nga ho ang pagbitay kay Pike ilang oras matapos alisin ng US Supreme Court ang huling minutong stay mula sa mababang hukuman na pumipigil sa execution. Eh dahil nga dito Star Nation, nabigyan ng daan ang pagpapatupad ng parusang kamatayan kay Pike, 50 years old, dahil sa kanyang naging papel sa pagpapahirap at pagpatay sa 19-year-old na si Colleen Slemmer noong 1995 sa Knoxville. Eh noong January 1995 Star Nation, si Pike ay nasa gulang na 18 anyos o 18 years old nang akitin nila ng kanyang 17-year-old na nobyong si Tadriel Ship at ng isa pa ang biktima si Slemmer. Kaklase nila sa Knoxville Job Corps Vocational Center na pumunta sa isang masukal na lugar. At doon ang Asdera Star Nation na pinahirapan at pinatay ang biktima. Naging malaking balita nga ng naturang krimen Star Nation ha, dahil sa karumal-dumal na paraan nagpagpatay sa biktima at pagkuha pa ng mga salarin sa bahagi ng bungo ng Slemmer bilang souvenir sa kanilang ginawa. At yun nga Star Nation, inamin ni Pike at Ship ang krimen at parehong hinatulan sa kasong first degree murder. Ito nga Star Nation, nilarawan nga ho ng mga nakasaksi sa tangkang execution na ang paghingal at malalakas na pagbunga ng hangin at pagsinghap at mga reklamo ni Pike tungkol sa pananakit o hindi komportableng pakiramdam sa kanyang braso matapos siyang i-injectionan. Eh may mga pagkakataon nga daw isinara ang kortina kaya mga tunog lamang ang naririnig ng mga nakasaksi. At ito pa Star Nation, ha, dalawang beses din daw tinawag ang mga clergy upang pumasok sa execution chamber at kasunod nga nito ay nakita ang isang ambulansya na dumating sa bilangguan at umalis kalaunan. Eh bukod nga ho sa pagiging unang babaeng sinubok ang bitayin Star Nation na estado ng Tennessee sa loob ng mahigit 200 taon, si Pike Ridge Star Nation sana ang unang tao sa makabagong panahon ng pagpapatupad ng parusang kamatayan sa US na bibitayin sa Tennessee para sa isang krimeng ginawa noong menor de edad pa lamang siya. Eh bago nga ito Star Nation na may pinadalang petisyon sa gobernador na humiling na sa halip na kamatayan eh gawing habang buhay na lamang ang pagkakakulong na walang posibilidad na parol ang parusa kay Pike. Dinetalya nga rito Star Nation ha, ng kanyang mga abogado ang mga karanasan ni Pike bilang biktima ng karasan. Gayun din Star Nation ang pagpapabaya at pang-aabuso din noong bata pa siya. Kabilang nga ang dalawang insidente ng rape noong 11 at 17-year-old pa lamang siya. Ito nga, binanggit din nila ang mga diagnosis Star Nation na natanggap ha, habang nakakulong. Kabilang nga ang bipolar disorder at post-traumatic stress disorder. Eh binanggit nga din ng mga abogado ni Pike ang ebidensyang malakas uminom ng alak ang kanyang ina habang nagdadalang tao na maaaring nakaapekto sa pagbuo ng utak ni Pike at naging dahilan umano upang mahirapan siyang kontrolin ang kanyang mga aksyon noong bata pa lamang siya. Noong August 2001, Star Nation, dito na natulan si Pike sa tangkang first degree murder dahil sa pag-atake sa isa pang bilanggo ha, ay sa Correction Department kung saan bihira lamang ang execution sa mga babaeng bilanggo sa US. At ayon nga ho sa Death Penalty Information Center, 18 lamang sa 1,683 na taong pinatay mula nang ibalik ng Supreme Court ang parusang kamatayan noong 1976 ang mga babae. Eh bago nga nitong Miyerkules, 17 katao ka ang naisalang sa bitayan sa Tennessee. Grabe no Star Nation. Medyo nakakalungkot. Diba? Pero ewan natin kung bakit hindi tumalab yung lethal injection dito nga sa
suspect na babae.

0: Pero hanggang ngayon nga, Sir Nation, ay patuloy pa rin nga yan na pinag-uusapan at talaga namang hinihintay kung ano ba talaga ang totoong nangyari dito sa babae na si Krista Pike. Kaya Sir Nation, ang ating talakayan ngayong umaga na ito ay at dire-diretso lang Star Nation ang ating mga mega-gatatugtugan dito pa rin sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station. 102.7

0: Star Nation! Narito na ang ating Star FM News Connect sa oras na ito. Sa ating balitang nasyonal, Defense Team ni Vice President Sara Duterte binigyan ng dagdag na oras para sa AMLC witness. Samantala, Star Nation, Raymulla hinamon si dating Speaker Lord Alan Velasco na sumailalim sa polygraph test. Samantalang Department of Education naman, pinatitibay ang mga hakbang laban sa epekto ng El Nino. Habang LTFRB, ipinapatawag ang 19 na TNC provider dahil sa hindi pagpapatupad ng aprobadong fare hike. Sa ating international news naman, Russian President Vladimir Putin pinuri ang lakas sa tibay ng Iran sa pagharap sa hamon ng US. Sa ating sports news, Carlo Paalam nakatuon sa pagkamit ng gintong medalya laban sa Japan boxer. At sa ating entertainment news, Dennis Trillo nanawagan sa mga bashers na tigilan na pamapatikos laban kay Patrick Garcia.
1: Star FM News Connect!
0: Magandang umaga, Metro and Megastar Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap na inyong mga Star FM DJ. Star Nation, ngayon ay araw ng Biyernes, October 2, 2026. Ako po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio. At narito na ang mga detalye ng ating mga balita.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM National News.
0: Star Nation, binigyan ng dagdag na oras ang defense team ni Vice President Sara Duterte para makapaganda sa testimonya ng AMLC Executive Director na si Ronel Benaventura. Humiling ng oras si Defense Lead Counsel Sheila Sison matapos silang matanggap lamang nitong Webes ang mga summary ng AMLC records. Tinatayang nasa 23 hanggang 24 na kahon ng dokumento ang kailangan nilang suriin bago makapaganda para sa direct at cross-examination. Ayon kay Sison, kailangan nilang ma-review ang mga record upang maayos na matugunan ang mga tanong ng prosecution at makapaglatag ng kaukulang objections. Pinagbigyan naman ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ang request na depensa dahil dito sa October 5 na itutuloy ang testimonya ni Benaventura habang inilipat naman sa mga susunod na petsa ang testimonya ng mga kinatawan ng insurance companies, mga bangko at Bureau of Internal Revenue. Samantala, kinwestiyon din ang depensa ang strictly confidential na marking sa AMLC record at binanggit ang confidentiality provisions ng Anti-Money Laundering Act. Sinabi ni Escudero na maaaring talakayin ng mga senator judge ang issue sa caucus o open session sa pagpapatuloy ng trial sa Lunes.
1: Star FM News Connect!
0: Samantala, Star Nation, hinamon naman ni Interior Secretary John Vic Remulla si dating House Speaker Lord Alan Velasco at ang asawa nito na umuwi sa Pilipinas at sumailalim sa polygraph o lie detector test kaugnay ng mga alegasyon na nauugnay sa kanila sa umano'y cash deliveries sa pamilya Duterte. Ay, Jerry Mulya, nasa Niseko, Japan umano ang mag-asawa mula nang umalis sa Pilipinas noong August 30. Iginit niyang sumailalim din sila sa parehong pagsusuri na ginawa kay dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr. Si Gracioso ang nag-alega sa kanyang affidavit na naghatid siya ng mahigit 2 billion pesos na cash kina Vice President Sara Duterte at iba pang miyembro ng pamilya Duterte umano'y sa utos ni Velasco. Sinabi ni Remulla na nakapasa umano si Gracioso sa ikalawang polygraph test na isinagawa ng NBI. Ngunit nilinaw niyang hindi ito otomatikong patunay sa korte at kailangan pa rin verifikahin ang mga alegasyon. Samantala, ayon sa Supreme Court, hindi maaaring ituring na ebidensya ng guilt or innocence ang resulta ng polygraph dahil wala pa itong sapat na scientific acceptance bilang maaasahang paraan ng pagtukoy sa katotohanan o panlilinlang.
1: Star FM News Connect!
0: Samantala, Sir Nation, sa ibang balita, pinatitibay ng Department of Education o DepEd ang mga operational protocol nito upang ianda maparalan sa posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng edukasyon. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, kabilang sa mga estratehiya ang patuloy na risk assessment, pag-a-update ng contingency plans at pag-aanda ng flexible learning option para sa tuloy-tuloy na pag-aaral. Inatasan din ang mga personnel na bilisan ang pagkapapasok ng mga konsepto ng climate change sa curriculum alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa rito ay pinag-utos sa mga paaralan ang pagpapaganda ng water sanitation at hygiene facilities upang matiyak ang ligtas na inuming tubig at maayos na bentilasyon sa mga silid-aralan. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong protektahan ang kalusugan ng mga estudyante at maging ang guro bago pa man dumating ang mga mas may init na buwan.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Sir Nation, ipinatatawag naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 19 na transport network companies matapos makatanggap ng mga reklamo mula sa ilang rider hinggil sa muna'y hindi pagpapatupad ng aprobadong fare increase para sa transport network vehicle services. Matatanda ang ipinatupad ng LTFRB noong Lunes ang bagong pasahe para sa mga public utility vehicle kabila ang mga TNVS. Sa ilalim ng bagong fare matrix, tumaas mula 45 hanggang 65 pesos ang base fare para sa TNVS sedan. Para naman sa Asian utility vehicle, 55 pesos na ang base fare mula sa dating 35 pesos. Habang 65 pesos na rin ang base fare para sa hatchback. Samantala, 165 pesos naman ang bagong base fare para sa premium TNVS. Dahil dito, pinagsusulat ng LTFRB ang 19 na TNCs upang ipaliwanag kung bakit hindi sila patawan ng suspensyon o kanselasyon ng kanilang accreditation dahil sumunod hindi pagsunod sa ipinatutupad na fare hike. Isasagawa ang hearing sa October 7 kung saan bibigyan ang pagkakataon ang mga kinaukulang TNC na magpaliwanag hinggil sa mga reklamo.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM International News.
0: Samantala, Star Nation, balita sa ibayong dagat. Inuri ni Russian President Vladimir Putin ang Iran dahil sa tapang nilang harapin ang pag-atake ng US. Sinabi nito na binabantayan ng buong mundo ang mga pangyayari at ito ay namangha o namamangha sa lakas na loob ng Iran. Inalimbawi nito ang financial sanctions na ipinataw ng US sa Iran. Nagkaroon kasi ng matibay na ugnayan ng Russia at Iran sa military at commercial na ikinagalit ng ilang mga bansa. Maugunit ang naglunsad ang pag-atake ang US sa Iran dahil sa pagkakaroon na nila ng nuclear weapon.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM Sports News.
0: Samantala, Star Nation, sa Sports News. Naka-focus ngayon si Pinoy boxer Carlo Paalam na makamit ang gintong medalya sa 28th Asian Games na ginaganap sa Nagoya, Japan. Makakaharap pa siya sa finals ng 55kg men's division si Rui Yamaguchi ng Japan. Nakapakusok sa final round ng 28-year-old na si Paalam matapos siya talunin si world champion Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan sa pamagitan ng 3-2 split decision. Dahil dito ay tiyak na ang silver medal para kay Paalam kung saan target ito na matapos ang kawalan ng gintong medalya para sa mga biksuyero ng bansa. Uli na nakakuha ng gintong medalya Pilipinas sa Asian Games ay si Ray Saludar sa 52kg division noong 2010 sa Guangzhou Games. Kagrapin ang laban ni Paalam at Yamaguchi sa dakong alas 12:15 ng tanghali.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM Entertainment News.
0: Samantala, Star Nation, sa ating entertainment news. Aba, nakiusap Star Nation na aktor na si Dennis Trillo na tigilan na ang pambabash laban sa kapwa-aktor na si Patrick Garcia. Sa kanyang social media account, nanawagan ito sa mga fans na magpakalat na lamang na good vibes at salip na magpuna. Dagdag pa nito na magmahalan na lamang daw dahil past is past kung saan magpapasko na at kawawa ang mga bata. Paugunit ang lumabas ang panayam kay Patrick Garcia ng talent manager na si OG Diaz ukol sa ugnayan nila ng 18-year-old na binatang anak nitong si Jess mula sa dating asawa na si Jeneline Mercado kung saan napag-usapan ang pagbibigay nito suporta sa anak nito. Yan, Star Nation, ang ating entertainment news.
2: RFM News Connect.
0: At ninyo nga napakinggan, Star Nation, ang ating Star FM News Connect. Mga trending at kompresibong balita ang kinalap ng inyong mga Star FM DJ. Mula rito sa impila ng Star FM Manila, ako ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Antonio. At huwag kalimutan, i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. At para sa iba pang detalyado mga balita, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 12:05 na makalipas sa alas 10 ng umaga, 10:15 in the morning. Haligtugtugan tayo dito pa rin po sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Star FM News Connect.
3: 102.7

0: Pinoy Classic.
1: Pinoy Classic.
0: Sa Star FM.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
0: Star Hits Express on Star FM.

Antonio Lambada. Dumadagundong na sa buong Metro Manila.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa Star Asia, sa buong Blue Arab Pilipinas, our Philippine Standard Time. 29 na star minuto na makalipas ang alas 11 na umaga. 11:29 in the morning. At syempre, happy lunchtime sa mga Star Nation natin na kumakain na sa mga oras ito. Eat well and enjoy and kiss rap. At naway, Star Nation, nabubusog kayo sa mga inyo pong kinakain habang nakikinig sa ating programa Star Hits Express. Ngayon po nagmamagandang, ba't parang wala akong ano ha? Wait lang. Yeah. Ayusin natin mabuti. Habang ngayon pong araw nito, Star Nation, ay kumakain tayo ng ating lunchtime. Eh dapat ngayong araw ng Friday, masaya rin tayo. Diba? Dahil huling araw ng ating pasok, ngayong buwan, ngayong linggo. Diba? Ngayong linggo, balik na tayo ulit sa susunod na Lunes. Diba? Ang saya-saya. At syempre sa lahat po naman, Star Nation natin, ha? Ngayon pong araw ng Friday na lunchtime, ano ba kinakain natin ngayon? O kayo ba, medyo ano kayo ngayon, magulay muna? Dahil nga sa dami nyong kinain ng mga baboy, baka, at maging sa manok, yan. Na-try nyo na bang kumain din ng talbos ng kamote? Ako, sarap nyan, no? Tapos, isasamang mo lang Star Nation sa, ano, sa bagong isda. Abaka, sarap talaga. Alam ba rin diba, Star Nation, ang talbos na kamote? Hindi lamang po ito pang sahog, ha, sa ginisang gulay. Mayaman din ito sa nutrients. Kasi ayon sa mga pag-aaral, ha, sa nutrition, ha, ang talbos na kamote ay mayroong dietary fiber, protein, at maging minerals gaya ng calcium, magnesium, iron, at maging potassium. At may mga kasama rin ang vitamin Star Nation, ha, at maging ang antioxidants compounds. Kaya makakatulong ito bilang bahagi ng balanced diet. May mga pag-aaral din Star Nation na nagpapakita ng mataas na tinatawag na polyphenol content sa talbos. Ha. Ito yung mga compound na may antioxidant activity. Kaya next time na magluluto ka Star Nation, isama mo na yan sa iyong kapagkainan, talbos ng kamote. Paniguradong panalong-panalo ka niyan, ha? At huwag mo sabihin pangkanin lang ang kamote, ha? Dahil pati ang talbos, abang may ambak din niya na nutrisyon, ha? Kasi kung hindi mo bet ang lasa nito, eh kuha ko sa iyo, bigyan mo ng chance. Kasi pwede mo rin namang ayano yan, eh. Pwede mo naman lagyan ng pampalasa yan. Pwede mo isaw-saw sa bagong isda. Pero kung ginisa mo yan sa gulay, eh paniguradong masarap na yan. Tapos sinabayan mo pa ng kanin na po. Panalo na ako yung lunch. Okay, sa mga Star Nation natin, ha, kung ikaw ay ilang araw na hindi kumakain ng gulay, okay, try mo na ang talbos na kabote, ha? Unti-unti natin na masasanay ka na kumain ng gulay. Gusto mo, subuhan kita? Halika. Subuhan kita, oh. Nanganganay yan. Hello, my Star Nation. Oras, subukan po luar ng Pilipinas. 32 star minuto na, makalipas sa kalasong sinubaga. 11:32 in the morning. Dire-diretso pa rin po ating matugtugan para papabusog, para kompleto sirkado sa ating lunchtime. Ito pa rin po sa programang Star Hits Express ng 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
2: 102.7 Star FM. The hits. You're on Star Hits Express.
3: Star Hits Express.
2: On Star FM. Star FM.

0: 102.7.
1: 102.7.
0: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: And all the girls to the dance.
2: Star FM, it's all for you!
3: Lambo!
2: Share mo! Para sa Star Asia, Cebu, Kapluwa na Pilipinas, 5 minuto na lang bago sumapit alas 12 na katanghalian. 11:55 in the morning, Star Nation. Agad dito na lang po ang programa Star Hits Express. Pero huwag kayong mag-alala, mas lalo pa natin bubusugin. Mas lalo pa namin kayo bubusugin na mga nagbabagang balita rin sa loob at labas sa bansa. Para kompleto sa rekados lang inyong lunchtime, ha? Iyadi naman yan ng Bomba Network News, Noontime Edition. Live po yan sa Bomba News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. Pati naman kaya Bombo Radio Philippines.
3: Like mo! Share mo!
2: Huwag kalimutan na i-like, i-share, mag-subscribe. At i-click ang notification bell ha, para updated kayo sa mga bagong balita sa loob at labas sa bansa. At syempre, Star Nation, muli tayo mag-artigan. Mamayang alauna, galas tres ng hapon, sa programang It's All For You, 80 afternoon naman. Di pa tayo tapos na magsasama-sama. Ayaw mo natin ang nakatutok, Star Nation, dito pa rin. Sa inyong impina nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
4: Mega Manila's best music station.
5: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love.
2: Star Nation, sa ating Star Christmas Countdown. Meron na naman tayong 84 days bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. Tumiyak siya, meron na naman tayong 83 days, 12 hours, and 2 minutes.

0: sa radyo. Bumbo!
1: Your trusted source of news and information.
0: Sa radyo. Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Biyernes, ikadalawa sa buwan ng Oktubre 2026 at sa ating Christmas countdown, 84 days na lamang bago ang Pasko.
2: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, bangan sa ating weather update, mamaya ang hanging habaga at posibleng magtapos na ngayong Linggo at agad susundan ng amihan. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council naman binabantayan ng mga lugar na inasahang labis na maapektuhan ng El Nino phenomenon.
3: At sa iba pang balita, Senate Impeachment Court, itinanggi ang umano'y pagharang ni Presiding Officer Escudero sa pagharap ni Trillanes bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Samantalang Department of Justice, kinumpirma naman ang paghahain ng petisyon sa korte ukol sa extradition ni Pastor Kimuloy sa hiling ng Estados Unidos.
3: At para naman sa ating International News, Criminal Court, inaprubahan na ang pagbabago sa e-court protocols sa kaso ni former President Rodrigo Duterte.
2: Abangan sa ating provincial report mamaya, 7 individual na sa Wisamuloy gas poisoning sa isang mining tunnel sa Itogon sa probinsya ng Benguet.
3: At para sa ating international news, Russian President Putin tinanggihan ng ceasefire sa long-range strike sa Ukraine.
2: Sa sports news, abangan din mamaya Pinoy Jiu-Jitsu fighter na si Romeo Arellano pasok na sa quarterfinals matapos itumba ang Mongolian opponent. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita.
1: Bumbo Weather Update!
2: Sa ating weather update, posibleng tuluyan ng magtapos ang southwest monsoon o hanging habagat ngayong unang linggo ng Oktubre ayon sa State Weather Bureau. Ang naturang weather system ay una pong nagsimula noong May 30 at nagdala ng malawakang mga pag-ulan sa buong Pilipinas at nag-iwan ng mga serye ng pagbaha sa maraming lugar tulad dito sa National Capital Region, dyan sa may bahagi ng Central Luzon at iba pa. Sa pagtatapos ng habagat, inasahang tuluyan na rin papasok ang northeast monsoon o hanging amihan. Ang naturang weather phenomenon ay inasahang mararanasan sa huling bahagi ng Oktubre. Sa ilalim ng amihan, inasahang magiging mas mababa ng temperatura sa malaking bahagi ng Pilipinas, lalo na sa mga matataas o bulubunduking lugar. Gayunpaman, dahil kasalukuyang nararanasan sa Pilipinas ang El Nino phenomenon, posibleng hindi kasing lamig ang amihan ngayong taon kumpara sa mga temperaturang naranasan sa mga nakalipas na taon. Ngayong buwan, posible rin pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang isa hanggang sa dalawang bagyo na maaaring mag-landfall either sa Visayas o dito sa Luzon.
3: Sa iba pang balita naman, binabantayan na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga lugar na inaasahang labis na maapektuhan ng tumitinding El Nino. Inatasan ng konseho ang mga member agency nito na mahigpit na tutukan ang epekto ng naturang weather phenomenon sa kani-kanilang lugar at isumite ang mga naturang report sa NDRRM Operations Center. Saklaw ng naturang report ang mga sumusunod: deklarasyon ng state of calamity ng mga local government units, epekto ng El Nino sa mga sakahan at iba pang sektor, ginagawang hakbang para tugunan ang sitwasyon, regular assessment report, at layunin ito na makatulong sa assessment at documentation ng sitwasyon at sa pagtukoy ng mga kinakailangang intervention at support measures. Batay naman sa initial forecast ng State Weather Bureau, magpapatuloy hanggang unang bahagi ng 2027 ang very strong El Nino na unti-unti nang lumalakas.
2: Kaugnay pa rin po niyan, hinimok naman ng Climate Change Commission ang mga magsasaka sa buong Pilipinas na iakma na ang mga patanim sa nagbabantang Super El Nino. Ito'y kasunod pa rin ng babala ng Weather Bureau na lalo pang lalakas ang El Nino sa pagpasok ng buwan ng Oktubre at posibleng magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. Paliwanag ni Climate Change Commission Commissioner Albert De La Cruz, isa sa mga posibleng paraan para maibsan ang epekto ng tagtuyot sa buhay at kabuhayan ng mga magsasaka ay ang tuluyang pagpapalit ng mga pananim na hindi lubos na maapektuhan ng inaasahang tagtuyot. Maaarihan niyang kumonsulta muna ang mga ito sa Department of Agriculture at alamin ang mga pananim na akmang gamitin habang nasa kasagsagan ng tagtuyot nang hindi naapektuhan ng kanilang kita. Mainam din niya na huwag nang ipinit ng mga magsasaka ang pagtatanim ng palay, lalo na sa mga lugar na umaasa lamang ng tubig ulan. Samantala, inirekomenda rin ni Commissioner De La Cruz ang pagtatanim ng kamote, saging, malunggay at iba pang mga pananim na may malakas na resistensya laban sa mainit o napakahinit na panahon.
3: Samantala, dako naman tayo sa mga balitang tinutukan ng ating news team dahil ang Department of Education pinapalakas ang paghahanda ng mga paaralan sa epekto ng El Nino. Tututukan din ang water security at ventilation kontra sa matinding init. At may detalyadong report dyan si Bombo Isa Cotonel.
4: Pinapalakas ng Department of Education ang paghahanda ng mga paaralan sa epekto yan ng El Nino at iba pang extreme weather conditions. Kabilang sa mga hakbang ang patuloy na risk assessment, pag-update ng contingency plans at pagpapatupad ng learning continuity measures kapag mataas na ang heat index. Maaaring mag-adjust ng class schedules o yung gumamit ng alternative learning modality sa mga paaralan kapag nakararanas ng matinding init. Inatasan din ang mga paaralan na tiyaking may sapat na ligtas na inuming tubig, maayos na sanitation at hygiene facilities at maayos na ventilation sa mga silid-aralan. Kasabay nito, pinalalakas din ng ahensya ang pagtuturo naman tungkol sa climate change sa basic education curriculum. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, mahalagang maagang matutunan ng mga estudyante ang mga simpleng hakbang tulad ng mga tamang waste segregation at pagpapanitiling malinis ang kapaligiran. Samantala, sa iba pang balita naman, inihayag din ng ahensya na luluwagan nito ang ilang pulisiya sa teaching hours ng mga guro bilang bahagi ng mga hakbang para mabawasan ang kanilang workload. Ayon kay Angara, hindi kailangang ilaan lahat ng 6 oras ng teaching load sa aktwal na pagtuturo sa loob ng classroom. Maaari umanong kabilang sa teaching load ang oras para naman sa pakikipag-ugnayan sa mga estudyante, pakikipagtulungan sa kapwa-guro at pagdalo sa mga learning sessions. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sunny Angara.
5: Dati kasi ang credited lang sa teaching load is really just teaching. But we'll define it more widely na pati yung, let's say, nagka-counsel ng bata or perfecting your teaching craft by talking to your senior teachers. Itinatawag din lak session, ang tawag din eh, parang peer session, nag-uusap yung mga teachers, ano yung best practices, nag-share sila. Pagbibilangan na rin natin yung sa teaching.
4: Ito, Isotoner, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Oras natin, meron na ho tayong 10 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ibang mga usapin ho tayo, magkakaumbo ang Senate Impeachment Court sa pamagitan po ng tagapagsalita nito sa si Attorney Tunggol. Itinanggi ang umunoy pagharang ni Presiding Officer Chief Escudero sa pagharap ni former Senator Chilianes bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May live report dyan si Bombo Jello Aganan.
6: Bombo Genesis, Bombo Kim, itinanggi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol ang mga pahayag na may kinalaman umano si Presiding Officer Francis Chis Escudero sa pagbago ng House Prosecution Panel na iharap bilang testigo si former Senator Antonio Trillanes sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tunggol, walang basihan ang mga kumakalat na aligasyon na hinaharang ni Escudero ang pagharap ni Trillanes bilang testigo. Binigyan din niya na collegial ang impeachment court at ang mga hakbang nito ay ginagawa alinsunod sa batas at mga tuntunin ng paglilitis. Kung ganyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
7: Walang katotohanan po doon. Tsaka po, minsan po, we have to qualify kung saan po nanggagaling yung source. Madali pong gumawa ng kwento eh. Pero ang mahirap po ay patunayan yung ginawa mong kwento. Yun po, sana po wag po mawala ng tiwala yung ating publiko sa ating ginagawa dito sa impeachment proceedings, whether it's the presiding officer, whether it's one senator judge, lagi pong this is a collegial body at lahat po ng galaw po ng ating impeachment court ay within the law, within the rules, and above board po. So yung mga insinuations sa ganyan po, wag na po nating kaagad papaniwalaan.
6: Kasunod nito, ipinaliwanag ni Tunggol na hindi naman umano isinama si Trillanes sa listahan ng mga testigong ihaharap ng House Prosecution Panel para sa naturang linggo. Nang magmanifest anya ang prosecution na uunahing ipipresenta ang dating senador, nagbigay lamang umano ng payo ang presiding officer na unahin munang tapusin ang testimonya ng mga kinatawan ng mga bangko at ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Ayon kay Tunggol, nakasaad sa naunang kahilingan ng prosecution para sa sampina kay Trillanes na layunin ng kanyang testimonya na tumulong sa pagtukoy sa mga bank records. Muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
7: Nung Tuesday po, nakita ninyo, no, nag-manifest po sila na possible nilang iupo si former Senator Trillanes nung Wednesday. Pero ang paalala lamang po ng ating presiding officer, baka mas maganda na matapos muna yung testimonya mula sa bangko at saka sa Anti-Money Laundering Council bago nyo iupo si Senator Trillanes, dahil na rin po doon sa purpose na inilagay mismo ng House Prosecution Panel in their request for subpoena na ang purpose ng Senator Trillanes ay to identify documents presented in the impeachment court relating to the bank records. And alam nyo naman po, 32 days na tayong nagtatrial dito, wala pa pong ganong nangyayaring pagpapresenta ng mga dokumento ng mga bank records. Kaya yun lamang po yung sinabi ni Presiding Officer last Tuesday. That's why he gave them a soft advice.
6: Kasunod nito, Bombo Genesis, binigyan diin naman itong goal na nasa prosecution pa rin ang pagpapasya kung kailan nito ihaharap si Trillanes bilang testigo. Alinsunod aniya sa kanilang karapatan sa paglilitis. Sinabi rin niya na maaari pa rin baguhin ng prosekusyon ang desisyon nito na iharap si Trillanes kung sa tingin nila ay makakatulong ito sa kanilang kaso. Narito at pakinggan pa natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
7: That's their prerogative po under Tanengge versus People. Yung po yung sila po yung may sole prerogative kung sino po at paano nila ilalatag yung kanilang kaso at sino yung mga testigo na gusto nilang ilatag. Kung sa tingin po nila makakalakas pa po ng kaso si former Senator Trillanes, wala namang pong pipigil sa kanila to recall their earlier manifestation that they will not anymore present former Senator Trillanes.
6: Samantala, Bombo Genesis, isang pulong balitaan ngayong araw, sinabi ni Trillanes na handang-handa umano siyang tumistigo sa impeachment trial, ngunit may mga pumipigil aniya dito. Binigyan din ni Trillanes na hindi siya pinadalhan ng subpoena ng impeachment court, kung kaya't malinaw aniya sa kanya na may mga individual na ayaw siyang tumistigo, ngunit wala naman direktang pinangalanan ang dating senador. Iginit din niya na lahat ng kanyang aligasyon laban kay Vice President Duterte at sa pamilya nito ay may kalakip na mga dokumentong magpapatunay rito. Sa huli, sinabi ni Trillanes na ang mga transaksyon ng umunit tagong yaman ng mga Duterte ay matatalakay pa rin sa impeachment trial, ngunit hindi tiyak kung siya mismo ang tatayo bilang testigo para rito.
2: Bumudyalo?
6: Yes, Bumudyalisis.
2: Si Senator Escudero mismo, may statement ba siya or si Attorney Tunggol lamang so far nagsasalita dito?
6: Sa kasalukuyan, Bombo Genesis, ay walang official na statement galing kay Presiding Officer Escudero sa ngayon. Ano? Itong si Attorney Reginald Tunggol pa lamang ang tumugon dito nga sa mga aligasyong hinaharang umano nitong Presiding Officer, itong pagharap nitong si dating Senador Trillanes. Bombo Genesis.
2: Mm-mm. Pero anong nababalitaan ninyo dyan sa may part ng Senate Impeachment Court? May mga malakas ba yung ugong-ugong na hinaharang talaga ni Senator Cheese ang pag-appear ni former Senator Trillanes? From what we understand, si Senator Cheese at Senator Trillanes ay nagkasama sa Senate ng ilang taon din.
6: Oo, Bombo Genesis, wala namang kumpirmasyon. Ano? Even ang ibang mga senator judges ay hindi nagsasalita ukol sa mga isyong ito. Pero kanina, Bombo Genesis, dito sa sinagawang pulong balitaan ni former Senator Trillanes, quote-unquote, sinabi niya, Bombo Genesis, na bantayan umano ang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bombo Genesis.
2: Pero hindi naman niya inakusahan na hinaharang siya. Hindi naman niya inakusahan direkta.
6: Hindi niya direktang sinabi na itong si presiding officer ang humaharang sa kanya, no, Bumbo Genesis, pero iginigiit nga nitong dating senador na sana kung itong presiding officer ay isang nagiging liberal lamang umano, ay papayagan talaga siya na humarap bilang testigo dito nga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ganun nga, Bumbo Genesis, bagamat hindi niya direktang sinabi na pinipigilan itong si Senator Escudero ang kanyang pagharap, ay nagbitiw naman siya ng mga statement na bantayan umano ang presiding officer. Bumbo Genesis.
8: Sige, maraming salamat, Bumbo Genesis.
9: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Mga kabombo at mga kasurnation, sa ibang pambangbalita, iginiit ni House Prosecutor at Akbayan Representative Jel Jokno na hindi maaaring gamitin ang confidentiality rules ng Anti-Money Laundering Council o AMLOC bilang hadlang sa isang lawful subpoena ng Senate Impeachment Court. Ayon pa kay Jokno, ang Section 8A ng Anti-Money Laundering Act ay nagbabawal sa unauthorized disclosure ng AMLOC information ng mga opisyal at empleyado nito. Ngunit hindi umano ito blanket shield laban sa subpoena ng korte. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Representative Chel Jokno.
10: The court, however, finds this argument unavailing. Section 8-A, this is referring to the anti-money laundering law, regulates unauthorized and arbitrary disclosures by AMLC personnel. It does not and constitutionally cannot nullify the lawful subpoena powers of the Senate sitting as an impeachment court where compliance with the lawful constitutional subpoena is a justifying circumstance that, if at all, would extinguish any penal liability under Article 11, Paragraph 6 of the Revised Penal Code for any person acting in obedience to an order issued by a superior or some other lawful purpose. And I believe, Your Honor, that that ruling still stands. Neither of the prosecution or the defense has any standing under the rules to move for its reconsideration. If ever, only an honorable member of this court may do so.
3: Giit naman ang defense ni Vice President Sara Duterte, strictly confidential ang mga dokumentong isinumite ng AMLOC at hindi ito isinusuko ang confidentiality. Humingi rin ang depensa ng dagdag na oras para masuri ang 23 hanggang 24 na kahon ng records bago tumestigo ang AMLOC Executive Director Ronel Buenaventura. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang pahayag ni Attorney Sheila Sison.
11: We just noticed that this document consists, or the summaries, including the cover letter submitted by the executive director of the Secretariat of the Anti-Money Laundering Council, Attorney Ronel Buenaventura, consisting of 11 pages, actually has on each and every page of this document a strictly confidential mark. And this repeats in the entire submission, including the accompanying summaries identified as Annex A and so on and so forth. There is also a portion in the cover letter dated October 1, 2026 of the executive director of AMLC addressed to the lead of the panel of the prosecutors, explicitly saying that the AMLC is not waiving the confidentiality of AMLC records. Now,
3: sinabi naman ni Representative Jokno na naresolba na ng impeachment court noong July 20 ang usapin at pinayagan ang subpoena na sa AMLOC records. Sinabi rin niyang natanggap na ng depensa ang mga dokumento noong September 2. Gayunman, pinagbigyan ni Presiding Officer Senator Francis Escudero ang hiling ng depensa para sa dagdag na oras at ipinagpaliban sa October 5 ang testimonya ni Buenaventura. Sinabi ni Escudero na rerepasuhin muna ng mga senator or judge ang mga provision sa confidentiality bago ipagpatuloy ang paglilitis.
2: Sa ibang mga development naman ho tayo, mga kabombo, humiling ng karagdagang oras ang dating information officer ng Office of the Vice President na si Jeffrey Tupas matapos siyang ipatawag ng National Bureau of Investigation kaugnay yan sa alegasyon ng umunoy pag-atid ng cash kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr., Tumulong umano si Tupa sa paghatid ng mga maleta ng pera kay Duterte noong 2018 hanggang 2020. Sa liham ng abogado ni Tupa, sinabi nitong hindi makakadalo ang kanyang kliyente sa itinakdang pagharap nito sa NBI o National Bureau of Investigation noong Oktobre 1 dahil maikli ang abiso at nasa Mindanao pa ang kanyang kliyente. Anya, batay sa naunang komunikasyon sa National Bureau, inakala nitong si Tupas na protective custody ang pag-uusapan kaugnay ng banta sa kanyang seguridad. Itinanggi naman ni Tupas sa mga paratang ni Gracioso at nagsumite ng sinumbang salaysay, kasama ang mga passport stamp, mga flight ticket at social media posts bilang umano'y patunay na wala siya sa mga lugar at petsang binanggit sa naturang alegasyon. Kabilang sa kanyang isinumite ang Executive Order No. 2020 na nagsuspende sa domestic air travel patungo at palabas ng Davao City bilang suporta sa kanyang payag na wala siya sa Cebu ng sinasabing paghatid ng 3 maleta ng pera. Itinanggi rin ni Tupas na nakilala o nakasama niya si Gracioso. Si Tupas ay naging Davao City Information Officer mula 2016 hanggang 2021 at nagsilbi naman sa Office of Vice President mula 2022 hanggang 2025.
3: Dako naman tayo sa ilan pang balitang tinutukan ng ating news team dahil si Representative Yan Suan isinusulong ang dagdag na 673 million pesos na pondo para sa Presidential Communications Office. May balita dyan si Bombo Ann Soberano.
12: Inaprubahan ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARSI ang panukalang dagdag na 673 million sa 2027 budget ng Presidential Communications Office at mga attached agencies nito. Isinulong ni Taranaque Second District Representative Brian Yamsuan ang dagdag na pondo para sa mga government stations. Kabilang dito ang 600 million para sa government TV station, 35.985 million para sa isa pang government TV station, at 12 million naman para sa Philippine Information Agency at 25 million para sa karagdagang Bangon Pilipinas Studio sa buong bansa. Layunin ng mga dagdag na pondo para mapalakas umano ang government communications at mga public service broadcast network. Sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program, nasa 2.62 billion ang kabuuang panukalang budget para sa Presidential Communications Office at ang mga attached agencies nito. Pakinggan natin si Representative Brian Raymond Yamsuan.
13: Seeing some inclusions for the Presidential Communications Office, because I believe, Mr. Chair, that information is not just knowledge, it is a foundation of accountability, and an informed public is better equipped to ask questions, challenge inconsistencies, and demand responsible action if we are well informed. So there are three agencies that will be, actually four agencies that will ask for additional funding for their budgets. The first is PCO proper for the establishment on and to operationalize the Bagong Pilipinas Studios. Their initial proposal is 25 million and the proposed amount of increase is 25 million also.
14: Okay, so there is a motion?
13: There's a motion that we increase the budget of the PCO proper by 25 million.
14: Okay. Duly seconded. Any objections? Hearing none, motion is approved. Please proceed.
12: Inaprubahan din ng BARSI ang panukalang dagdag na 10 billion pesos para sa programang Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk bilang bahagi ng panukalang dagdag pondo sa 2027 National Budget. Layunin ng pondo na magbigay ng karagdagang ayuda sa mga magsasaka, mangingisda na maapektuhan ng mga kalamidad at iba pang hamon sa sektor ng agrikultura. Ang iminukahing 10 billion ay karagdagang alokasyon matapos mapansin ng panel na walang nakalaang pondo para sa naturang programa sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairman Micaela Tonting, noong 2026, naglaan ang pamahalaan ng 10 billion para sa Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk. Milyong-milyong magsasaka at mangingisda ang naging benepisyaryo ng cash assistance mula sa nasabing programa. Kasama rin sa panukalang dagdag pondo para sa sektor ng agrikultura, ang 500 million para sa fertilizer assistance at 125 million para sa solar-powered irrigation pumps bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Ang karagdagang 10 billion ay bahagi lamang ng proseso sa pagtalakay at pag-aproba sa 2027 National Budget. Pakinggan natin si House Committee on Appropriations Chairman, Representative Micaela Swansing.
15: The 2027 budget, sa ano naman po ako, nagdadasal pa rin ako na hindi po talaga matuloy yung Super El Nino, pero at least po meron po tayong nakaabang na pondo para po makatulong po tayo agad sa ating mga magsasaka. And with that po, I would like to formally put forth a motion to put 10 billion pesos towards the presidential assistance to farmer and fisher folk under the budget of the Department of Agriculture.
16: Second, Madam Chair.
15: Thank you very much, okay. Po. There is a motion. Julie seconded. There being no objection, the motion is carried.
12: Samantalang, nananawagan naman si other representative J.B. Bernos ng pamahalaan at maritime industry na higpitan ang safety at operational standards sa mga sasakyan dagat kasunod ng trahedya ng MV June Aster. Ibinate niya kailangan ng masusing pagsusuri sa mga pamantayan at proseso para sa mga inter-island vessels upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Nananawagan din ang mambabatas ng patuloy na training at certification ng maritime crew kabilang ang tamang emergency procedures at pagturo sa mga pasahero tungkol sa life vest at emergency exit. Hiniling din ni Bernos ang isang independent probe upang matukoy ang pananagutan sa insidente. Anya, hindi lamang ang kumpanya ang maling managot, kundi maging ang mga regulator na sumusuri kung ligtas at karapat-dapat bumiyahe ang mga sasakyang dagat.
3: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Bombo Breaking News!
2: Patuloy po natin kinukumpirma mga kombo yung natanggap po nating ulat o report na pumanaw na ho ng tuluyan itong si Cesar Virata. Siya po ang tinagurian bilang longest serving finance chief at dati pong prime minister ng Pilipinas. Siya po pumanaw sa edad na 75 o 95. Si Virata po ay nagsilbi bilang finance minister from 1970 to 1986 at bilang prime minister mula 1981 hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Kasunod po yan ng pagtatapos ng diktadurang Marcos. At siya rin po ay nagsilbi sa ilang mga senior role sa ilang pribadong sektor katulad po ng mga international financial institution tulad ng World Bank and Asian Development Bank. Si Virata po ay alumnus ng University of the Philippines at dati rin pong nagsilbi sa ilalim po ng College of Business Administration bilang dean. Siya ay ginawaran kinalaunan ng Japanese government sa pagitan ng Japan Grand Cordon of the Order of the Rising Sun dahil po yan sa kanyang kontribusyon sa Philippine-Japan economic relations. Oras natin 27 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Iginit ni Senator Panfilo Ping Lacson na pinatibay ng desisyon ng Supreme Court ang legal na basehan ng June 3 Senate reorganization na nagresulta sa pagkakatanggal kay former Senate President Alan Peter Cayetano bilang Senate leader at pagkakahalal kay Sherwin Gajalian bilang Senate President pro tempore at acting presiding officer. Ayon kay Lacson, may sapat na legal na batayan ng 12 senador na dumalo sa naturang sesyon. Sinabi niyang nakabuo sila ng quorum batayan sa 22 senador matapos na hindi isama sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Jinggoy Estrada na wala umano sa coercive power ng mataas na kapulungan. Sa resolusyon ng Supreme Court en banc noong Agosto 26, ibinasura ang petisyon na kumukwestiyon sa June 3 session dahil hindi napatunayang nagkaroon ng grave abuse of discretion sa pagsasagawa ng naturang sesyon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Senator Lacson na hindi agad inihalal si Gatchalian ang nakaupong Senate President noon na si Cayetano, ngunit hindi para maghalal ng kapalit na Senate leader.
3: Samantala, sa iba pang balita naman, nagpahayag ng suporta sina Senator Panfilo Pig Lacson at Laguna 1st District Representative Ann Matibag kay San Juan City Representative Isabel Maria Zamora matapos siyang batikusin online kasunod ng kanyang pagharap sa isang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Zamora ang nagsasagawa ng direct examination kay Police Major Jerickson Sangalanga na nagpapatotoong may 11 registered firearms si Duterte at 21 naman kay Manasses Mans Carpio. Sa halip na ang testimonya ang pagtuunan, naging sentro ng ilang online attacks ang itsura o accent at paraan ng pagsasalita ni Zamora. Kinundira ni Matibag ang misogynistic acts at personal attacks laban sa babaeng mambabatas. Giit niya, dapat nakatuon ang pagpuna sa mga issue at aksyon ng mga opisyal at hindi sa kanilang kasarian, itsura, boses o mannerisms.
2: Meron na lamang ko tayong 29 minutes bago sa mapin ang alauna ng hapon. Sa ibang mga balita ho tayo, mga kamumbo, formal na pong natanggap ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court ang amended e-court protocol para yan sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagayo ng registry ng International Criminal Court ng binagong protocol, yan ay kahapon, Oktobre 1, alinsunod sa utos ng Trial Chamber 3. At ang kautosan na yan ay inilabas pa noong September 28 na nag-aproba sa hiling ng prosecution na amyendahan ang ginagamit na protocol. Particular na hiling ng prosecution ang paglikha ng URL metadata field na ginagamit sa pagproseso at pag-organisa ng mga dokumentong may kaugnayan sa kaso ng nakakulong na presidente ng Pilipinas. Unang iminungkahi ng registry ang e-court protocol noong Hunyo 17 ng taong kasalukuyan at pinagtibay ito ng Trial Chamber 3 makalipas lamang ang dalawang araw. Noong Agosto 31, humiling ang prosecution panel ng pagbabago sa protocol. Inatasan naman ng Trial Chamber ang registry na isumite ang amended protocol hangang Oktobre 2. Nauna itong na isumite noong Oktobre 1 mula sa The Hague sa The Netherlands.
3: Samantala, dako ulit tayo sa mga balitang tinutukan ng ating news team dahil ang Department of Justice kinumpirmang maghahain ng petisyon sa korte ukol sa extradition ni Pastor Kibuloy na hiling ng Estados Unidos. Kaugnay ng balita na yan, may report si Bombo Grant Hilario.
16: Bombo Kim, Bombo Genesis, kinumpirmahan ng Department of Justice na sila'y maghahain ng petisyon para sa extradition ng nakadetaining si Pastor Apolo Kibuloy. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, malapit na muna ihain ng kaguran ang nato ng petisyon sa kukulang hukuman. Nasa final stages na ito at kasulukuyang isin na siya ilalim sa legal scrubbing o kung may siya pinanong ihain ng petisyon ng Department of Justice. Dagdag pa ng kumihim, makatitiyak muna na ang gobyerno ng bansa ay tatalima sa extradition duty ng Pilipinas sa Estados Unidos. Kaya din binagin ang mas malinaw ng panuntunan ng Korte Suprema kaugnaya sa pagpapatupad o proseso ng extradition. Ating pakinggan si Attorney Frederick Vida, ang Secretary ng Department of Justice.
17: Bigyan ko yung update na Kibuloy were in the final stages already of the vetting. Nag-legal scrubbing na lang kami. We're almost ready to file that petition. Of course, the Philippines would comply with its obligations under its extradition treaty with the United States. And of course, we are now governed by the Supreme Court rules on extradition. May maliwanag na panuntunan doon, may karapatan ang potential.

0: potential extrader, yung i-extradite, at meron ding pamamaraan at proseso. Maganda to, at medyo maganda nga ang tempo kasi naglabas last year ang Supreme Court ng new rules on extradition.
1: Bagamat inihayag na sila ay mag-aayon ng petisyon, hindi na nagbahagi pa ng tiyak na petsa o timeline na ang kalihim kung kailan ito mangyayari. Ngunit makakasa naman umunong within the year o ngayon tong 2026, maihahain ang petisyon sapagkat hindi raw kundi nila kontrolado ang lahat na nangyayari sa proseso. Basta tayo yung nasa final stage ng petisyon para sa kalinga na ma-exodahin ang naturang pastor. Muli ang kalihim ng Department of Justice na si Attorney Frederick Guida.
0: Final stage, dalawang beses na ako napahiyasan niya na 2 weeks. Pero final stage, legal scrubbing na lang kami. Legal scrubbing na lang kami. Yes, DOJ will be filing soon. Within the year, tandaan niya, maraming factors yan eh. May abogado yung kabila at may husgado na magtitimbang ng lahat ng panuntunan. So, it's something beyond our control. No? There are certain factors na moving and fluid. Okay?
1: Si Pastor Kimuloy ay naharap sa kasong qualified human trafficking, child abuse at sexual abuse sa bansa. Habang sa Estados Unidos sumaya, mga kasong sex trafficking at sexual abuse trafficking ng mga menor de edad.
2: Baburan?
1: Yes, Baba Genesis.
2: Officially, anong sabi ng Department of Justice? Mga ilang araw kaya ang aabutin bago, well, tuloy makumpleto yung extradition ni Pastor Kimuloy?
1: Alam mo, Baba Genesis, aminado si Justice Secretary Vida na yung dalawang linggo at paribagong dalawang linggo na kanyang sinabi yung makaraan ay hindi nangyari. Kaya ngayon, anya ay maasahan na lamang na ngayong 2026 maihahain to. Kung sa tiyak at partikular na petsa na pagsasampa o paghahain ng petisyon, hindi niya binanggit o hindi na siya nagbahagi patungkol rito. Bomo Genesis.
2: Pero anong sabi raw ng ibang kaakibat na ahensya like Department of Foreign Affairs at ang Office of the President, suportado nila yung tuluyang pagpapadala kay Kimuloy sa US after nga nitong paghahain ng US ng extradition kay Kimuloy?
1: Bombo Genesis, ang tanging impormasyon natin nakalap ay yung pag-transfer ng naturang request sa Department of Justice na siyang nakatalaga para i-evaluate o suriin yung naturang kahilingan ng Estados Unidos. So niya ito na para ma-exodite ang naturang pastor. Ngayon, Bombo Genesis, inaasahan na maghahain sila ng petisyon para tuluyan at opisyal ng hilingin sa hukuman muna sa bansa bago nga na kumaaprubahan ay ma-extradite itong si Pastor Kimuloy. Bombo Genesis.
2: Okay, so with that statement na I assume na nasuri na nila yung merit nung petition ng US, tama ba?
1: Bombo Genesis, ang tanging sinabi at positibong ihayag ng kalihim ay yung final scrubbing o legal scrubbing na lamang ng petition ang kanilang isinasagawa bago na yung formal na paghahain ng petisyon sa isang regional trial court o lokal na korte sa bansa bago ipasuri naman sa korte o magkaroon ng mga pagdilig para kung ang korte na magdetermina kung dapat nga ba ma-extradite ang naturang pastor. Bombo Genesis.
2: Okay. Maraming salamat, Bombo Grant. Ingat ka dyan.
3: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news information. Bastradyo Bombo!
2: Meron na lamang ko tayong 23 minutes bago sumapit mga kabombo ang alauna ho ng hapon. Sa ibang mga development ho tayo, naniniwala ang batikang law professor na si Attorney Lulu Reyes na hindi paglabag sa confidentiality provision ng anti-money laundering law ang paglalabas doon sa mga financial records ni Vice President Sara Duterte mula sa Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Attorney Reyes, maaari lamang ilabas ang record bilang pagtugon o pagsunod sa sabina na inilabas ng isang korte tulad ng impeachment court o kung hindi man isang regular court. Para sa abogado, ang confidentiality ay pangunahing proteksyon laban sa tinatawag na unauthorized disclosure. Ngunit sa pamagitan ng sabina mula sa isang korte, lehitimuan niya ang pagkakalabas ng mga naturang dokumento, kanino man ang naturang dokumento. Ayon pa sa abogado, kabilang sa mga pangunahing tanong na dapat ay masagot sa ilalim ng unexplained wealth issue, ay kung saan galing o nang mula

0: sana ngayong araw at yan po'y magagalap na sa susunod na linggo habang nagpapatuloy naman ang pagtalakay sa muno'y hindi maipaliwanag na kayamanan ng pangalawang pangulo.
1: Samantala, sa iba pang mga balita, naglaan ang House of Representatives ng 500 million pesos para sa school safety at security bilang bahagi ng 8.72 billion pesos realignment sa 2027 proposed national budget para sa mga programa sa edukasyon. Inaprobahan ng House Budget Amendments Review Subcommittee ang mga karagdagang pondo para sa basic, higher at technical vocational education. Ayon kay House Appropriations Committee Chairperson Representative Micaela Angela Mica Swansing, walang nakalaang pondo para sa school safety and security para sa 7.2 trillion pesos national expenditure program. Sinabi ni Swansing na kailangan ng pondo para maging handa ang mga paaralan sa posibleng school shootings, violence at iba pang banta sa seguridad ng mga estudyante. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Representative Mica Swansing.
2: Based on the request of the Department of Education signed by Secretary Sonny Angara, it relates to school safety and security. Alam naman po natin yung nagaganap sa ating po mga paaralan at hindi po man natin gustuhin, pero kailangan po nating maging handa sa mga pagkakataon na kung meron mang ganun ulit na mga mangyayari with school shootings and violence and potential threats to the safety of our students. So meron pong proposal ang DepEd to allocate funds for school safety and security. The request of the agency po, I believe, amounts to around 800 million pesos. That was the request lodged by DepEd. Currently, school safety and security has zero funding in the NEP. Wala pong nakalagay na budget sa NEP para po tumugon sa mga pangangailangan na ating mga estudyante pagdating po sa seguridad. And with that po, given the urgency of the situation at kung gaano po kahalaga ito, I would like to put forth for the consideration of the BORC to allocate 5.
1: Sa ilalim ng Department of Education, kabilang sa 1.952 billion pesos na dagdag na pondo, ang 500 million pesos o 500 million pesos para sa school safety and security, 350 million pesos naman para sa academic recovery and accessible learning program at 952 million pesos naman para sa basic education facilities fund.
3: Sports News.
0: Sa ating Sports News, pasok na po sa quarterfinals ng Men's Jiu-Jitsu 94-kilogram division sa Asian Games 2026 ang Filipino fighter, itong si Romeo Arellano. Pinabagsak ni Arellano ang Mongolian Jiu-Jitsuka na si Arionto Basandor sa score na 6-2. Naging dominante itong si Arellano sa kabuuan ng laban at nagawa niyang makiscore ng ilang takedown laban sa Mongolian fighter. Bagaman hindi humantong sa isang submission ng laban, nang ibabaw ang dominanteng performance nitong Filipino fighter na si Arellano, lalo na sa huling bahagi ng laban kung saan ilang beses niyang pinabagsak itong si Basandor. Sa quarterfinals naman, haharapin ng Filipino Jiu-Jitsuka ang Iranian fighter na si Puria Taherkani.
3: Bombo International News.
1: Para naman sa ating balitang international, tinanggihan ni Russian President Vladimir Putin ang panawagang itigil ang long-range strikes sa Ukraine habang lalo pang pinapatindi ng Moscow ang mga pambobomba sa Kyiv. Ang pahayag na ito ay kasunod ng panukala ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ihinto ang magkabilang panig ang pag-atake sa kani-kanilang mga pasilidad na enerhiya at langis. Binalaan din ni Putin ang kanlura na gagamit ang Russia ng nuklear na sandata kung aatakihin o haharangin ng NATO ang kanilang exclave na Kaliningrad. Idiniin niya na ang patuloy na pagpapalala ng hidwaan ay maaaring humantong sa isang delikadong sitwasyon na wala ng balikan. Bagamat bukas umano sa negosasyon upang matapos ang gera, nais ng Russia na maging isang neutral na bansa ang Ukraine pagkatapos ng sigalot.

0: Congratulations! Bombo Radio Philippines! Muling pinatunayan ng Bombo Radio Philippines ang husay at galing sa larangan ng pamamahayag matapos magwagi sa 29 Golden Dove Awards ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Wagi ang Star FM Bacolod bilang Best FM Radio Station Provincial. Bombo Radio Rojas, Best Radio Station Promotional Material. At Bombo Radio Coronadal, Best Sports Program.
0: At hindi lamang yan, 8 pang finalist entries mula sa Bombo Radio Philippines ang nakipagtagisan sa iba't ibang kategorya. Bombo Radio Iloilo, Best AM Radio Station Provincial. Star FM Manila, Best FM Radio Station Metro Manila.
1: Bombo Network News, Best Newscast Metro Manila. Bombo Radio Cagayan de Oro at Bombo Radio Iloilo, Best Newscast Provincial.
0: Bombo Radio Cebu, Best Special Program. Star FM Baguio, Best Public Service Announcement at Star FM Baguio, Best Radio Station Promotional Material.
1: At ngayong ipinagdiriwang ng Bombo Radio Philippines ang 60 years of media excellence, lalo pang tumitibay ang aming pangako na maghatid ng makatotohanan at makabuluhang balita at programa sa bawat Pilipino.
0: Sa lahat ng aming listeners and viewers, mga kabombo at ka-Star Nation, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: 14 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Ilan ang mga balita bago sa ating balita sa probinsya ay natasan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel na umalis sa Philippine Exclusive Economic Zone matapos manumbang sa gawa ng unauthorized marine scientific research sa karagatan sa Hilagang Kanluran ng Itbayat sa probinsya ng Batanes. Ayon sa Coast Guard, nasa 37 milya mula sa Itbayat ang Chinese vessel na Jia Haiken No. 7 at ilang araw nang natili sa lugar matapos itong unang namataan noong Setyembre 28. Idineploy ng Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa at isang Philippine Coast Guard Islander aircraft para bantayan at gambalain ang operasyon ng naturang barko. Habang sinasagawang operasyon, dumating naman ang China Coast Guard Vessel number CCG-2503 at ang labas sa mga radio challenge laban sa BRP Teresa Magbanwa. Sinabi ng Coast Guard na patuloy nitong minamanmanahan ang dalawang Chinese vessel at nanatili sa lugar ang BRP Teresa Magbanwa upang pigilan ng umano'y unauthorized research activities. Ayon pa rin sa Coast Guard, walang ibinigay na pahintulot ang pamalaan ng Pilipinas sa Jia Haiken No. 7 para magsagawa ng marine scientific research sa ilalim niya ng Philippine Exclusive Economic Zone. Batay sa United Nations Convention on the Law of the Seas at Maritime Zones Act, inakailangan ng pahintulot ng Philippine government bago magsagawa ng marine scientific research ang mga dayuhang vessel sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Patuloy namang minomonitor ng Coast Guard ang Jia Haiken No. 7 habang hindi pa ito nakakaalis sa teritoryo ng bansa. Update po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Ang kampo ni Senator Robin Padilla Quinuestion, ang kakunangan ng mga dokumentong isinumite ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group doon sa kaso ng naturang senador. May exclusive report dyan ng Bombo Radio, Cagayan de Oro.
4: Kinwestiyon ng kampo ni Senator Robin Hood Padilla ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kung bakit naisampa na ang reklamo laban sa kanya kahit kulang pa sa mga mahahalagang dokumento. Ayon kay Samira Gutok, isa sa mga kinatawan ng opisina ni Padilla, mismong abogado ng senador na si Attorney Jimmy Bondoc ang humingi ng mga papeles na magpapatibay sa reklamong obstruction of justice. Gayunman, sa kabila ng natuklasang kakulangan ng mga otoridad, nilinaw ni Gutok na tumalima pa rin si Senador Padilla sa pagharap matapos siyang ipatawag ng korte. Bit-bit ng senador ang kanyang counter affidavit kahapon bilang tugon sa reklamo. Ang kampo ni Padilla ay naniniwalang mahalagang maipakita ang kumpletong ebidensya bago tuluyang itong ituloy ang kaso. Ang pangyayari ay nabukas ng usapin hinggil sa proseso ng pamantayan ng PNP-CIDG sa pagsasampa ng reklamo laban sa mga opisyal ng pamahalaan.
5: Obstruction of justice at this is a PNP-CIDG complaint na sinampi na nga. si Senator Robin and the DOJ asked for his appearance. At ang lawyers naman ni Senator Robin, si Attorney JV Hinlo, taga Bacolod, at ibang lawyers ng ibang respondents like Attorney Bondoc, sinabi nga nila na kulang pa ng dokumento ang PNP-CIDG or those questioning the senator. So they were asking for certain documents before maka-counter affidavit si Senator Robin. So yesterday, nandun tayo sa Padre Faura, and by rule of law, sabi nga ni Senator Robin, naniniwala tayo sa justisya, batas, kailangan po tayo magkumporme, magsumite, at this does not mean na dahil senator siya, he is above the law. So he showed yung publiko at mga kabataan.
4: Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa iba pang balita, ang Naga River Esplanade 100% nang natapos base sa assessment ng DPWH Secretary o ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kaugnay ng balita na yan, may detalyado balita ang Bombo Radio Naga.
6: Pinumpirma ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na 100% nang natapos ang Naga River Esplanade kasunod ng isinagawang assessment sa proyekto. Ayon kay Dizon, mahalaga ang naging kopang maisakatuparan at mapabilis ang proyekto. Nagpaabot din ang pagkilala si Dizon sa mga local government unit at sa DPWH personnel na patuloy na nagbabantay upang matiyak na maayos ang pagkakagawa ng proyekto. Aniya, bukod sa kalidad ng pagkakagawa, mahalaga rin na mabilis itong naisakatuparan upang agad mapakinabangan ng publiko. Samantala, sinabi rin itong magpapatuloy ang mga susunod na bahagi o continuation ng proyekto upang higit pang mapaunlad ang lugar at ang paligid ng Naga River.
7: Ngayon, 100% na dito kasi talagang napapantayan. Ngayon yun ang importante, yung cooperation ng LGU at civil society. Para talagang ang DPWH, ang national government, laging we're on our toes. Kumbaga, talagang nakabantay kami.
6: Mula dito sa lungsod ng Naga, ito si Bombo Marga Matos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Dako tayo dyan sa may bagay ng Cordilleras, mga kabombo. Meron pong apat o pito na mga individual ang nasawi sa naganap na gas poisoning sa isang minahan, sa bahagi po ito ng Benguet o sa baybayin po ng Itugon sa probinsya ng Benguet. Nagpapatuloy pa rin yung investigasyon ng mga otoridad. May update dyan ng Bombo Radio, Baguio.
8: Patuloy pa rin ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay sa umanay gas poisoning sa isang tunnel portal sa Barangay Ampukaw, Itogon, Benguet na ikinasawi ng pitong individual. Anim sa mga nasawi ay residente ng Banaaw, Tadjan Mountain Province, habang ang isa naman ay mula sa Cagayan Valley. Kinilala ang mga biktima mula sa Tadjan na sina Brian Campoas Madrid, 18 anyos, Kenji Igaan Mangayan, 19 anyos, Orville Kiwingan Valdez, 22 anyos, Crisanto Igaan Gapakan Jr., 19 anyos, Hil Limong Padon, 25 anyos, at Alvin Lazaro Daniel, 21 anyos. Ang ikapitong biktima naman ay kinilalang si Leonardo Bakuteng Pino, 62 anyos, na nagmula sa Cagayan Valley. Nagpaabot na ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Mountain Province at Itogon Benguet sa mga pamilya ng pitong individual na nasawi sa insidente. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Mountain Province, isang testigo ang nagpaalam sa mga otoridad hinggil sa insidente sa nasabing tunnel. Agad namang nagsagawa ng rescue operation ang mga otoridad at matagumpay na narecover ang mga katawan ng pitong biktima. Gayunman, wala nang buhay ang mga ito nang matagpuan ng rescue team. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Engineer Cyril Batkagan, Chief ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Itogon Benguet, sinabi nitong patuloy pa nilang inaalam ang tunay na pangyayari sa insidente. Nagpaalala naman siya sa publiko, lalo na sa mga pumapasok pumasok sa mga tunnel na maging maingat at tiyaking ligtas ang lugar bago pumasok ka.
9: Sa mga kababayan namin dito sa Itugon, siguro narinig na ninyo yung mga yung nangyari dito sa

0: disipinal tugon yung mga pitong namatay dahil sa gas poisoning. Bago papasok, i-check lahat yung mga equipment natin, yung mga blowers. Baka pinaandar naman ninyo, hindi pala pumapasok yung hangin doon sa loob kasi natupi. So yun ang isang tinitignan natin sa mga ganyan na pangyayari. So sa lahat ng mga biniro dito sa tugon, gawin dapat yung tama bago pumasok sa mga tunnel natin.
1: Mula dito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basa Radyo, Bombo!
2: Samantala, sa iba pang balita, Simbahang Katoliko inamin na nababahala sila sa posibilidad na gagawin ng mga political dynasties ang lahat upang hindi magtagumpay ang isinusulong nila na genuine anti-political dynasty bill. Kaugnay ng balita na yan, mabalita ang Bombo Radyo Iloilo.
3: Umaasa ang Simbahang Katolika na makakalap ng sapat na pirma ang dapat isa lang People's Initiative para maisulong ang genuine anti-political dynasty law. Sa bayan ng Bombo Radyo kay Monsignor Militon Oso, ang direktor ng Haro Archdiocesan Social Action Center na isa sa mga sumusuporta sa dapat isa lang People's Initiative, sinabi ito na positibo sa pagtanggap ng publiko sa kampanya, lalo na digital na ang proseso ng pangangalap ng mga lagda. Sinabi niya ang may magandang bilang na silang nakukuhang suporta sa Iloilo at mayroon ding mga target na pirma sa bawat distrito. Umaasa rin si Oso na makompleto ang kinakailangang bilang ng mga lagda hanggang Enero at maisumite ito sa Commission on Elections para sa verification. Target nila ang makarating sa referendum at umaasa sila na maipasa ang nasabing panukala bago pa man ang eleksyon sa 2028. Inami naman ni Oso na nangangamba ito na maaaring magkaroon ng pagtutol mula sa mga political dynasties na direktang maaapektuhan ang isinusulong na genuine anti-political dynasty bill. Ayon kay Oso, inaasahan nilang may mga political leaders na kukontra at susubukang pigilan ang kanilang pangangalap na mga pirma. Binanggit din niya ang posibilidad na maapektuhan ang suporta ng publiko dahil sa mga ayuda pagsapit ng 2027. Aniya, maaaring makaapekto ito sa kagustuhan ng ilang mamamayan na lumahok sa dapat isa lang campaign. Dahil dito, sinabi ni Oso na patuloy nilang ipinapaliwanag sa publiko ang layunin at prinsipyo ng kampanya upang maunawaan ng mga tao ang isinusulong na genuine anti-political dynasty law.
4: We expect opposition from family dynasties. That is why our time frame is trying to gather the signatures before 2027, as we jokingly say, because by 2027 the ayudas will come out. And the ayudas might blind our people in their desire to be a part of dapat isa lang.
3: Si Monsignor Militon Oso para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
5: Bombo Sports News!
6: Karagdagan sa ating sports news, mga kabombo, ang Pilipinas muli pong nakakuha ng karagdagang e-sports bronze medal sa Asian Games 2026. May update at exclusive report ang Star of Manila.
7: Nakakuha ng karagdagang medalya ang Pilipinas sa e-sports sa Asian Games 2026 sa Nagoya, Japan matapos manalo ng bronze medal ang Cebol HOK team ng bansa sa Honor of Kings game event. Inspirasyon umano ng kupunan ang kanilang mga pamilya at kaibigan, pero higit pa rito ay ang mairepresenta ang Pilipinas sa ASEAN ngayong taon at makatulong na makapagdagdag ng maiuuwing medalya para sa bansa. Samantala, sa eksklusibong panayam naman ng 102.7 Star FM Manila sa General Manager ng Cebol HOK Team na si Jab Escutin, sinabi nito na dapat ay magkaroon ng positibong pananaw ang mga magulang sa larangan ng esports, lalo na't ngayon ay nagbigay ito ng karangalan sa Pilipinas.
8: I think being inside the Asian Games and bringing home medals to the Philippines through esports and gaming, it's a very good indication that parents should at least have a positive outlook when their children have, you know, are very passionate about, you know, video gaming and all that stuff. I think the best advice that I can give to parents is try to understand what your kids are passionate about so that you understand it fully. Because usually the fear comes with not understanding what they're getting into. So spend a little bit of time, try to understand what they're playing. And I think that would go a long way because a lot of the successful esports athletes that we've seen that have, you know, bring home glory to the Philippines, and actually most of them have provided for their families through esports, are the ones that have gotten support or have eventually gotten support from family and friends who are not afraid to try to understand what they're getting into. So that's my advice.
7: Sa kabuuan ay may dalawang bronze medal na ang esports team ng bansa sa Asia Games 2026. At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ German, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM and FM stations nationwide, mga kabombo caster nation. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ng ating mga provincial station at lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM. May sariling social media pages na pwede po yung subaybayan. Meron tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, and of course sa X, and sa ating pong www.bomboradio.com. Sa Mindanao area, sa mga kabayan po natin dyan sa may Davao Region, dyan po sa may Region 11, nariyan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa siyudad po ng Cagayan de Oro, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuano, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Sa Sarangani Province, pwede po nyo subaybayan ang Bombo Radio General Santos. At sa mga Ilonggo speaking na nakabase dyan sa may Mindanao area, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal.
2: Sa mga kabombo naman natin dyan sa Bukidnon, pwede rin po mapasubaybayan ang Bombo Radio Balay-Balay. Habang sa Zamboanga Peninsula naman, pwede nyo pong subaybayan ang Star FM Zamboanga. Sa mga listeners and viewers po natin sa Dipolog at iba pang katabing lugar, pwede nyo pong subaybayan ang Star FM Dipolog. Habang dyan naman sa Cotabato City at kalapit na probinsya, pwede nyo pong masubaybayan ang Star FM Cotabato.

0: Christmas countdown, 84 days na lang, Pasko na. This Christmas we share
1: the love. Abangan muli mamayang gabi ang ating susunod na Bombo Network News. Magsisimula po yan alas 6 ng gabi hanggang alas 7 po ng gabi, mga kabombo. At para huyan sa mas maraming mga balita at mahalagang impormasyon sa atin pong palatuntunan. Yan na rin po ang kalipunan ng balitaan sa ilalim po ng Bombo Network News Noontime Edition, ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio.
0: Bombo! Bombo.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like Boss, Share Boom.
1: Mega Manila's best music station.
0: Araw sa Star Nation, Cebu, Kabuluan, Pilipinas. 40 star minuto na. Makalipas sa kalaunan ng hapon, 1:40 in the afternoon. At welcome na po Star Nation ha, sa ating programang It's All For You Afternoon Edition. Hanggang alas 3 tayo ng hapon, magkakarinig ang magkakadopantenga. Gamit-gamit natin mga tugtugan at mga pag-uusapan natin ngayong hapon ng Friday. Oh, hello po, sinatama sa Star Nation natin na kapag ganitong malapit na mag-uwian, o di naman kaya kapag ganitong huling pasok natin ngayong linggo na to, nandito na yung mga kaliwat kanan ng mga requests. Pwede mo bang pagawa nito? Pwede mo ba akong matulungan? Alam nyo, Star Nation, kapag ganito, maraming mga requests eh, kapag ka-Friday. Diba? Pagka mga ganyan, Star Nation, minsan, ang pinakamagandang sagot, lalo na po sa mga importanteng tanong ha, minsan hindi yes eh. Hindi rin no. Kundi ang pinakamagandang sagot ay, pag-isipan ko muna. Yeah. Bakit, Star Nation? Lalo na kapag may request na malaki, ang responsibilidad, ako ho, huwag kayo agad mag-oo ha, dahil lang naiiya kayong tumanggi. Ako, ang daming ganyan. O di naman kaya, pagka minsan, yung tipong mapapa-oo ka, dahil siyempre mas mataas sa inyo, mas senior sa inyo, di ba? Minsan, pagka ganyan, Star Nation, bigyan mo yung sarili mo ng oras para pag-isipan kung kaya mo ba, o di naman kaya kung may oras ka pa, at kung talagang responsibilidad mo ba? Kasi Star Nation ha, ang yes na kapag sinabi mo na sobrang excited, pwedeng maging bakit ko ba sinabi yun? Kasi kapag nandyan na ang gawain, mapapakamot ka na lang. Yung tipong mag-ano ka na, nagre-ready ka na para mamayang pag-uwi mo, eh makakapag-relax-relax ka na. Napa-oo ka bigla. O, imbis na yung happy mo, naging sadness. Diba? Dahil bigla ka kasi umuo. Kaya sa Star Nation natin, ha? Bago sumagot, huminga ka na muna. Ha? Inhale, exhale, mag-isip, at kung kailangan sabihin, balikan kita, pag-iisipan ko muna. And, hindi ito yung, kumbaga yung pagsasabi natin ng ganong salita, hindi ibig sabihin nun na madamot ka. O di naman kaya wala kang pakialam. Hindi, Star Nation. Ha? Ang pagiging responsable ito sa sarili mo at sa taong humihingi ng tulong. Diba, mas magandang magbigay ka ng totoong kapag naramdaman mo na hindi mo talaga kaya, sabi mo, hindi ko talaga kaya ito, pasensya na. Kaysa magbigay ka ng oo na sa uli, ikaw din ang magsisisi. Ako, sinasabi ko sa inyo, Star Nation, imbes na okay kayo, nung humingi sa'yo ng request, nako, panigurado, andayon mo nang sinasabi sa isip mo na masasakit salita sa kanya.

0: di ba? At syempre, kung lahat ng request, sinagot mo ng pag-iisipan ko muna, baka isipin nila, ikaw na ang pinag-iisipan kung lalapit ba sila ulit sa'yo o hindi na. Di ba? O at least kahit o paano Star Nation, hindi mo sinabi sa kanila na wala kang time para gawin yung kanilang nire-request. Sila na mismo ang kusang lalayo sa'yo. Kasi syempre Star Nation, minsan, pagka mga ganyang bagay, lalo na kung wala ka ng time sa sarili mo, eh syempre, mas pipiliin mo na magkaroon ka ng time for yourself. Lalo na kapag ganitong weekend, di ba? Yung tipong iniisip mo na lang kung paano magtanggal ng stress sa iyong katawan, stress sa iyong isipan, di ba? Tapos dadagdag pa yan yung bagong stress sa mga request ng galing sa mga kaibigan mo, di ba? Sa mga katrabaho mo. Diba? Pero pwede ka naman mag-yes as long as galing sa puso mo. Diba? At kapag nandiyan na sa kalagitnaan, binigay na sa iyo, wala na yung magagalit ka, wala yung ines. Tandaan mo, ikaw yung nag-decide ng oo, hindi siya. Maganda, maganda, Star Afternoon, Star Nation. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod. Buhay na buhay at kising-nagising. May kasamang isang mainit na kape. Uy, marami nagtatanong ha. Yes, Star Nation. Ang inyo pong nakasama kanina sa Bombo Network News Noontime Edition. Nakasama ng napakagwapo natin si Bombo Genesis, si Bombo Kim de Guzman. Yes, Star Nation, si Bombo Kim de Guzman yun. From Star DJ Kimmy Gora to Bombo Kim de Guzman. Ang sarap no, kasi nakaka-proud, di ba? Nakikita mo dati si Star DJ Kimmy dito, tapos nakikita mo na ngayon, di ba? Siya na yung isa sa mga anchor ng Bombo Network News nationwide. Malay nyo si Star DJ Antonio Lambada. No? Parang pwede rin ako dun, ha? Bombo Antonio Lambada. Yeah. Malay nyo naman. Malay nyo naman. Siyempre, siyempre talo na ako. Diyan pa naman Bombo Genesis. Si Bombo Dennis Amito. Wala na. Sila nang panalo dyan. Hello po lahat sa mga Star Nation natin dyan sa Bombo Network News Team, dyan sa Bombo Radio Makati. Ang Bombo Makati News Team. Anyway, my way, Star Nation, eh. Hanggang na-stress tayo ng hapon, kaya naman manatili na nakatutok dahil marami pa kami bibigay sa inyo. Ha. Dito pa rin, eh. Sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Eh. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Kasama kapili ang inyong happy man every day. Yung partner sa tawaran, DJ na heart up sa huggable pa at yummy pa. Right. Star DJ Antonio Navarra is my name and music is my game. At bayaran, DJ Morterde and Casey Tandingan and Mark Carpio. Ito pa rin sa ating It's All For You in the Afternoon.
2: Mega Manila's best music station. 102.7

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like Boss, Share Bo.
1: Mega Manila's best music station.
0: Aras-aras, Star Nation, Cebu, Kabuluan, Pilipinas. 32 star minuto na makalipas sa alas 2 ng hapon. 2:32 in the afternoon. Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin na parang may bumubulong sa kanilang mga tenga. May napapansin ka bang mga ganun, Star Nation? Kapag nasa work ka, o din mga nag-aaral tayo sa mga Star students natin, parang may bumubulong sa utak natin na, uy, tuloy lang. Baka mapag-iwanan ka. Diba? Misa kapag ganun parang lalo na kapag nahihirapan ka na. Pero alam mo ba, hindi lahat ng pagpapahinga ay pagiging tamad. Yung tipong kapag napagod ka, diba, gusto mo magpahinga. Hindi naman ibig sabihin nun, it doesn't mean na tamad ka. Minsan, ito pa nga yung secret weapon mo para hindi mag-loading ang ating mga utak. Kaya kung ilang oras ka nang nakaupo, tumayo ka muna, diba, mag-stretch, uminom ng tubig, tumingin sa malayo, o maglakad kahit ilang minuto. Lalo na kapag sobrang haba na ng time mo na pagkakaupo, sa pagkatrabaho, kailangan mo muna mag-break kahit o paano, Star Nation. Parang ano lang din yan, parang cellphone din ng isang tao. Kung puro gamit at walang charge, darating ang moment na 1% na lang, pero pilit pa rin nag-o-open ng apps. O, para sa tao yan, Star Nation, yung tipong kahit anong pilit mo, kahit anong pilit mo, wala na pumapasok sa utak mo dahil pagod na ang iyong utak. Kailangan mo mag-relax. Diba? Ang goal natin, hindi lang paramihan ang natatapos na gawain. Ha? Kundi, mapanatiling may energy ka para sa susunod na task mo. At sa buhay, diba? Kaya sa mga Star Nation natin, kung pagod ka na, pause mo na. Ha? Hindi ka tamad. Nagre-restart ka lang. Lalo na kayo, Star Nation, ha? Mag-relax, relax ka na muna. O, tapos, bigyan mo na lang ng time. Siguro mga 20 or 10 to 20 minutes. I-relax mo muna ang iyong mga mata. Ipahinga mo muna ang iyong utak, di ba? And then, saka ka magpatuloy. Diba? Tingnan mo, Star Nation, mabilis na matatapos ang iyong mga deadline. Diba? Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Tuloy-tuloy lang. Onting kepo na lamang o malapit na mag-uwi, ano? Diba? Parang, ano ba? 3 o 4 oras na lamang. Mag-uwian na. Balik na lang kayo sa Monday. Anyway, Star Nation, nag-alastras tayo ng hapon. Ha? Dito pa rin sa ating programa, It's All For You the Afternoon. Siyempre, dito pa rin sa inyong himpilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's All For You.
2: Like mo! Share mo!
3: La, la. 102.7

0: the one and only Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
2: Point 7 Star FM, it's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Star Nation. Para sa atin sa buong kabuluan ng Pilipinas, tatlong star minuto na lang bago sumapit alas 3 ng hapon. 2:57 in the afternoon. At Star Nation, it's time to say bye-bye. Check out na muna ang inyong Happy Man Every Day. Ito kapartner sa tawanan. Ang DJ na heart up sa Hagbol pa at Yami pa. At muli tayo mag-artiga Star Nation. Bukas ulit, araw ng Sabadabadabadabadoo. Alas 4 madaling araw, alas 12 na katangalian sa ating mga programa. Kaya shout out mo na yung sa mga lingkod natin, sa mga Star Nation natin. Bakit mag-ala dahil susunod na po programa ang Afternoon Star Sweep. At makasama nyo ang ating nag-iisang Sweetie Twitty Girl, Star DJ Yvonne Adarna. Buong araw, buong gabi niyo po siya makakasama, Star Nation, ha? Kaya naman manatina nakatutok. Dito pa rin sa inyong himpilan. Nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang ating 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
2: Always remember, be happy and make it a habit.
4: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love.
2: Star Nation, sa the Star Christmas Countdown. Meron na naman tayong 84 days bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. To be exact, meron na naman tayong 83 days, 9 hours. Kaya naman, Star Nation, happy, happy Star Christmas!

0: Yvonne Adarna.
1: Hindi daw yung oras para magmulto-multuhan. Ang ganda-ganda ng hapon, tapos mumultuhin ka ng mga alaala. Ano ba yan? Ang hirap naman, hindi mo na alam saan ka lulugar. Mapagabi, pagising mo sa umaga, siya pa rin naaalala mo. Pwede ba naman paghapon? Ang hirap niyan. Ako sana makamove on ka na. Mga minumulto pa ng mga damdamin na yan, no? Habang malapit nang matapos ang 2026, move on. Diyan tayo magpo-focus. Oras natin kasi Ray Nation, 34 star minutes. Makaliwas po alas stress ng hapon, 3:34 in the afternoon at the Philippine Standard Time. And kasama mo na yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. Happy Friday! Happy Friday sa mga Kasray Nation nating naiipit sa traffic, sa mga Kasray Nation nating naiipit sa kanilang mga sarili. Wow! Ano daw? Anyway, syempre, dahil na tayo ay nandito na sa ating afternoon star sweep, ang mas maganda ay mag-relax-relax ka muna dyan. Habang ikaw ay may tinatapos ng mga bagay-bagay. Ano kung ano-ano na lang na mga bagay yan, di mo pa rin natatapos. Kaya dyan ka lang ha, kasi ready siya. Tayo ba magbabalik tugtugan? Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
1: Alas na. Star

0: Misterioso.
1: Yan ang Witin mula si Cup of Joe, Misterioso. Pa-mysterious naman pala yan. Hayaan mo na yan. Doon tayo sa willing din na ipakilala ang sarili niya sa'yo. Isang star minuto bago pumagalasin ko ng hapon. 4:59 in the afternoon at the Philippines at the time. Aga, dito na lamang tayo sa ating afternoon na Star Sweep. And of course, tuloy-tuloy pa rin ating mga tugtugan sa ating susunod na programa, Twilight Zone. Ako pa rin ay yung mga kasama, yung sweetie-sweetie girl, Yvonne at Darna. Kaya naman, dito tayo sa Us Against the World. Awitin mula sa December 10.

0: Yvonne Adarna.
1: Keep on loving you. Ang waiting mo na kay Rhea Speedwagon. Ako, usapang loving-loving na naman. And speaking of love, ikaw ba sa relation, kaya mong umalis ng Pilipinas o kaya naman umalis sa iyong culture, sa iyong profesyon para lang sa isang taong minamahal mo? Kaya mo ba bago ka umuo o hindi? Ito muna ang isang kwento, Castration. So, ito yung recent lang naman. Pero ito, may isang German doctor, no? Papangalanan natin siya si Selma, na isang 26 years old na nagpakasal sa isang Pakistani gamer na si Muhammad Akmal na 22 years old. Na nakatira siya sa isang maliit na village sa Pakistan, Mandi, Bahauddin District. So hindi sila, so imagine ha, si Selma, 26, isa siyang doktor mula sa Germany. Pero hindi sila nag-meet sa ospital, hindi sila nag-meet sa university. Nag-meet sila dahil sa online game. Yes, online game. So nung unang nangyari is chat-chat lang. No? Yung mga saktuhang random chat lang. Alam mo na kung paano yon. Hanggang sa yung mga short messages nila, slowly napunta sa mga long talks, no? Kumbaga, halos araw-araw magkausap sila. At nag-continue daw yon ng almost 5 months. Noong pinakaunang araw silang nakapag-usap, like usap na with voice, you know? May usap kasi na chat lang eh, pero meron yung tawag. Si Akmal, ang ating gamer boy, isang 22 years old, nag-propose sa ating German doctor na si Selma. So, shockingly, umuo naman si Selma. Ang nangyari, in other words, fast forward, nag-travel itong German doctor natin na si Selma na 26 years old from Germany all the way to Pakistan. Para sila ay magpakasal sa village nitong ating Pakistan na gamer. At doon, with the support and blessings both families, sila ay nagpakasal sa isang proper village wedding na puno ng traditional customs at ng kanilang pamilya. So ngayon, iba na rin yung buhay ni Selma, no? Imagine, isa siyang doctor and then adjusting sa kanyang village routines, kung saan, alam mo naman, doon sa small village na tinututunan niya maglaba, maghugas ng, alam mo yon, yung mga usual wife things, at gumagawa ng mga ng rotis, isang pagkain sa Pakistan. And also, joint family system. At natutunan din niya, nilalearn niya yung Urdu at yung Punjabi para makapag karoon siya ng conversation sa kanyang mga in-laws and neighbors. So, nagkaroon naman ng mga halo-halong reaksyon dahil isang from a doctor na punta ka sa isang small village. Pero ikaw ba, kaya mo rin bang magsakripisyo ng ganyan pagdating sa pag-ibig? Diba? Kaya kung ikaw single-singlehood ka ngayon, diba? Kailangan mong tingnan hanggang saan ba ang kaya mong isacrifice, hanggang saan ang kaya mong tunguhin, puntahan, at gawin alang-alang sa pag-ibig. Kaya Kasardation, ngayong, alam mo yun, kumbaga parang siguro, iniisip mo baka malapit na matapos yung 2026 pero single ka pa rin. Okay lang yon. Ano ka ba? Okay lang yan. Sabi nga ng Bini, wala namang humahabol. I mean, wala namang... I mean, sino ba humahabol sa'yo dahil sobra kang nagmamadali? Diba? Pero syempre may kanya-kanya ding reason and desire. Pero kalmahan mo lang, ha? Again, saan nga ang kaya mo isakripisyo pagdating sa pag-ibig? At i-share for this afternoon, ikaw, anong mga kakaibang kwento mo dyan? No? Mga kwento na tumalon ako sa ano. Ay, tinalon ko ang mga bundok para puntahan ka. At kung ano-ano pa. 38 Star Minutes, makalipas alas 5 na hapon, 5:38 in the afternoon at the Philippines Center Time. Diyan ka na muna ako sa radiation. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga ganang music, rock-rock, and this Friday afternoon, dito po yan sa ating programang Twilight Zone. Kasama yung sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna. Kaya naman, magbabalik kutugan tayo. Dito lamang yan, sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: 102.7 Star FM.
3: And that was brought to you by Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
5: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
4: Orokan Icebox?
5: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
4: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
5: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
4: Ayos ah.
6: Orokan, maayos ang buhay mo.
7: Bigla ang gastos.
8: Bagong plano.
9: Travel.
10: O kaya bagong negosyo.
11: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
12: Sanglang.
13: Personal loan.
14: Jewelry.
15: Negosyo loan.
16: OFW.
17: At motor loan.
18: Basta loan.
19: Sa Cebuana,
11: goods ka!
20: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
12: Bigla ang gastos.
14: Bagong plano.
11: Travel.
10: O kaya bagong negosyo.
11: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
12: Sanglang.
13: Personal loan.
14: Jewelry.
15: Negosyo loan.
16: OFW.
17: At motor loan.
18: Basta loan.
19: Sa Cebuana,
11: goods ka!
20: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Twilight Zone. Twilight Zone. A rocker's paradise.
21: Twilight Zone.
2: Star FM.

Yan ang waiting, ironic. Mula po kay Alanis Morissette. Yahoo! Oras na natin, 3 star minutes bago po mag-alas 6 ng gabi. And susunod na mga nagbabaga balita sa loob at labas ng bansa, Bombo Network News Evening Edition. Live po yan sa Bombo News Center Mercado at Salmecas Nationwide. Para sa ating audio video streaming, pwede ka pumunta sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Kaya naman sa ating YouTube channel na Bombo Radio Philippines. Yahoo! Thank you so much, TYSM. Lahat po naman tumutok sa atin ngayong hapon ng Biyernes. Yahoo! Mamaya pa, magkakaano pa tayo, rumble. Let's get ready to rumble. Mamaya po hanggang gabi, hanggang alas 12 na ang madaling araw. Yahoo! Yan naman, this radiation. Thank you so much. Ako po yung nakasama yung sweetie girl, Ivana Darna. And we are the champions. Here's the song mula sa Queen.

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo.
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Biyernes, 2 ng Oktubre 2026. At sa ating Christmas Countdown, 84 days bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, si former Senator Antonio Trillanes IV inilabas yung record niya ng 181.65 million pesos na umano ay transaksyon ng pamilya Duterte. Tanggapan naman ng Vice Presidente tikumparin ng bibig kaugnay ng mga pahayag na yan ni Trillanes. Impeachment Court, posibleng ilabas ang hatol kay Vice President Sara Duterte sa 16 ng Disyembre ng taong ito. Ang Impeachment Court, wala daw magiging pahayag sa mga sinabi ni former Senator Trillanes. Samantala, aligasyong tumanggap ng pera mula sa China si Vice President Sara Duterte, dapat daw maimbestigahan kung may sapat na ebidensya ayon yan sa Palasyo Malacañang. At sa ating balita sa iba, yung dagat, desisyon kung ipagpapatuloy yung hatol na lethal injection kay Krista Gayle na tinurukan ng pang-unang gamot upang ito ay mamatay, pero hindi ho natuluyan. Pinag-uusapan din ang posibilidad na parusang habang buhay na pagkakakulong na lamang ang ipataw, depende sa hatol o aksyon ng gobernador. Samantala, sa balitang palakasan, update tayo mamaya mga kabombo doon sa medal tally, sapagkat ang Pilipinas ay meron akong hawak na 4 na gintong medalya. Nasungkit ho ito ng ating taekwondo virtual taekwondo player at si EJ Ubiena at Alex Iala naman, agaw pansin sa kanilang friendly tennis match. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Pinunahan ni dating Senador Antonio Trillanes IV si Senate President at impeachment, pati na ang impeachment court officer, presiding officer na si Senator Francis Chis Cordero, dahil naman sa umano ay mahigpit na mga paraan na paghawak sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isinagawang press conference, ay binanggit nito ang mga partikular na trabaho ni na Senator Gatchalian at Senator Escudero. Sinabi ni Trillanes na siya lamang sa mga prosecution witnesses ang hindi nabigyan ng subpoena, kahit alam naman umano ni Escudero na nasa Senado na siya at nakahanda na sanang tumistigo. Ayon kay Trillanes, dapat ay hayaan na maisagawa ng House Prosecution Panel ang sarili nitong estratehiya at mapakinggan muna ang kanyang testimonya bago ito suriin ng impeachment court. Narito ang ilang bahagi ng pahayag ni former Senator Antonio Trillanes IV.
3: Ganito kasimple. Nag-request yung prosecution ng mga isusupina. My name was there last week. Bumalik yung mga supina. Ako lang yung wala. Meron bang power ng ganyan yung impeachment court? May power ba yung presiding officer? Huwag na muna ito. Ganito. Yun ang tanong. They don't have that power. Kasi diskarte ng prosecution ito eh. Do not second guess. Ano ba yung ite-testify niyan? Pakinggan mo muna. But you saw what transpired. I was there, ready to be presented. Pero, what happened there? Diba? What happened after the trial? Would you know? But sabi ko nga sa inyo, at the proper time, we will deal with these people. Pero not at this time. Kasi focus tayo sa mission natin. Let's get that conviction done.
2: Bagian ng mga pahayag ni former Senator Antonio Trillanes IV sa kanyang press conference. Samantala, sinabi ni Trillanes na hindi dapat nasisihin ang panig ng prosekusyon kung naging mabagal o hindi kawili-wili ang ilang bahagi ng paglilitis. Dahil anya, ang presiding officer ang pangunahing nagkukontrol ng daloy ng proceedings. Iginit pa ng naturang dating mambabatas na hindi dapat ratuhin ang impeachment trial na parang criminal court. At anya, mas mahalaga ang pagkakaroon ng bukas na pag-iisip at paghahanap ng katotohanan kaysa naman sa pagiging abogado ng presiding officer. Pagnay pa rin yan mga kabombo at mga Kastar Nation, itinuturing naman ng isang legal expert bilang isang wise move ang naging pasya ni dating Senator Antonio Trillanes IV na ituloy na lamang ang kanyang pagbibigay ng pahayag sa pagdaraos ng isang press conference na labas doon sa impeachment court at hindi na humarap bilang testigo dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Adonis Gabriel, profesor dyan sa College of Law ng San Beda University, walang mahigpit na lituntunin o rules of procedure na kinakailangang i-observahan sa panahon ng press conference kataliwas doon sa pagharap sa isang hukuman. Paliwanag ng naturang abogado, malayang may papahayag ng dating mambabatas ang lahat ng kanya mga nalalaman at saloobin na gustong sabihin ng walang anumang pumipigil o nagbabawal sa kanya. Dagdag pa ng legal expert, nakakabuti rin ang hindi na pagharap ni Trillanes sa mismong paglilitis dahil ang pangunahing halaga lamang ng kanyang testimonya ay magbibigay ng pitik o kaya naman ay pahiwatig o lead doon sa mga impormasyon. Binigyang din pa ng naturang abogado ng walang personal na kaalaman itong si Trillanes sa naturang mga detalye at nakasalalay lamang ang kanyang mga pahayag sa mga nakuhang impormasyon mula sa kanyang mga pinagkakatiwalaan at pinagmulan na source at hindi mismo sa mga personalidad na isinasakdal. Samantala, kaugnay niyan mga kabombo, ang dating senador na si Trillanes ay merong figures at pati na yung mga infographics kaugnay ho nung kanyang sinasabing mga transaksyon na kinasasakutan ng pamilya Duterte. Makibalita tayo kay Bombo J.M. Solomon.
4: Umabot umano sa mahigit 181 million pesos ang kabuang halagang natanggap o na-encash ng ilang miyembro ng pamilya Duterte mula sa negosyanteng si Sammy Uy, ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Muling inilabas ni Trillanes ang aligasyong ito sa kanyang media conference ngayong araw matapos siyang hindi na iharap bilang testigo ng House Prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa mga dokumentong ipinakita ni Trillanes, ang naturang mahigit 181 million pesos ay hindi umano isang solong transaksyon, kundi binubuo ng magkakahiwalay na cheque na na-encash o naiugnay sa ilang bahagi o ilang miyembro ng pamilya Duterte mula sa taong 2011 hanggang 2013. Pinakamalaki sa kanyang inilatag na halaga ang 53.28 million pesos na umano'y natanggap ni Hanilet Avancinha at Veronica Kitty Duterte mula sa limang transaksyon. Sumunod si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na umano'y nakatanggap ng 51.58 million pesos sa limang transaksyon. Para naman kay Representative Paulo Pulong Duterte, umabot umano sa 38.81 million pesos ang halaga mula sa apat na transaksyon at 15.66 million naman umano ang napunta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula rin sa tatlong transaksyon. Samantala, 22.32 million pesos naman ang iniugnay ni Trillanes kay Vice President Sara Duterte mula sa tatlong magkakahiwalay na transaksyon.
5: Si Sammy Uy, na-establish na natin na drug lord siya. Ito ngayon yung mga nasa dokumento, yung transactions na na-confirm ko na doon sa AMLAC documents. So Sammy Uy, account niya, nagbigay siya ng manager's check sa pangalan ni Sara Duterte. Pangalan ni Sara Duterte noong April 24, 2012. Worth 7 million pesos mahigit habang mayor siya ng Davao City. Naulit ito noong October 25, 2011, pataas pala yan. October 25, 2011, 7.4 million pesos per rent, mahigit. Then, early on, sa account ni Sara naman, nagpasok, nilabas niya, March 17, 2011, 7.4 million pesos. Kung makikita nyo, pare-parehas. Ito, winidraw ni Sara, pero ito, dinipol, yun ano, binigay ng manager's check, check ito, na nasa pangalan ni Sara, parehas ang, ano, 7,440,846.07. Kaya hindi mo may tatanggi na isa lang ng source nito. Total, 22 million pesos mahigit nakuha ni Sara Duterte.
4: Kasabay ng mga dokumento, ipinakita rin ni Trillanes ang mga larawan ni Vice President Sara Duterte, Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte kasama si Sammy Oy na anyay nagpapatunay na totoong magkakakilala sila. Ayon kay Trillanes, si Oy umano ang pinagmula ng mga pondong ipinakita niyang bahagi ng kanyang mga aligasyon laban sa pamilya. Ang mga dokumentong inilatag ay nais sana niyang iharap bilang bahagi ng kanyang magiging testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na kasalukuyang tinatalakay ang Article 2 na nakapaloob ang hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth ng Vice Presidente. Gayunman, hindi na siya haharap bilang testigo matapos niyang hilingin sa prosecution na alisin ang kanyang pangalan sa witness list. Samantala, sa ngayon, sinusubukan ng Bombo Radio Philippines na makuha ang panig ng Campo Duterte kaugnay sa mga aligasyong ito.
6: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo JM Solomon and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Samantala, hanggang sa mga oras na ito mga kabombo, tahimik at wala pa rin inilalabas na opisyal na pahayag ang Office of the Vice President at ang kanyang legal counsel na si Attorney Paulo Panelo ukol naman sa mga pinakauling pahayag ni former Senator Antonio Trillanes IV. Yan ay matapos ngang ilahad ng naturang personahe ang ilang detalye ukol sa bank records, bagay na hindi naman kinumpirma at hindi rin naman pinabulaanan ng kampo ng Vice Presidente. Sa kabila ng mga aligasyong ipinupukol ng dating senador kaugnay ng umano ay hindi may paliwanag na kayamanan at bank accounts, pinili ng kampo ni Duterte na huwag muna na maglabas ng pahayag agad sa publiko. Ayon pa sa mga observers, nakatutok pa rin ang legal team ng Vice Presidente doon sa formal na proseso na nagpapatuloy na impeachment trial at wala pang ilalabas na anumang reaksyon hinggil sa mga testimonya nitong si Trillanes. Kaugnay pa rin mga kabombo ng naturang mga development dapat umunong seryosohin sa bilang pagtrato yung revelasyon itong si dating Senator Antonio Trillanes IV at yan ang inihayag ng House Prosecution Spokesperson na si former Representative Robert Ace Barbers. Yan ay matapos umanong makumpirma sa government records ang bahagi ng financial trail tungkol sa dating mga pahayag na ni former Senator Trillanes nang ito ay humarap doon sa lower house. Ay kay Barbers, 19 na transaksyon na random na pinili mula sa sworn affidavit nito si Trillanes ay may katumbas talaga ng mga entries sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC records. Sinabi pa ng naturang dating mambabatas na 15 bank accounts ang unang pinagkumparahan ng prosekusyon sa anti-money laundering records ay pawang nagtutugma. Kabilang sa mga isyu na inilabas nga ni Trillanes ang mga transaksyon na may kaugnayan sa umano ay Pamilya Duterte at yung GenCorp Industries Incorporated at Metro City Chow Foods Corporation. Pati na ho yung iba pang mga kumpanya na iniuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawa na si Attorney Manases Manscarpio. Iginit pa ni Barbers na kahit hindi na maging testigo itong si Trillanes ay hindi umano nawawala ang mga dokumento na maaaring magsilbing ebidensya At dagdag pa ng naturang dating mambabatas, susuriin pa rin ng prosekusyon ang iba pang pahayag ni Trillanes at ihahambing doon sa mga opisyal na records na maaaring mailahad sa pamamagitan ng mga government agencies. Sa dagdag pa nating balita, impeachment court, posibleng hatulan daw si Vice President Sara Duterte sa 16 ng Disyembre. At ang impeachment court ay walang pahayag pa hinggil dun sa mga development naman sa statement ni former Senator Trillanes. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Angelo Aganan.
7: Bombo Dennis, posibleng sa December 16 na mailabas ng Senate Impeachment Court ang magiging hatol nito sa kaso ni Vice President Sara Duterte kung masusunod ang schedule na inilagay ng parehong panig ng House Prosecution Panel at Defense Team sa pre-trial order. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, kung magagamit ng depensa ang buong 30 araw na inilaan para sa kanilang presentasyon ng ebidensya, maaaring abutin ng Disyembre bago maisagawa ang paghahatol sa Vice Presidente. Ngunit nilinaw naman ang tagapagsalita ng Impeachment Court na batay lamang ito sa schedule sa pre-trial order at nakadepende pa rin aniya sa presiding officer at senator judges ang magiging desisyon ukol rito.
8: So kung ang bilang po namin kailangan nilang 4 days at medyo matatapos nila yung presentation ng mga banks and mga anti-money laundering council at BIR at insurance corporations at di na po sila magdadagdag ng ibang mga testimonya ng ibang mga witnesses, then they might finish already either Thursday or Friday next week.
7: Kasunod nito, sinabi din ni Tunggol na maaaring tapusin na ng prosekusyon ang kanilang pagpipresenta sa Article 2, huwag mo na itagong yaman ni Vice President Duterte. Ito ay kung hindi na aniya magdagdag pa ng testigo para sa naturang artikulo. Sa original na pre-trial order, humingi ang prosekusyon ng 12 araw para sa 15 testigo nito sa Article 2. Sa kasalukuyan, 8 araw na ang nagagamit ng prosekusyon at 4 araw na lamang ang natitira. Gayunman, sinabi ni Tunggol na posible pa rin umanong lumampas ang prosekusyon sa 4 araw kung kinakailangan at maaaring gamitin aniya ng panig ang mga trial days na naging sobra sa mga nagdaang tinalakay ng mga artikulo. Kabilang sa mga inaasahang iharapan ng prosekusyon ng mga kinatawan ng mga bangko, insurance corporations, Bureau of Internal Revenue o BIR at Anti-Money Laundering Council o AMLC. Kung matatapos ng prosekusyon ang natitirang testimonya sa loob ng 4 araw, sinabi ni Tunggol na maaari nilang matapos ang presentasyon ng ebidensya sa Webes o Biyernes ng susunod na linggo.
8: Tinitingnan po namin kung i-consume ng lahat po ng mga 30 days na hiningi ng depensa o ng respondent yung kanyang lahat ng mga araw na yon, aabot po tayo ng mga around December 16, mga ganun po. Yung parang ika 30 days po nakakailanganin ng ating respondents.
7: Samantala, Bumbo Dennis, sa kaugnay na balita sa nagpapatuloy na impeachment trial, hindi naman nagbigay ng komento ang impeachment court sa mga pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes na dapat umanong maging liberal ang impeachment court at presiding officer sa paglilitis at maging bukas sa lahat ng mga nais tumistigo. Sa eksklusibong pagtatanong ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Tunggol na ginawa ito sa labas ng korte, ngunit nirerespeto aniya ng impeachment court ang lahat ng opinyon at pananaw mula sa publiko dahil isa naman aniya ang demokratikong proseso ang impeachment proceedings. Binigyan din ni Tunggol na bukas ang impeachment court sa lahat ng komento, maging ito man ay sang-ayon o hindi sa korte. Aniya, sa ganitong paraan, mas tumututok ang publiko sa nagpapatuloy na impeachment proceedings.
9: Attorney, tanong ko lang po kung ano yung comment ng impeachment court sa sinabi ni former Senator Trillanes kanina na dapat daw maging liberal yung impeachment court, hindi masyadong maghigpit kasi ang point niya ay para daw mailahad yung katotohanan.
8: Wala po. Kasi po, yan po ay komento sa labas po ng korte. So, everyone is entitled to their comment and their views, their speech, at nirerespeto lang ng impeachment court lahat po ng views, whether it's a former senator from a previous chief justice, previous justice of the Supreme Court, legal luminary, or commentator. The impeachment court wants them to keep talking and keep engaging the public regarding matters na nangyayari po sa impeachment proceedings kasi nga po ito po ay isang high democratic na process natin na kailangan involved po yung marami. So the more people that will talk about the impeachment proceedings at maging engaged, mas maganda po.
6: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 20 minuto na makalipas ang 6 ng gabi. Iniit ang prosecution lawyer na si Attorney Lorna Capunan na nasa depensa na ni Vice President Sara Duterte ang burden of proof o evidence para yan maipaliwanag ang ilang ari-arian at baril na umano'y hindi nakita sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Ayon kay Capunan na iharap na ng prosekusyon ang mga dokumento at testimonya tungkol doon sa nasabing mga assets. Kaya kailangan na lamang umano na patunayan ng panig ng depensa na naideklara nga ang naturang mga materyales at pati na ang iba pa mga properties na may lehitimong dahilan kung bakit hindi lumitaw doon sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Sa kabila nito, ang ilang property at 51 armas na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 7 milyon na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio ay bahagi ng Article Number 2 ng impeachment case na tumatalakay sa aligasyon ng unexplained wealth o hindi kumpleto at maling deklarasyon ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Bago na tayo ng karagdagan report mula sa ating news team. Si Pangulong Marcos ay nangako na palalakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Poland sa pagbisita ni Polish President Nowacki. At yung si Pangulong Marcos may panawagan din ho doon sa publiko para sa pagkakaisa, para sa kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan. At puli yung tiniyak na walang guro na dapat daw magretiro bilang nandun sa level ng entry level na teacher 1. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Anneli Soberano.
10: Bombo Dennis, matatakdang bumisita sa Pilipinas si Polish President Karol Nowacki mula October 5 hanggang 8 na inaasahang magpapalakas ugnayan ng Pilipinas at Poland. Ito ang kauna-unahang state visit ng isang Polish head of state sa bansa. Tatalakayin ni Pangulong Marcos at President Nowacki ang mga isyu sa depensa, seguridad, kalakalan, pamumuhunan, agrikultura at science and technology. Pag-uusapan din ang mga isyong panrehiyon na kapwa kinainteresado ng dalawang bansa. Kabilang sa mga mukbang sa pagpapalakas ng ugnayan ay ang pagpupulong ng Philippines-Poland Defense Cooperation Committee sa Warsaw noong July 2026 at ang ika-7 political consultation na ginanap dito sa Manila nitong buwan ng Setyembre. Sumali na rin ang Poland sa ASEAN Treaty of Amity and Cooperation, kasama ang Lithuania, Romania at ang Sweden sa pagunita ng 50th anniversary ng kasunduan dito sa Maynila noong July. Itinatag din ng Pilipinas at Poland ang diplomatikong relasyon noong September 22, 1973. Sa kabilang dako, nababahala pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga insidente ng pamamaril sa eskwelahan kung saan sangkot ang mga kabataan. Dahil dito, nananawagan ang mga pangulo sa mga magulang, guro, pamahalaan at iba pang sektor ng lipunan na magtulungan upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan. Kanina, sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Patul Elementary School sa Santiago City, Isabela, binigyan din ito na mahalagang maging mapagmatiyag ang mga magulang sa pagbabago ng ugali, emosyon ng kanilang mga anak, kabilang ang lapis na kalungkutan o galit. Ipinunto din ng Pangulo na hindi lamang pagtuturo ang tungkulin ng mga paaralan, kundi maging ang pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Po ay nakakalungkot na meron tayong nakikita ng mga pangyayari sa ilang eskwelahan. Nangyari po ito, tiyak ako na nabalitaan na ninyo, na nangyari sa Tacloban, na nangyari sa South Cotabato at sa Zamboanga. Ito po ay kailangan po natin bantayan ng mabuti. Kaya po naging kasama sa ating programa ang pagturo kung paano ano yung mga kailangan bantayan para ang ating mga kabataan ay hindi nadadala sa ganyang klaseng mga ginagawa na nananakit ng kanilang mga classmate, nananakit ng kanilang mga teacher. Kailangan po magkasama tayo lang, magkasama tayong lahat. Hindi po lamang ang pulis, hindi lamang ang mga teacher, hindi lamang po ang mga magulang, hindi lamang po ang pamahalaan. Kailangan po lahat tayo ay magkaisa tayo at magsama-sama tayo, bantayan po natin ng mabuti ang ating mga kabataan.
10: Muling tiniyak naman ang Pangulo ang patuloy na pagsusulong ng mas maayos na career path para sa mga guro sa pampublikong paaralan at sinabing walang guro ang dapat magretiro bilang Teacher 1. Sa talumpati ng Pangulo sa Santiago City, Isabela, matapos ang mass off-taking ng nasa 4,125 ng mga bagong na-promote at bagong na-hire na personnel ng DepEd sa Region 2. Ayon sa Pangulo, nararapat lamang na umunlad ang mga guro sa kanilang profesyon matapos nilang ilaan ang malaking bahagi ng kanilang buhay sa pagtuturo. Tiniyak ng Presidente ang patuloy ng suporta ng pamahalaan sa ating mga guro. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Pananaw, hindi naman tama na ibinibigay ninyo ang napakalaking bahagi ng inyong buhay sa pagtuturo tapos hindi kayo uunlad sa inyong profesyon. Kaya sa pamamagitan ng Expanded Career Progression or ECP System, dinadagdagan natin ang mga pagkakataon para kayo ay ma-promote at umangat sa inyong napiling larangan. Base sa ating huling talang noong Setyembre, lagpas 82,000 guro at school head na sa buong bansa ang na-promote. Well-deserved naman bawat isa diyan. Ngayong araw, 4,125 naman ang guro at ibang education personnel dito sa Region 2 ang nanumpa sa inyong mga bagong posisyon. Patuloy pa rin ang suporta namin sa inyo. Binawasan natin ang administrative work at pinabuti ang benepisyo ng ating mga guro.
12: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 37 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Sinabi ng Palasyo Malacañang na hindi dapat na ipagwalang bahala ang mga lumutang na aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ng pera mula sa Chinese government si Vice President Sara Duterte ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat itong seryosong tignan kung may sapat na ebidensyang susuporta sa nasabing aligasyon, lalo't maaari itong maging usapin ng pambansang seguridad. Ganman, sinabi ni Castro na wala pang inilalabas na impormasyon ang administrasyon sa kahalintulad na usapin at dapat muna na mapatunayan ang aligasyon. Binigyang din pa ni Undersecretary Castro na kung mapapatunayan na may public official na tumatanggap ng pera mula sa dayuhan kapalit ng paglilingkod sa interes ng naturang bansa ay seryosong usapin. Magiging napakabigat na usapin niya nito laban sa katapatan sa ating bayan. Sinabi pa ni Undersecretary Castro na kailangan managot ang sinuman na mapapatunayan kumukonsinti o kaya naman ay nakikibahagi sa naturang gawain. Maiba muna tayong balita mga kabombo sapagkat ang Department of Social Welfare and Development ay nagpatupad ng hakbang para mapanatiling maayos ang food pack sa epekto ng inaantabayanan na Super El Nino at yung kalidad ng mga food packs ay kanila namang tiniyak. May balita si Bombo Isa Cotoner.
13: Pinapalakas ng Department of Social Welfare and Development ang paghahanda nito sa posibleng epekto ng El Nino, kabilang ang pagtiyak na ligtas at maayos ang kalidad ng mga family food packs na naka-imbak sa mga warehouse sa buong bansa. Ayon kay Department of Social Welfare and Development spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, may sinusunod na mga parameter ang ahensya upang mapanatiling ligtas sa mga relief goods at maiwasan ang pagkasira o pagkapanis ng mga ito dahil sa mataas na temperatura. Kabilang sa mga hakbang ang regular na monitoring ng mga temperature sa mga warehouses at pagtiyak na maayos ang kondisyon ng mga lugar na pinag-iimbakan ng food packs. Nag-i-install din ang ahensya ng mga industrial ceiling fan upang makatulong din sa pagpapababa at pagkontrol sa temperatura sa loob ng mga warehouses. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa mga local government unit upang maglaan ng mga heat-insulated areas sa evacuation centers. Layunin itong maprotektahan ang mga internally displaced persons laban sa matinding init, lalo na kung magkakaroon ng paglikas dahil sa mga sakuna habang umiiral ang mataas na heat index. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Social Welfare and Development spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
14: May mga parameters tayo na sinusunod to make sure that our goods are not spoiled, hindi nasisira kapag nasa mga warehouses. So again, there's monitoring of warehouse temperature. And pangalawa, nag-i-install din tayo ng mga industrial ceiling fans, no, to also manage the temperature in our warehouses. Now, just recently, we're also working on the installation of heat-insulated areas, especially sa mga evacuation centers. Ongoing na yung routing ng ating joint memorandum circular din.
13: Inihahanda rin ng ahensya mga kagamitan para sa supply naman ng ligtas na tubig, kabilang ang patuloy na deployment ng water filtration trucks at iba pang teknolohiya sa mga lugar na posibleng makaranas ng epekto ng El Nino. Ayon sa DSWD, nakahanda na rin ang trained personnel at augmentation support na maaaring i-deploy depende yan sa pangangailangan ng mga apektadong lugar. Sinabi rin ng kagawaran na bahagi ito ng paghahanda ng ahensya upang matiyak na nanatiling maayos sa mga relief supplies at may sapat na suporta ang mga komunidad bago pa lumalang epekto ng matinding init at iba pang sakuna. Yan muna latest update mula dito sa Department of Social Welfare and Development Office, Lungsod ng Quezon. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 28 minuto bago sumapit ang ikapito ng gabi, iginit ni House Prosecutor at Representative Chel Jocno na hindi maaring gamitin ang issue ng confidentiality ng anti-money laundering records para naman sa paghadlang sa subpoena ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Jocno, ang Section 8A ng Anti-Money Laundering Act ay nagbabawal sa otorisado na paglalabas ng impormasyon, ngunit hindi nito pinipigilan ang Anti-Money Laundering Council na sumunod sa mga legal na subpoena ng Impeachment Court. Tutol ang depensa ni Vice President Sara Duterte sa agarang pagtistigo ni Anti-Money Laundering Council Secretariat Executive Director Ronel Buenaventura dahil kailangan umano na mas maraming oras para suriin ang 23 hanggang 24 na kahon ng mga dokumento. Sinabi ni Jocno na matagal na nahawak ng depensa ang mga dokumento at nauna na nagpasya ang impeachment court na hindi hadlang ang Anti-Money Laundering Council confidentiality sa subpoena. Inaasahan naman na tatalakayin ng impeachment court sa darating na Lunes ang isyo bago pa man simulan ang testimonya ni Buenaventura. Samantala, ang abogado ho na naghahain ng petisyon dyan sa kataas-taasang hukuman ay ikinagulat yung agad-agad at mabilis ang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon na kanyang inihain ukol sa buting threshold ng Senate Impeachment Court. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario.
15: Ikinagulat ng abogadong si Attorney Ernesto Francisco Jr. ang naging resolusyon ng kataas-taasang hukuman sa kanyang petisyon inihain kamakailana. Exclusive pa na yung na Bombo Radio kay Attorney Francisco Ikinulat niya na ibasura ng Korte Suprema ang petisyon ukol sa voting threshold ng Senate Impeachment Court. Ayon sa petitioner, hindi muna niya inaasahan ang garang aksyon ng Korte sapagkat akala niya ay mauna munang pasagutin ang mga respondents. Habang kanya ibinagi na sa kasalukuyan ay wala pa siyang natatanggap na kopya ng resolusyon at tanging press statement ng Korte pa lamang ang nababasa. Ating pakinggan si Attorney Ernesto Francisco Jr. ang sa exclusive program ng Bombo Radyo.
16: Nagulat ako, no? Frankly, nagulat ako. Hindi ko inaasahan na action didismiss kagad ng Supreme Court. Ang inaasahan ko na at the very least ay pasasagutin yung mga respondents. Actually, inasahan ko nga mag-issue ng status quo ante order, pero yan ang inilabas ng Supreme Court. Hindi ko pa natatanggap yung resolution. Ano? Nakabatay lang ako dun sa press statement ng Supreme Court na dinismiss na ngayon tatlong petition sa on the grounds of lack of standing at saka prematurity.
15: Magugulit ang sarirap na unbanked session ng Korte Suprema Kamaylaan ang ibinasuri nito ang tatlong magkakahiwalay na petisyon ni Atty. Francisco, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Bertine Catalunya. Kapwa nila kinagasyon ang naging interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa kinakailangang two-thirds vote para magkaroon ng conviction sa isang impeachment case. Ngunit ayon sa Korte Suprema, kulang o hindi sapat ang legal standing ng mga petitioner at premature ang kanilang petisyon kaya't ibinasura. Kaya po man, naniniwala si Atty. Francisco na base silang kaso sa hukuman ay maaari naman na itong i-relax ang standing ng mga petitioner. Muli natin pangyayaan si Atty. Ernesto Francisco Jr.
16: Mabibilang na rin yung mga desisyon ng Korte Suprema na kung saan kung ang mga pinag-uusapan ay tulad nito, no? Talagang napaka-importante yung tinatawag ng of transcendental importance, ay nire-relax ng Supreme Court yung standing ng mga petitioners. Eh, hindi ko pa nga nababasa kung ano yung dahilan ng Supreme Court why in this particular case ang naging desisyon nito ay walang standing yung petitioner.
15: Bunsod nito, ikinikonsidera ni Attorney Francisco ang paghahain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema upang kontrahin ang mga naging grounds sa pagkakabasura ng kanyang petisyon. Hihintayin pa muna niya ang buong kopya ng resolusyon para mabasa ito at mapag-aralan bago maghahain ng motion sa natulang hukuman. Muli natin pakinggan si Attorney Ernesto Francisco Jr.
16: Baka pag nabasa ko yan, baka mag-file ako ng motion for reconsideration citing all these reasons. Yes, nabasa ko at napag-aralan ko yung resolution ng Supreme Court ay more likely, no, maghain ako ng motion for reconsideration para patuloy pa rin pinag-usapan yung usaping ito.
15: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
17: Bombo Sports News!
2: Umaanin ay kabi-kabilang pagbati ang ating kababayan matapos na masungkit ng atletang Pilipino na si Jules Gabriel Derek Yape. Ang ika-apat na gintong medalya para sa ating bansa sa 2026 ay Chinagoya Asian Games matapos naman dominahin ang mixed individual virtual taekwondo gold medal contest doon sa bahagi po ng Japan. Pinataob ni Yape ang katunggali nito na si Xiao Nhoc Tuyet ng Vietnam sa pamamagitan ng mabilis na 2-0 sweep at gamit naman yung kanyang perpektong depensa at matinding sipa sa dalawang magkasunod na round. Ipinakita ng player ng Pilipinas ang kabuuang superiority sa virtual mat nang magtala itong si Yape ng pangkalahatan na 1,120-0 na bentahe sa remaining part ng naturanhong laban habang pinagmukhang walang palag yung kanyang katunggali sa mga sipa at ganun din yung mga pag-ataking ginawa nito. Dahil naman sa makasaysayang tagumpay na ito, opisyal na nga nalagpasan ng Team Pilipinas ang kabuang level ng medalya nito noong Guangzhou Asian Games sa pamamagitan ng mas mataas na bilang ng silver at bronze bukod pa sa apat na gintong medalya. Patuloy naman ang pagdiriwang ng delegasyon ng Pilipinas sa Nagoya habang umani pa rin ang karagdagang karangalan ang iba pang mga pambansang atleta sa iba't ibang larangan ng palakasan na kanilang nilahukan. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang Pilipinas sa ating medal tally ay nananatili sa 15th pwesto. Ating ipapakita ang ating latest medal tally para na rin sa kabatiran po ng ating mga taga-subaybay, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ang Pilipinas ay nandyan sa pinaka-ilalim na pwesto. 15th ho ito at yang may kulay asul. At meron ho tayo mga kabombo na nasa apat na gintong medalyang hawak sa mga panahon po na ito. At yan ay bumandera ang kupunan ng ating bansa na humakot ng 4 gold medals. At meron ho tayong 5 silver medals at 14 na bronze medals laban sa iba't ibang mga bansa dito sa rehiyon. Kasalukuyan ho naman na nangunguna sa pangkabuuan na mga bansang kalahok ang China na may mahigit ho sa kalahati ng kabuuang ginto na kabahagi po dyan sa mga laro ng Asian Games. Matapos na makakuha sila ng 155 gold medals, 71 silver medals at 64 bronze medals para sa kabuuang 290 kung susumahin na mga medalya. Sumusunod para sa ikalawang pwesto at ikatlong pwesto ang host nation na Japan. Meron ho silang 218 medals at yung South Korea na meron naman 115 medals. Kabilang din mga kabombo sa mga pumasok sa nangungunang 10 mga bansa ang Uzbekistan, Iran, Thailand, India,

0: Pagaan, kumbaga friendly match ng dalawa na isinagawa dyan pa rin sa Aichi, Nagoya, Japan. Sa inilabas na video ng Philippine Olympic Committee Secretary General na si Wharton Chan, nagsilbing umpire din ho ito doon sa naturang laro ng dalawang nangungunang atleta ng ating bansa. Ang nakakatuwang palitan ng bola at palitan ng biro ng dalawang pambansang atleta ay nangyari sa labas ho ng kanilang official na kompetisyon. At yan ay nagpagaan sa pressure na kanilang mga pinagdaanan sa kabuuan ng event. Ipinamalas ni Obiena ang kanyang forehand at maging ang isang 100 backhand return na nakapuntos pa dito kay Iyala. Habang nagbibiro pa ito, nasusubukan din ng dalaga dapat ang larong pole vault kung saan naman siya nanguna nitong nakalipas na araw kung saan ay nakasungkit po siya ng medalya. Hindi rin napigilan ng dalawa ang tawanan ng aksidente nga maitapon itong si Obiena ang bola sa labas ng bakod matapos namang hingi ng paumanhin kay Iyala bago pa man ang sumunod na bahagi ng kanilang palitan ng bola. Umani naman ang positibong reaksyon ng naturang kaganapan mula sa kanilang mga tagahanga dahil parehong kinikilala bilang magagaling sa kanilang larangan ang dalawang atleta, lalo na ngayon ay pareho silang nandyan sa Asian Games. Sa pagpapatuloy pa ng ating balitaan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, maring tinanggihan ng Department of Foreign Affairs ang naging pahayag ng Chinese Embassy na may soberanya at jurisdiction ng China sa karagatan ng Batanes matapos na ipagtabuya ng Philippine Coast Guard ang kanilang research vessel na Jaya Haike number 7. Nabatid na natukoy ang naturang barko sa layong 69 na kilometro sa hilagang kanlurang bahagi ng Itbayat, Batanes na malinaw na sakop naman ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas nang wala hong purbal na pahintulot ang pagpasok doon ng Marine Scientific Research Team ng China. Ay pa sa Department of Foreign Affairs, alinsunod yan sa probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ay kailangang malinaw ang pahintulot ng coastal state bago pa man magsagawa ng anumang pagsusuri o pananaliksik sa karagatang sakop ng isang bansa. Pinalayas ang dayuhang barko itong araw ho ng Huwebes matapos na magpadala ang Philippine Coast Guard ng isang eroplano na nga paulit-ulit ho na baliwalain yung mga pagpapatawag ng Philippine Coast Guard ukol naman sa atensyon ng naturang nagpapatakbo o doon sa mga tripulante ng barko upang lumayas na ito doon sa karagatang sakop ng ating bansa. Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuha na ho natin ang mga ulat na nakalap ng ating mga impilan. Unahin natin mga kabombo yung isyu ng pagpapanagot sa mga opisyal dahil sa korupsyon ay hindi lang daw dapat nakafocus sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa ilang miyembro ng Makabayan Black, may balita ang Bombo Radio Rojas.
1: Dapat mapanagot at makulong ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno na mapapatunay ang sangkot sa korupsyon at hindi lamang sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte, ayon kay ACT Teachers Party Less Representative Antonio Tinio. Sa paniham ng Bombo Radio Rojas Tinio, sinabi niyang kailangan maging malawak ang pagpapanagot sa mga opisyal na sangkot sa katiwalian, kabilang ang mga isyong may kaugnayan sa mga flood control project upang hindi lamang iilang personalidad ang naharap sa nasabing kaso. Binigyan din ni Tinio na walang dapat maging ligtas sa pananagutan kung mapapatunayan ang investigasyon at korte na may paglabag sa batas. Ani niya, dapat sundan ang ebidensya at panagutin ang bawat individual na may pananagutan sa paglustaya o maling paggamit ng pondo ng bayan. Samantala, patuloy ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa mga aligasyon ng irregularidad sa flood control projects. Noong Hunyo, iniulat na 209 flood control cases ang iniimbestigahan ng ombudsman habang may mga kasong naisampa na rin sa korte. Para kay Tinyo, mahalaga na hindi lamang nakasentro ang usapin ng accountability sa isang impeachment case, kundi masaklaw ang lahat ng opisyal na mapapatunayang sangkot sa korupsyon.

0: ano man ang kanilang posisyon, no, upang maprotektahan ang pundo at interes ng publiko.
1: Bakit Vice Presidente lang, no, na dumadaan dito sa impeachment trial? Pero sanghayin tayo ron. Hindi dapat nakafocus lang sa Vice Presidente ang pagpapanagot, no? So kung may may sala ang Vice Presidente, dapat panagutin, pero lahat dapat panagutin.
0: Mula rito, same pila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamelus Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Samantala, yung kaso ng dengue dyan sa Region 1 ay pumapalo na ho sa halos 8,000 at maaari para tumaas dahil sa mga naitatalang mga pag-ulan itong mga nakalipas pang araw. Alamin natin ang mga update ng Bombo Radio Dagupan.
3: Umabot na sa tinatayang 7,916 ang naitalang kaso ng dengue sa Region 1 hanggang Setyembre, batayan sa pinakahuling datos ng Department of Health. Mas mababa ito ng 14.5% kumpara sa mahigit 9,000 kaso na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay Dr. Will Bubis, ang Medical Officer 4 ng Department of Health Region 1, patuloy pa rin nadaragdagan ang mga kaso ng dengue sa rehiyon. Mahigit 700 bagong kasong naitala nitong nakaraang linggo, kaya patuloy na pinomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Inaasahan namang maaari pang tumaas ang bilang ng mga kaso kasunod ng mga pag-ulan noong buwan ng Agosto dahil maaaring magsilbing pamugaran ng lamok ang mga naiiwang tubig. Patuloy naman ang panawagan ng mga health authorities sa publiko na alisin ang mga bagay na maaaring pag-ipunan ng tubig, panatilihing malinis ang kapaligiran at agad na magpakonsulta kapag nakararanas ng mga sintomas ng dengue.
4: Siyempre po, no, lahat ng hindi natin ginugusto na meron po tayong nakikitang dengue cases, no, kasi ang gusto natin zero dengue cases po, no. Ngunit kung titingnan po natin, yung trend po, no, ng cases natin ay pababa na, at yung mga nakikita natin sa mga ospital ay hindi naman na ganoon karami po, no, hindi na napupuno yung ating mga ospital dahil po sa dengue. Magandang ano rin po yan, magandang indikasyon na yung hospital po natin, no, ay hindi po ganoon na-stress dahil po sa mga kaso ng dengue natin.
3: Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, yung mobile pump na in-install ng Department of Public Works and Highways sa pangungunan ni Secretary Vince Tison ay napapakinabangan na raw dyan sa bahagi po ng lungsod ng Naga at kasunod ng mga naitalang mga pagbaha sa mga nakalipas po na pagkakataon. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Naga.
5: Nakikita na umano ang pagbabago sa sitwasyon ng pagbaha sa lungsod ng Naga kasunod ng paggamit sa mga equipment na ipinahiram ng Department of Public Works and Highways or DPWH. Matatandaan na sa mga nakalipas na pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Naga City, nagpahiram ang ahensya ng mobile pump na ginagamit sa mabilis na pagsipsip at pag-alis ng tubig baha sa mga lugar na apektado ng pagbaha. Ayon kay Naga City Mayor Lenny Robredo, malaking tulong ang naturang kagamitan upang mapabilis ang pag-drain ng tubig at makatulong sa pag-iwas sa matagal ng pagbaha sa lungsod. Kasabay nito, hinikayat ng alkalde ang mga residente na panatiling malinis ang kanilang mga kapaligiran at huwag magtapo ng basura kung saan-saan. Aniya, mahalaga ang pagkikisa ng publiko upang maiwasan ang pagbabara ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig na maaring magpalala sa pagbaha. Patuloy naman ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan at DPWH sa mga hakbang para mapabuti ang flood management at drainage system sa lungsod.
6: Nakita na kasi natin yung pagbabago mula nung pinahiram tayo ng equipment. Maraming mga lugar dito na dati grabe yung baha, ngayon hindi na. Pag grabe-grabe yung ulan, bumabaha pa din, pero pagtapos ng ulan, wala na din. Hindi gaya nun, nasastock talaga yung tubig. Merong pinahiram din tayo ng DPWH, no, mobile pump, na pag nasastock yung tubig, meron na tayo panghito.
5: Mula dito sa lungsod ng Naga, ito si Bombo Marga Matos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
7: Bombo Sports News!
2: Isa pang hirit mga kabombo ng ating mga update mula dyan sa Asian Games. Ang Philippine Women's Takraw o Sepak Takraw Doubles Team ay gumawa ng kasaysayan matapos na umabot sa finals ng Asian Games. At may kabuang kwento niyan ang Star FM Manila.
8: Mga kabombo at Ka-Star Nation, gumawa ng kasaysayan sina Abigail Sinugbuan, Jean Marie Sukalit at Nelly J. Salon matapos maging kauna-una ang Philippine Sepak Takraw Team na umabot sa Asian Games Finals. Ito ay matapos masungkit ng Pilipinas ang silver medal sa women's doubles event ng 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Sa eksklusibong panayam ng 102.7 Star FM Manila, ibinahagi ni na Abigail, Jean at Nelly ang kanilang naging pag-aanda para sa natura kompetisyon. Gayon din ang kanilang mensahe para sa mga kabataang naisubukan ang sepak takraw.
9: Siguro yung unang challenge po sa amin is yung eto pong last bago kami nag-Asian Games na nagbigay ng ano si ma'am sa amin yung about sa resignation po. Bali tinake po namin yun as positive. Hindi siya yung part na total. Baka eto na rin yung maging last dance namin. So tinake namin positive na wala rin naman kung anong mangyari. Basta hataw na lang. Hindi na namin siya inisip na matakot pa kami or kakabahan pa kami sa loob ng court. Hinataw na lang po namin. All out na lang kami.
10: Parang ini-encourage po din nila ako na ganito yung gawin mo, ganun. Parang dinaguide po nila ako kaya mabilis po ako naka-adjust sa kanila pong lahat.
11: Yung mga kabataan na ibigay talaga yung buong puso sa paglalaro. Hindi naman kailangan na malakas ka kaagad eh. Kasi doon kami nag-start po eh. Sa walang-wala eh. So nandun lang din po talaga yung puso namin sa sports. Kaya siguro po, mas naging nahukog po kami.
8: Ang silver medal ng Philippine Women's Doubles Team ang unang silver medal ng Pilipinas sa sepak takraw sa Asian Games. Habang ang kanilang pag-abot sa finals, ang unang pagkakataon na nakapasok ang bansa sa championship round ng naturang sport sa ASIAD. At yan ang ating balitang sports mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nagulat, Star DJ Antonio Lapada, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
7: Bombo International News.
2: Ito naman mga kabombo, itong very controversial ho na pangyayari dyan sa Amerika sapagkat yung desisyon kung ipagpapatuloy pa yung lethal injection doon sa babaeng Amerikana na nagkaroon ho ng hatol na kamatayan, lethal injection yung parusa, pero nanatiling buhay pa rin. Ikinukonsidera din ang posibilidad na life sentence na lang yung ipataw, pero depende pa rin daw doon sa gobernador na siyang nakakasakop. May balita ang Bombo Radio Bacolod.
12: Gobernador na sa estado ng Tennessee sa Amerika ang magdedesisyon kung uulitin ang hatol na lethal injection o ibababa sa life sentence ang hatol kay Krista Gayle Pike. Matatandaan na hindi nagtagumpay ang dalawang lethal injection attempt kay Krista dahil ito ang nakatulog lamang. Nang magising, ito ay dinala naman sa ospital at sa ngayon ay nasa critical na kondisyon. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Bernie Sarabia, Bombo International News Correspondent direkta sa California, USA, si Krista ay na-convict sa kasong murder na kanyang ginawa noong 1995 nang siya ay 18 taong gulang pa lamang. Aksesoro din sa krimen ang kanyang boyfriend na pinatawan lamang ng life sentence dahil ito ay 17 taong gulang lamang nang ginawa ang krimen, habang probation lamang ang hinarap ng nagsilbing lookout. Ayon kay Sarabia, may iba-ibang pananaw sa kaso kung saan ang pamilya ng biktima ay gustong matuloy ang death sentence. Habang ang abogado ni Krista ay umapela naman kay Tennessee Governor Bill Lee na ibaba sa life sentence ang kaparusahan ng kanyang kliyente. Ayon kay Sarabia, ang gobernador ng bawat estado sa Amerika ay may kapangyarihan na katumbas ng isang presidente at maaaring magbigay ng pardon sa mga papatawan ng parusang kamatayan. Dagdag pa nito na kahit ang mga nakasalang na at tuturukan na lamang ng lethal injection ay maaari pang mahinto, isang tawag lamang mula sa gobernador. Ayon kay Sarabia, may mga tumutulak din na ibaba ang parusa sa paninindiga na si Krista ay biktima din ng paulit-ulit na sexual abuse simula ng kanyang kabataan. Paliwanag nito na hindi na ibabalik ang kaso sa korte dahil nakapaglabas na ng final verdict para sa death sentence, kaya sa huli, ang gobernador lamang ang makakapagpabago sa kapalaran ni Krista.
13: The governor of every state here in America, when it comes to the execution of the prisoners, in fact, there's a phone in the execution chamber that if there's a last minute appeal, it's approved by the governor, he can call off others or just seconds before the execution. That's the power of the governor here in the United States.
12: Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Mia May Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
7: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Mga kabombo at mga Kastar Nation, para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mula ito sa data ng pagsasara ng trading nitong Biyernes at ang resumption ay sa araw na hunang Lunes alas 9 ng umaga. At naitala ang katumbas ng isang US dollar. Umaabot ito, mga kabombo at mga Kastar Nation, ng 62 pesos and 54 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay 8 pesos ang katumbas, ang Singaporean dollar 49 pesos and 2 centavos, at ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 71 centavos. Ang Euro ay 70 pesos and 54 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao pati na sa ibayong dagat sa pamamagitan ho ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa atin pong mga himpilan dyan sa Visayas Region, matutunghayaan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa ating mga himpilan. Unahin po natin sa area ng Iloilo. Nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman nasa bahagi ng Negros Island, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa bahagi po naman ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala, kung nadako kayo mga kabombo, mga Kastar Nation, dyan sa parte ng Aklan, nariyan ang Bombo Radio Calibo. At dun sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.

At mga kabombo, mga ka-Star Nation, 84 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Matutunghaya naman ang susunod na Bombo Network News bukas, ikapito ng umaga at hanggang ikawalo ng umaga. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!

Tabi-tabi po sa mga mahal na prinsesa. It's time to shine ng mga bagets. Ito na yung oras mo para maging masaya. Happy weekend, everybody! Naku, hindi na lang. Kasi Nation, malapit ang magpasko. 83 days to go before Christmas. Totoo ba? Ilang days bago mag 13 month pay. Yun ang pinaka-exciting na part, diba? 16 star minutes, makalimas po alas siya atin ng gabi. 7:16 in the evening at the Philippines Red Time. At ang awiting yung napakinggan ha, mula po yan sa Itchy Worms, awiting prinsesa. Siyempre pa princess muna tayo ulit dahil nagbabalik kayo sweetie sweetie girl, Yvonne Adzarn. Pati muna natin no, yung mga nakikinig sa atin tonight. Hello sa mga drivers, sa mga tambay dyan, at sa mga hindi pa nakaka-uwi dahil ang tagal ng elevator. Akala mo competition sa jeep, hindi pala, pati pala sa elevator. Also, hello kay Kuya Tsupe. Itupi mo kami. Diyan ka na muna kasi Radiation. Magbabalik tugtugan tayo dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Tour with Yvonne Adarna.
1: Bakit ganon? Wala pa namang alas G's pero parang gusto ko na magdrama. Parang gusto ko na mag-relapse-relapse. Ano ba yan? Ay, hirap naman kapag in love ka pero hindi naman in love sa'yo. Parang feeling mo tuloy isa kang alipin. Aliping sa gigilid. Awaiting alipin. Wala po yan sa Shamrock. Ito talaga sa Shamrock eh, no? Hiling magpa-drama. Ang gusto mo na lang lagi sumisenti eh. Pero ano pa yan, Kasir Nation? Magandang gabi eh. Welcome back to our program, Evening Star Sweep, and happy Friday night, happy weekends, happy birthday, lahat na happy anniversary. Ikaw ay sa mga nasa biyahe mode na ngayon, sa mga nagkakainan, kaya naman naghahandaan, sa mga naglilinis ng kwarto dyan. Hello, hello kay Christopher Libunaw. Hello, Kuya Tupe. Oh, no. Anyway, ito na mag-uusapan natin. Alam mo, minsan, hindi naman kasi talaga kung ano yung sinasabi sa'yo, yung nagiging problema. Kundi, kung sino yung nagsasabi. So, pansin mo ka, Sir Nation, sinabi ng friend mo, yung totoo mong friend na, uy, ganito, ganyan. Tapos, yung isang tao na nagsabi naman sa'yo, halimbawa, manager mo, ganyan. Pare, boss mo. Tapos parang feeling mo, bakit ganun? Bakit parang iba sila ng intention? Nung may ganong feeling, kapag galing sa taong tingin mo ay kalaban o ka-rival mo, kahit constructive criticism pa yan, parang ang dating sa'yo, ay, thank you. Parang mapapasabi ka na, ay, salamat, kailangan kong marinig yan. Malaking bagay talaga yung tiwala sa intensyon ng isang tao. Kasi minsan, no, parang parehong advice lang naman ang sinasabi, pero iba yung effect dahil iba yung pinanggagalingan. You get what I mean, you know? At kung ikaw naman yung nagbibigay ng feedback, halimbawa, sasabihin mo yung friend mo or sa kung sino man, hindi sapat na, okay, tama ka.

Ngayon parang sinasabi ko to para i-correct siya, blah, blah, blah. Hindi sapat yun na tama ka. Kailangan maramdaman din ng taong kausap mo na meron ka talagang genuine na malasakit sa kanya. Hindi yung basa-basa ka lang chumichika dyan. Parang basa-basa ka na lang namumuna. Ano ka ba? Lagyan mo naman ng pagmamahal. Kung gusto mong pakinggan yung advice mo, lalo na sa mga friends natin na in love at ilang beses nang na-heartbroken. Mahirap ang advice sa in love, ha? Yan yung pinaka-mahirap kalaban. Mahirap mong ano, mahirap advice ng mga in love. Pero kung gusto mong pakinggan ang advice mo, ipakita mo muna sa taong yun na concern ka talaga. Halimbawa, hindi lang sa love, na yung concern ka sa success niya, hindi doon sa pagkakamali niya. Kaya kasi mas madaling tanggapin ang correction kapag alam mong hindi ka ibinababa ng taong nagsasabi noon, kundi yung ramdam mo na gusto ka rin niya talagang maging successful, maging okay, diba? Para sa isang gabi, hindi ka na malulungkot pag naririnig mo na yung kantang Alipin. Hindi ka na magsisenti. Ano lang, dead ma ka na, masaya ka na, kahit ano pang sad song ang marinig mo. Yan ang flex. Again, Kasuri Nation, magandang evening, happy weekend. Ako po yung kasama yung sweetie girl, Ivana Zarno. Diyan ka na muna at magbabalik tugtugin tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
3: Ayos na.

0: 102.7 Star FM News Update.
1: Oras natin sa buong hapunan ng Pilipinas, 28 star minutes, makalipas na alas 8 ng gabi, 8:28 in the evening at the Philippine Standard Time. At mga ka-strination, 200 na mga dayuhan ang nasa kote sa anti-scam operation. Diyan po sa Zamboanga, Sibugay, halos 200 na dayuhan ang na-intercept ng mga otoridad sa magkasanib na operasyon laban sa hinihinalang transnational cyber scams at paglabag sa immigration laws sa mga bayan ng Alicia at CI Zamboanga, Sibugay. Ngayon po yung araw ng Biyernes. Suma sa ilalim ngayon sa verifikasyon ng National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Immigration o BI ang mga dayuhan upang matukoy ang kanilang legal na status, posibleng pananagutan at kaugnayan sa mga organisadong sindikato. Iniimbestigahan din ng mga otoridad na posibilidad na ilan sa kanila ay biktima ng human trafficking, forced labor o at illegal recruitment at sinasabing pinilit o nililimitahan ang kanilang paggalaw sa loob ng mga lugar na sinalakay. Nakuha naman sa operasyon ang tinatayang 2,000 na cellphone, computer, laptop at iba pang electronic equipment na isinasa ilalim ngayon sa forensic examination upang matukoy kung ginagamit ang mga ito sa cyber fraud operations. At yan, kasrination natin yung news update sa mga oras na ito. Manatiling nakatutok, dito lamang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: 102.7 Star FM News Update.
2: 102.7 Star FM.
3: And that was brought to you by Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: with Yvonne Adarna.
1: Isang gabi na naman ang pagdadramahan. Alam mo yun, yung tipong bago ka mag-weekend, iiyak muna tayo. Magre-reminisce muna tayo, mag-nostalgic. Ano tayo ngayon? Wala tayong amnesia tuwing gabi. Kasi naaalala natin lahat eh. Kahit yung mga hindi naman na dapat, hindi na kailangan, unnecessary things sa brain natin, naiisip mo. Pero minsan kasi parang ang sarap lang magdrama-drama. No, ang sarap lang magsenti-senti kumbaga. Kahit hindi ka naman broken-hearted, pero parang nagfe-feeling broken-hearted lang. Para ano, sometimes kasi we just want to express yung mga hidden feelings o kaya naman yung mga pagod mo throughout the week, no, yung mga tiniis mo sa iyong life. Pero tonight, ito na, masasabi mo ba, Kasray Nation, sa mga meron po dyang kapatid o kaya naman sa mga only child, ay kung ikaw ba magkakaroon ka ng chance, anong mas gusto mo o kaya naman kung pipili ka, is ano bang mas masaya? Ayan ating katanungan na for tonight, but before that, mabasahin muna natin ating katanungan kung ikaw ang tatanungin. Ayan, kung ikaw ang tatanungin, tingnan natin ang ating wait for a minute, Kasray Nation. So, ang ating katanungan is kung ikaw ang tatanungin, masaya bang maging only child o mas masayang lumaki ng maraming kapatid? Oh, very interesting ating katanungan for tonight, no? Sa mga only child, o kaya naman, yung tipong, ilan kayo magkakapatid? 12. Ang dami! Yung iba, may mas dadami pa ba sa 12 na magkakapatid? O kaya, ilan ba yung, ano, no? Ilan yung mostly? Pinakamarami na ata yung 12 sa tingin ko. Sa lahat ng narinig ko. Pero kasi yung pinakamarami talaga sa ibang bansa, no? Meron 20-something. Ewan ko. Yung iba naman, syempre, only child. Sabi sa pelikula, pag only child, ano daw, spoiled. Ano pa bang term nila? Brat. Grabe, no? Only child, porket only child ka, spoiled ka na. Pwede din, kasi nasa'yo lang lahat ng atensyon. Sa'yo lang binibigay yung gastos. Parang gano'n. O yan, sa mga may experience na, ikaw ba, isa kang only child or marami kang kapatid, ano experience mo dito? Comment mo na mismo po sa ating live. And for that, babasahin ko na ang unang mga sagot. Yeah! Sabi ni Kuya, good evening po DJ Yvonne and Bloom. Mas masaya kapag may kapatid ka. No, yung kabonding mo, yung masasabihan mo ng problema mo. Yung only child ka nga, wala ka namang kalaro, kabiruan, kaasaran sa bahay. Wala kang binabadripan na kapatid. So, ang una nating sagot, ang gusto niya ay may kapatid. Number one, para meron siyang kaasaran. No, number two, meron siyang masasabihan ng problem. Kapag pinagalitan ka ni nanay, ni tatay, dun ka lalapit kay kapatid. Kay kapatid! Ay, nako. Alam mo, ang saya din. Siyempre, kalimbawa, meron kang ate na sinasamahan ka mag-matcha, mag-coffee, mag-jogging. Meron kang kuya na tinatanungan mong about sa love. Mm-hmm. Oh, ito naman, before sa ating next. Before that, gusto ko muna magpasalamat, no, sa lahat po pala ng

0: nag-heart react. Kasi nung Wednesday, andun niya tayo sa KBP. Eh, pagka Thursday, day off kaagad ni Mima. Hindi ko mo lang na-announce kung paano ako naging masaya din and na-appreciate ang inyo pong pag-support. And also, no, sa KBP for nominating us as one of the best FM station. Nomination siya. Pero, you know, sinong nanalo? Gusto niyo ma-chika ko sinong nanalo? And then, nanalo naman yung best FM station ng Star of M sa provincial station. But, nonetheless, it's still masaya, a happy experience, no? Siyempre, ang saya kayo mag-umaura. Ang saya kayo umaura-aura mga kami. Pero yun, thank you po sa inyo lahat sa support. And sa support din po sa bawat isa sa aming mga DJ. And to the station itself. Diba? Inisip ko pa station itself. So, okay. Moving on, dito tayo sa ating comments. Sa susunod naman ng comments, sabi niya, hi, ganda gabi DJ. Ayun o, congrats, sakto. Oh, congrats nga pala for Golden Dove Award. Nakita din ang mga servisyo niyo, Star FM at Bombo Radio. At na-miss kita. Para sa akin, may mga pagkakaiba ang isa laban sa dozen. Kagaya ko, lucky kasi ako sa malaking pamilya. Kaya hirap ako makamove on. Nung bigla na lang silang nawala kasi nagsipag-asawa na. Ang lungkot at ang hirap kasi akala ko forever ko silang makasama pero iba pala sa mga inaasahan ko kaya ngayon ito sad to say mahirap kung saan ka nasanay tapos biglang boom! Ang maingay, biglang katahimikan at namutawi sa aming pamilya. Pero kahit papaano okay naman lahat yon. Yun lang ang pinagdarasal ko na kahit malayo sa isa't isa, huwag silang kakalimot sa pinanggagalingan nila. Kasi nga, may kasabihan na hindi lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. Charot. Sabi niya, kasabihan, hindi lumingon sa pinanggagalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Yan, DJ, thank you. Star FM, God is good. Ingat ka palagi. Kahit malayo ako sa'yo, you're always in my heart. Thank you, ate. So 12 dozen kayo. 12 dozen. Diba isang dozen is equals to 12. So, ang dami nun, no? Actually, yung mother ko, 12 silang magkakapatid. Kaya sabi ko kanina, parang ang pinakamarami na alam ko is yung 12 na magkakapatid. And totoo, no? May kanya-kanya rin family. May iba, hindi na rin single forever. May ganon. Pero, struggle dito sa Pilipinas, of course, kapag galing ka rin ng province, kumbaga yung struggle ng ikaw yung, lalo pagpanganay ka, no? Ikaw yung panganay sa 12 na magkakapatid. Ikaw yung magpapakain, magpapaligo dun sa kapatid, maglilinis ng diaper. Diba? Imagine. Pangilan ba yung nanay ko? Pangalawa ata siya eh. So parang siya yung panganay sa babae. So ganun. Parang I understand din yung iyong pinanggagalingan. Pero totoo no, magkakanya-kanya talaga ang life. Pero at least merong bond na nangyari. Kanya-kanyang panahon din kasi. Maraming salamat. Ito naman ang sunod. Good evening, happy Friday nights, Monster Nation, DJ Von. Ang sayo ni Kuya mo dyan, mas masaya yung marami kang kapatid dahil iba yung meron kang makakasama, kasangga sa lahat ng oras, yung kadugo mo, kapatid mo. Ang siyang isa din sa makakaintindi sa'yo kapag kailangan mo nang makikinig sa'yo, lalo na pag sa malalim na usapan. At saka masaya kapag mga Christmas party, di ba? O kaya kahit anong celebration, madami kayo. Yun lang, madami rin gastos. At saka maganda yung marami kayo, tas mababait kayong lahat, di ba? Kasi mostly sa mga magkakapamilya, ang nagiging problem is yung lupa. Pero so far, buti sa yun nga sa mother ko, hindi naman sila ganun. Mababait sila. Wala silang greed. Walang greed. Diba? Kaya shoutout natin ang mga Bisaya dyan. We're from from Mindanao, you know, in Iligan City, Lanao del Norte. Yan lang, ito naman sunod. Sabi niya, yung mayroong kapatid para in case na magka-problema ako, may mahihingan ako ng tulong. Diba? Yun ang mas masaya. Correct! Meron kang mauutangan. Hindi naman. Siyempre yung kung meron kang heart, ano, broken heart ka, hingi ka ng advice o kaya someone na gusto mo lang din mapagsabihan, kumari, hindi ka okay, no? Meron kang yayayaing, gumala. Masaya, masaya. Sunod, sabi niya, hati. Yan, hati ang opinion ko dito. I know, naintindihan kita. Ikaw, pero ikaw ba, kuya? Ano ka ba? Half brother, half sister? Pero ikaw ba ay only child or with many, many siblings? Many, many, how, ano nga yung sabi doon? Pang ilan ka sa magkakapatid? How many are you? In what position are you? Ano daw? Nalimutan ko. Alam ko yun eh. Nalimutan ko lang. At sunod naman. Good evening po, DJ Mol. Mas masaya pa rin po pag maraming kapatid kasi gusto kong may mga kalaro ako. And kaaway sa bahay. Sabi na eh, gusto mo lang talaga ng kaaway, no? Oh, at may kakampi. Ah. Oh, may kakampi rin ako pag may nang-away sa akin. Diba? Eh, hindi mo ma-feel na mag-isa ka. Something like that na kahit saan lugar, may kakampi. May mahihiraman din ng damit. At meron ka rin kaaway pagdating sa damit. Oh, ito naman ang sunod. Good PM po sa muna namin ni Javon. Para po sa akin, syempre yung maraming kapatid. Masaya kahit minsan merong hindi pagkakaunawaan, pero kayo pa rin ang nagdadamaya. True! At ito naman ang sunod. Good evening, Ate Yvonne and Kapagongs. Sino yung kapagong na yan? Eto ha, sagot, mas gusto ko may kapatid. Yung may mahihiraman kang suklay o gamit na meron siya. Kasi pag sa kapatid ako nanghihiram, sigurado meron yan kahit pera. Shoutout din sa mga nag-abutan dyan. Lantaran na ha. Kitang-kita ko pa, konting hiya naman. Uy, sino yan? So, sino yung nag-aabutan dyan? Sino yan? Iko-comment mo, chichika mo pa. I mean, iko-comment mo, tapos hindi mo i-chichika. Chika mo yan. Kompletuhin mo yan. So, sino yung nag-aabutan dyan? Ito naman ang sunod. Sabi niya, good evening, Story Bond. Mas magandang maraming magkapatid. Kasi masaya. No? Palaging nag-aaway sa pagkain. Yung iba, tamad. Iba naman, masipag. Yung iba naman, nagtatagumpay. Gumpay sa buhay. Yan ang po, kamis na si Kimi. Oh, sige, sabihin natin kay Kimi. Pero, nag-anchor na siya kanina sa BN, sa Bombo Network News. Pero, nung lunch. Oh, diba? Pak, ganun. Oh, sunod, sabi niya, masaya po ako ng maraming kapatid. Kasi may ate, may kuya. Kung only child, walang saya. Dahil solo ka lang. Yun lang po, salamat at happy weekend. DJ Boing, nagandang gabi. Naku, baka mayroong only child dyan, tapos na-hurt. Kasi sinasabihan nyo, hindi masaya. I think masaya rin naman ang only child. Meron nga, marami nga kayo magkakapatid or may kapatid ka nga, pero parang wala ka namang kapatid. Diba? Parang only child ka pa rin. Ito naman ang sunod, sabi niya, ganang gabi po DJ Mon, para po sa akin mas masaya kung may kapatid ka. Marami kayong magkapatid, iba po pa din po kasi ang may mga kapatid kaysa sa solong anak ka lang. Para in case may problema ka at mawala man bigla ang mga magulang natin, hindi ka mag-isa sa buhay. Importante, lumaki kayo, magkakasundo at may respeto sa isa't isang magkakapatid. Yes! Okay, I couldn't agree more. Ganda ng comment ni Madam. Alam mo na, ha? Magbati na kayo ng mga sa mga consternation natin dyan. Kung kayo ay magkaaway pa ng inyong mga kapatid. Magbati-bati na kayo. Normal lang naman ano, yung away-away. Pero ano, sana sa dulo maging happy ending. Hindi yung parang pinanindigan nyo na yung galit sa isa't isa. Huwag naman ganun. O, to sunod, sabi niya, hi, tweet, good evening. Para sa akin, depende. Kung merong inheritance, mas masaya ang only child. Pero kung walang inheritance, pipiliin ko yung maraming kapatid para tulong-tulong kami sa pagpapaunlad ng aming pamilya. TYSM tweet, keep safe always. O yan, taray naman yung may inheritance. No, in English, may mamanahin. Totoo, lalo na sa mga mayayaman na family, no? Yung talagang hyper-hyper yaman. Siyempre, big deal sa kanila yung mamanahin, lalo na kung yung kumpanya. Una, sino magpapatakbo ng kumpanya? Kanino mapupunta yung foundation? Kanino mapupunta yung school? Yung ganitong business, diba? So, pag only child ka, nakaka-pressure. Nakaka-pressure din naman kung maraming magkapatid kasi competition. Pero masaya kung ano, yung tulong-tulong talaga, tulong-tulong pagpapaunlad ng pamilya. That's good. Meron ba dyan? Yan. So for now, o tingnan naman natin ating mga live comments. Good evening po, ha? Oras na natin ba isang star minuto na agad? Makalipas na 11 in the evening. 11:01 ang gabi ating Philippine Standard Time. Ayan. Sabi, hello? Uy. Nakaano ha, nakapasok ang inkanyang comment. Ha? Oh, hello DJ Yvonne, hello. Masaya pag marami para magkakatulungan kayo sa hirap at ginhawa. Ay, alam mo, Bombo Jovino, parang ngayon ka lang nag-comment ang matino. So, may kapatid po ba kayo or solo ka? Sorry, Yvonne, shoutout kay second mate. Darwin Magasalen, Magalasen, second main Mora Tanase. Watching daw sila from Tenerife, Spain. My decision making, I'd like to choose at least one blessed child because I like to give all wants and needs of my child, of my only child. I can show my love to. Okay, so sabi ni Kuya, ang gusto niya ng magkaroon is isang anak. Gusto mo only child lang. Mayong gabi eh, DJ Yvonne watching from Cebu. Wow. Yvonne, sorry na. Kaya gusto ko ma-meet ulit, charot with harot. Si ano yun eh, si DJ Rocky, yan ah. Charot with harot. Nasa na, kids? Congrats pa rin po sa inyo, DJ Yvonne, kahit hindi niya na iuwi ang golden. Panalo pa rin kayo sa puso namin, of course. Of course, thank you. Good evening, DJ Yvonne, listening from Pandi, Bulacan. Para sa akin, mas masayang lumaki na maraming kapatid. Kahit 4 lang kami. Masaya pa rin kasi kompleto kami. Hindi boring sa bahay. Totoo. Yahoo! Dahil may kasama kang magkulitan, magtawanan at magdamayan. Kahit nag-aaway man kami minsan, sa huli, kami-kami pa rin ang magkakampi. Mas ramdam mo yung tunay na pamilya, yung nagtutulungan, nagmamahalan, at hindi kayo iwan kahit anong mangyari. Kaya, kahit 4 lang kami, sapat na yon para maging masaya. At buo ang childhood ko at natuto akong mag-share, magpasensya at magmahal nang walang kapalit. Higit sa lahat, habang tumatanda ka, alam mong may mga kapatid kang masasandalan mo habang buhay, hindi ka nag-iisa sa buhay. Oh. Thank you for that very warm comment, very heartfelt comment. It's para dun kay ate. Thank you so much again. Nadidistract ako sa mga to. Oh, ano ba yan? O yung bait ng hater? na bumait siya kasi nga, alam mo naman, dito na ako makinig si Star FM, pero abangan. Moody yarn, moody. Mood mo kami ngayon. Picture tayo mamaya pag-uwi mo. Hello, T-Von. Ikaw nga sa kanta ng XB. Sama-sama tayo at walang maiiwan. Pag may problema tayo, tama ba? Tayo din naman magtutulungan. Correct. Lahat kayo siguro na may kapatid. Ako rin naman may kapatid. So, bunso ako. Oh, bunso ako. Meron akong kuya. Okay. Yun na. Dalawa lang kami. So, ano naman? Siguro next nating tanong, bukas tanong natin, kung magkakaanak ka, ilang anak ang gagawin mo? Ilang anak ang gusto mo? Yun yung tanong bukas ha. Kaya mag-comment na kayo. Prepare nyo yung inyong makapagdamdaming mga sagot. Ganun. Anyway, thank you so much again sa lahat mo ng mga nag-comment sa atin tonight, nag-participate. First of all, meron talagang advantage and kanya-kanyang disadvantage at kanya-kanyang advantage. Kapag only child ka, sa'yo lahat ng atensyon ng parents mo unless mga businessman. Unless mga businessman ang iyong parents, no? Sometimes doon nagkakaroon ng problema with the time, quality time. Parang nagki-crave ka rin ng attention at some point. Kaya kailangan, halimbawa po sa mga may family dito na isa lang yung anak, make sure na natutugunan yung emotional needs ng bata, physical needs and everything. Pero yung emotional support talaga. Kasi mahirap din kapag mag-isa ka lang, no? Mahirap din kapag madami kayo tapos walang pera, di ba? May kanya-kanyang struggle talaga. Kasi alam ko yung struggle yung mama ko pag nagkukwento siya noon eh. Siyempre mahirap sila dati. So, alam mo yun? Alam po yung mga kwento ng magulang nang nasa, ano sila, habang lumalaki. Ganyan. Pero kapag marami kang kapatid, marami kang kalokohan. No? Marami kang, ka-bonding. Siguro, marami ka rin ka-exchange gift. Marami lang gastos, pero masaya in the end. Yun ang kapalit. Hindi ko kasi ma-imagine. Di kasi kami, dalawa lang kami, diba? So parang paano kapag may tampuhan sa isang side ng kapatid, sinong kakampihan mo, paano, bla bla bla. Madaming dynamics. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, isang healthy kayo, alam mo yun. Tsaka meron kayong malasakit sa isa't isa. Hindi yung nag-iiwanan, hindi yung nag-aagawan, no? Hindi yung nagpapa, anong ganun, taasan. But it's, in reality, nangyayari naman din talaga yun sa family. No? Iba't ibang family dynamics. But never, nonetheless, it's happy to be with the siblings, no? Lalo na iba-ibang personalities. Kaya matututo ka, tulad ng comment kanina, dun siya natuto paano maging mapagpasensya and everything. You know, na meron pa ba tayong humabol dyan? Wag ka po magtiwala dyan, DJ Von. Naaawain ka pa rin yan. Alam ko. Pero thank you sa pagre-remind. Alright, dahil mukhang patulog na rin ang ating mga siblings at ang mga only child, feeling ko ay inaantok na. Tayo po ay magbabalik. Tugtugan na muna tayo ay up until 12 and to midnight. Ako pa rin ang iyong kasama, yung sweetie girl, Yvonne and Tarna. Dito lang mo yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.

Yan ang awiting kung ako na lang sana mula kay Between Escalante. Oras natin, 17 star minutes bago po mag-12 in the midnight. Yahoo! 11:43 in the evening at the Philippine Standard Time at TYSM. Salamat po na mga sumubaybay sa atin tonight at sa mga nakisenti sa atin ngayong Friday. Happy weekend, by the way! And bukas ulit, Sabado, 7 p.m. up until 12 in the midnight, tayo ulit ang magkakarinigan. Ako yung nakasama, yung sweetie girl, Yvonne at Jarina. Kaya naman, mag-enjoy ka pa sa ating music for our next song. Very beautiful song mula kay Stephen Bishop. Awiting It Might Be You.

0: Like mo, share mo.
1: Pinoy, gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

Pinoy! Morning na! Gising na! Samahan na! Ang Star

0: Antonio Lambada.
1: What's going on?

0: Manila's best music station.
1: Star FM, it's all for you. Like more, share more. Aras-aras Star Nation sa Bukab Luwa ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time at 36 na Star Minuto na makalipas alas 4 na nagbabagandang madaling araw. 4:36 in the morning. Star Nation, October 3, 2026. Kamusta naman Star Nation? Lalo na yung mga Star Nation natin, napauwi pa lamang. O galing sa kanilang inuman session. Basta siguraduhin mo wala na nagpaalam ka ha. Sa iyong asawa, para naman sa ganun pag-uwi mo, walang lumilipad ng mga plato, mga pinggan. O yung mga Star Nation naman natin na siguraduhin yung nagpaalam kayo sa inyong mga magulang. O yung mga Star Nation natin na mga nasa 20s na wala pang asawa at umuwi pa sa kanila mga magulang. Kahit sabi mo may trabaho ka na, kailangan marunong ka pa rin magpaalam, ha? Baka mamaya mapalo ka niya. Well, hello po sa lahat mga Star Nation natin, ha? Nako, ito nga ho, ha? Marami pa rin po tayong mga atlet ng Pinoy na talaga namang dire-diretso ang paglaban. Yan, sa mga international competition. Kaya kung saan nga ho, Star Nation, ha? Ito nga ho, may mga ilan pa tayong mga laro na talaga naman tinututukan. Lalo na po ito pong ginaganap, Star Nation, na FIFA ASEAN Cup. Yan, kung saan nga ho, Star Nation, ay natapos na ang kampanya ng Philippine Men's National Team sa FIFA ASEAN Cup 2026. Sa pamamagitan nga ho ng panalo sa Thailand sa score na 2-1 sa Halak Harupat Stadium sa Indonesia. Laging bida nga ho sa panalo ng PMNFT si Bjorn Christensen na mga ipasok ang goal sa 3 minuto at 68 minutes. Ito nga ho ang pangatlong pagkakataon na manalo ang PMFT sa Thailand na ang huli ay ang 2024 ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Eh kahit nga ho na panalo ay bigo pa rin po ang Pilipinas na makapasok sa medal rounds matapos na naging pangatlo sa pwesto sa Group B na mayroong 4 puntos sa isang panalo, isang talo at isang draw. Natalo kasi ang Pilipinas sa Vietnam sa score na 1-0 habang naging draw na ang laban nila sa Pakistan sa score na 2-2. Samantala, Star Nation, ito nga hong WTA o itong Women's Tennis Association. Ito nga ho, inanunsyo ng Philippine Tennis Association na napili ang Pilipinas para maging host ng dalawang Women's Tennis Association tournaments. Grabe no, ito nga ho, matapos na aprobahan ng WTA ang hosting application ng PhilTA. Target po nilang gawin ang WTA 125 sa Enero pagkatapos na ikalawang linggo ng Australian Open. Habang ang WTA 250 ay maaaring gawin sa Oktubre hanggang Nobyembre. Ayon kay Philippine Tennis Association, nalabi sila natutuwa dahil sa pag-aproba ng WTA na maging host ang Pilipinas. Nakukulit nga ho noong Enero ay sinagawa ang WTA 125 Philippine Women's Open kung saan kabilang nga ho sa naglaro ay si Alex Iala. Panigurado na naging ano yan, naging factor din yung pagpapakilala ni Alex Iala ng Pinoy sa mundo ng tennis. Nakaka-excite, no? Mantakin nyo, ha? Makikita natin yung mga iba't ibang mga tennis player na mula sa iba't ibang mga bansa na maglalaro dito sa Pilipinas. Maganda Star Morning na Star Nation, checking on your radio. Hanggang alas 7 tayo ng umaga magkakarating magkakalapateng sa ating morning program. Pinoy Morning na, gising na at mamaya pong alas 5 na madaling araw, Morning Star Sweep. Kasama ka piling ang inyong Happy Man Every Day. Ito ka partner sa Tawanan. At DJ na heart of sa Hagbal pa at Yami pa. Rawr. Star DJ Antonio Navarra is my name. And music is my game.
2: Yabba-dabba-doo!
1: Wala po mahalang bigay po sa inyo na Jampa Supermasyon, Riot sa Kulitan, at Havay sa Lambadahan. Ngayon po nung magandang morning na Sabadabadabadabadoo. Ito pa rin po sa inyong himpinan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you!
3: Like mo! Share mo!
0: Mega Manila's best music station!

0: Like mo, share mo.
1: Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star.

0: Here now is Star FM's top of the hour news.
1: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Nalawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magulang at guro na bantayan ang mga kabataan laban sa mga anumang krimen at karahasan. Sa kanyang pagbisita sa Patul Elementary School sa Santiago City, Isabela, ay nakaharap niya ang mga guro at ilang mga magulang na dumalo sa kaagapay program na bilang bahagi ng School Safety Campaign ng Department of Education. Ay hinikayat niya ang mga ito na dapat bigyan ng sapat na atensyon ang mga bata. Agad anya silang humingi ng tulong sakaling mayroong kakaibang ikinikilos ang mga bata, lalo na kung ang mga ito ay nasasangkot sa pakikisama sa ilang mga criminal group. Natitiyak naman ito na mayroong ginagawa ang gobyerno para magkaroon ng ligtas na paaralan at komunidad ang mga mag-aaral. Una nang nagpayag ng pagkakabahala ang Pangulo sa pagdami ng mga kaso ng pananakit o krimen sa mga paaralan na ang sangkot ay mga estudyante.
0: Star FM, top of the hour news.
1: Samantala, Star Nation, sa ibang balita sa iba yung dagat. Pumalo na sa higit 500 na 3,700 na mataas na paaralan sa France ang naantala sa patuloy na malawakang protesta ng mga kabataan hinggil sa anila'y hindi makatarungan ang estado ng kanilang mga paaralan. Ayon sa mga bagong ulat, nakakasagupaan na rin ng libo-libong nagpoprotesta ang riot police. Nilieban din ang ilang mga lansangan dulot ng kanilang dismaya at galit sa kondisyon ng sektor ng edukasyon ng France. Itong Biyernes, may ulat din na 17 taong gulang na naaresto ng mga police dahil sa muna'y attempted homicide laban sa isang police. Samantala, 170 o 170 na mga estudyante at higit 65 naman na mga staff member ang naitalang sugatan sa mga protesta, kung saan 40 sa mga ito ay high school principals. 100 na eskwelahan na rin ang nagtala ng matinding pinsala bunsod ng mga bayolenteng protesta. Nagsimula ang protesta sa Paris, ang kabisera ng bansa, hanggang sa naapektuhan na rin ang ilang pangunahing syudad tulad ng Montpellier, Nantes at Marseille. Pinagmulan ng protesta ang dismaya ng mga mag-aaral sa pamamalakad sa nasabing sektor kung saan anila'y hindi sapat ng kanilang mga guro at pasilidad ng mga eskwelahan.
0: Star FM, top of the hour news.
1: Star Nation, para sa iyo pa ng babagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lang sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
0: Star FM,
4: the best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
6: Star FM across the nation.
7: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
8: Kaming mga work from home virtual assistants palagi nakikinig sa 102.7 Star FM para updated lagi sa current events at magandang tugtugin. Like mo, share mo.
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM.
11: Star FM.
12: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
13: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
14: 102.7.
15: The Philippines' number one Star FM.
1: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan puluhan ng Pilipinas, 6 na star minuto na makalipas alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:06 in the morning.
6: Star FM across the nation.
10: Antonio Lambada.
11: Morning mo ay sasaya. Kaya get ready na. Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: FM.
1: Or FM.
2: Or FM.
3: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
4: Sawa ka na ba sa mga bad news?
5: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
4: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
6: Breaking news, ho!
4: Akala mo joke time, true pala!
5: True ba yan?
4: TBY! True ba yan? True ba yan?
6: Nation, narito na ang ating hashtag TBY. Aba, isang humanoid robot pwedeng rentahan per hour para maglinis ng inyong tahanan.
4: TBY. True ba yan?
6: Aba, pwede ah. Lalo na kung lagi kayong makalat, tapos lagi ka nang tinatamad maglinis. O, dahil sa sobrang pasaway ng iyong mga kasama sa bahay. Parang kailangan nyo na ng humanoid robot na hindi mapapagod. Ito ko sa Star Nation, ha. Ito po yung job po sa Bansang Amerika na isa pong kumpanya nag-aalok ng serbisyo para maglinis ng bahay. Pero sa halip na tao, humanoid robot ang gagawa ng mga gawaing bahay. Ito nga, Star Nation, ha. Sinabing nagagawa ng robot ang iba't ibang paraan ng paglilinis sa pamamagitan ng teleoperation. Eh kaya kaya daw umano nitong linisin ha, ang iba't ibang parte sa bahay gaya ng sala, kusina at maging ang banyo. Eh maaari rin daw rentahan ng humanoid robot sa halagang $30 o katumbas ng nasa 2,000 pesos kada oras. Parang napaka-pricey naman na ito ha. Gayun man, Star Nation, aminado ang gumawa ng mga robot na iba pa rin ang bilis at detalye ng paglilinis ng isang tao. Kaya patuloy naman daw na pinapahusay ang gawain ng mga robot sa tulong ng human demonstration. O, kumbaga tinuturuan pa rin yung mga humanoid robot ng demonstrate ng tao pa din kung paano maglinis. Eh paglilinaw nga din nila, hindi pumalit sa tao ang mga humanoid robot ha. At sa halip, ay mga katuwang lamang sila para mapadali ang mga gawain sa bahay. So ibig sabihin, hindi lang naman natin dapat iasa doon sa mga humanoid robot yung paglilinis. Dapat naglilinis din yung mga nasa bahay. Pero parang di mo na rin minsan kailangan, no? Ang mahal eh, 2,000 kada oras. Oh well, siguro sa mga Star Nation natin, kung kailangan nyo ha, ng tagalinis sa inyong bahay at meron naman kayong pira, okay, mag-alon na kayo ng humanoid robot. Kaya lang, kailangan nyo pa siya i-export dito sa Pilipinas. Yan, Star Nation natin, hashtag TBY. Ito pa rin po yan sa inyong pinanagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you!
7: Like mo! Share mo!
8: Mega Manila's best music station!
4: TBY! True ba yan?
0: 102.7

0: Congratulations! Bombo Radyo Philippines! Muling pinatunayan ng Bombo Radyo Philippines ang husay at galing sa larangan ng pamamahayag matapos magwagi sa 29 Golden Dove Awards ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Wagi ang Star FM Bacolod bilang Best FM Radio Station Provincial. Bombo Radyo Rojas, Best Radio Station Promotional Material. At Bombo Radyo Coronadal, Best Sports Program.
0: At hindi lamang yan, walo pang finalist entries mula sa Bombo Radyo Philippines ang nakipagtagisan sa iba't ibang kategorya. Bombo Radyo Iloilo, Best AM Radio Station Provincial. Star FM Manila, Best FM Radio Station Metro Manila.
1: Bombo Network News, Best Newscast Metro Manila. Bombo Radyo Cagayan de Oro at Bombo Radyo Iloilo, Best Newscast Provincial.
0: Bombo Radyo Cebu, Best Special Program. Star FM Baguio, Best Public Service Announcement at Star FM Baguio, Best Radio Station Promotional Material.
1: At ngayong ipinagdiriwang ng Bombo Radyo Philippines ang 60 years of media excellence, lalo pang tumitibay ang aming pangako na maghatid ng makatotohanan at makabuluhang balita at programa sa bawat Pilipino.
0: Sa lahat ng aming listeners and viewers, mga kabombo at ka-Star Nation, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information.
2: Basta Radio!

Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Para sa Star Asia, Subuka, Bulacan, Pilipinas, Hour Philippine Standard Time. 33 star minuto na makalipas ang alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:33 in the morning.
2: Good morning!
0: Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong star kaalaman. Ready ka na ba? Aba, ako kanina pa.
3: Star Trivia number one.

0: Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin. Nakung saan grabe no, kung kailan walang pasok, ang aga nating nagigising. Pero kapag may pasok naman sa trabaho o doon naman sa school, lagi tayong tinatamad. Pero ito yung matindi, Star Nation. Minsan nagtataka ba kayo na parang nagigising ka, mas nauna ka pa nagigising kaysa tumunog yung alarm clock? Di ba? Kaya ng tendency minsan, bumabalik tayo sa pagkakatulog. Kaya minsan, di ba? Kaya nagtataka tayo minsan, bakit kaya may mga pagkakataon na nagigising tayo ng ilang minuto bago tumunog ang alarm natin? Yan, Star Nation, na dahil mayroon tayong sariling tinatawag na biological alarm clock. Kung saan yan po yung bahagi ng ating, kumbaga, yan yung tinatawag na biological alarm clock sa ating katawan. Kasi, kumbaga, meron yung tinatawag na Star Nation na circadian rhythm. Ang ating isip at ang ating katawan na tumutulong na magregula ng oras ng pagtulog natin at ang paggising. At kapag regular ang schedule natin, Star Nation, natututo na yung ating katawan na maganda para sa oras ng paggising. Kaya bago pang nakatakdang oras, Star Nation, nagbabago ang level ng ilang hormones natin. Kabilang ang cortisol na kung saan karaniwan tumataas habang papalapit ang oras ng paggising. Ayon nga ho sa research, Star Nation, ang consistent sleep-wake schedule natin ay makakatulong sa pag-sync ng body clock natin sa araw-araw na routine. Kaya kung nagigising ka ng 5:59 ng umaga at tumutunog ang alarm mo ng 6 o'clock, eh huwag mong isipin na mayroong secret agreement ang katawan mo at cellphone mo. Teamwork lang talaga sila. Subukan maging ano, Star Nation, ha. Ito yung mga tips natin. Lalo yung mga Star Nation natin na laging nalilate sa pagising. Subukan natin maging regular sa oras ng tulog natin at gising natin para mas maayos na makasunod ang ating body clock sa iyong routine. Yan ang sikreto, Star Nation.
1: Star Trivia number 2. Number 2. Move it!
0: Move it! Grabe no, Star Nation, umaga-umaga pero parang nilalamig tayo, no? Pero mainit naman minsan. Pero alam pa rin nyo ba, Star Nation, kung bakit tumataas yung balahibo natin kapag kinikilabutan tayo, nilalamig o biglang nagugulat? Ang tawag dito, Star Nation, ay pillar action. Isang automatic response ng ating nervous system kung saan kumukunta, kumbaga ito yung kumukontrakta ang maliliit na muscle natin sa baba ng mga balahibo. Kaya sila ay tumatayo. Ayon sa medical experts, Star Nation, isa daw itong tinatawag na fight or flight response. Kung saan naghahanda ang katawan natin sa posibleng panganib o biglaang stress. Sa mga mabalahibong hayop, Star Nation, ha, makatutulong daw ang pagtayo ng balahibo para sa kanila para mas mamukhang malaki at nakakatakot sa kalaban. At nakakatulong din sa pagpapanatili ng init ng kanilang katawan. Sa tao, Star Nation, kaunti na lang ang practical benefit ito. Pero naiwan pa rin yung reaksyon dahil sa ating tinatawag na evolutionary history. Kaya kapag kinilabutan ka, huwag mong isipin na nagpaparamdam lang ang balahibo mo. Mensang ganyan tayo eh. Parang may mini security team lang sa ilalim ng balat mo, ha? Ang pagtayo kasi, Star Nation, ng balahibo ay normal at natural na reaksyon ng ating katawan dahil sa lamig, dahil sa takot, dahil sa excitement, o dahil sa matinding emosyon. Kaya kapag nakarinig ka na nakakatakot na kwento at biglang tumaas ang balahibo mo, eh may science talaga sa likod nito. Hindi dahil sa may multo sa paligid mo. Yes, Star Nation, ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning na naman ang ating inatid. Dito pa rin sa inyong himpilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station. Move it! Move it! Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.

0: Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
2: Star FM, it's all for you!
3: Lampa!
2: Share mo! Aras-aras Star Nation, Cebu, Kabluan na Pilipinas. 16 minuto na lang bago sumapit alas 7 na umaga. 6:54 in the morning.
4: Good morning!
2: At Star Nation, ha? Ito nga ho, ay magiging maganda po ang ating weather ngayon. Ha? Kahit na meron tayong binabantay at pinomonitor na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung meron po international name na Typhoon Choiwan. And nausahan niya ho nasa layong 2,430 kilometers ng east of northern Luzon. Ito nga ho, hindi po makapasok o hindi po papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero magkakaroon po ng epekto dahil yung kanya pong trough o yung puntot itong Typhoon Choiwan ay nakakaapekto po dyan po sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte. Kaya saan po yung mga pagulan, pagkulog at pagitlat sa mga naturang lugar. Habang dito po sa Metro Manila at ititirang bahagi natin bansa, ay gimaliwalas pa rin po ang ating panahon. Aba, pwedeng gumala-gala. Pero kapag may mga biglaang pumapagulan sa hapon at sa gabi, dahil naman po yan sa localized thunderstorm. Hey! At syempre Star Nation, hanggang dito lang po ating programang Morning Star Stream. At ulit tayo magkardiga mamaya alas 8, alas 8 ng umaga sa programang It's All For You in the Morning. Magbe-breakfast muna tayo. Pero habang tayo nagbe-breakfast, Star Nation, tabihan ninyo pagpatak na alas 7 ng umaga para kompleto sarkado sa ating magahan. Yatid naman po sa ating managbabagang balita sa loob at labas sa bansa ng Bomba Network News Morning Edition. Live po yan sa Bomba News Center Makati at simulcast stationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. At rin makaya Bombo Radio Philippines.
3: Like mo! Share mo!
5: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is it's Christmas, we share the love.
2: Star Nation, sa ating Star Christmas Countdown, meron na naman tayong 83 days bago sumapit ang araw na Kapaskuhan. To be exact, meron na naman tayong 82 days, 17 hours, and 2 minutes.
5: Giving gifts for everyone. What matters now is it's Christmas, we share the love.
6: Star FM.
7: Star FM.
2: And here's Fruitcake. Para sa wedding, Rubes Curry. Ang paganda ngayong umaga. Star DJ Antonio Lampara is my name. And music is my game. Good

0: sa radyo. Bumbo!
1: Anim na pong taon sa katotohanan. Anim na pong taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radio Philippines.
2: Bumbo Radio Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
0: Basta Radio Bumbo!
3: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay Sabado, ikatong araw sa buwan ng Oktubre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 83 days before Christmas Day.
3: Sa ating mga headlines, House panel sinabing dapat na posisiin ang financial trail ng pamilya Duterte matapos ang expose ni former Senator Antonio Trillanes IV.
4: Ang Senate Impeachment Court tiniyak naman na masusunod ang mga proseso kahit inanunsyong ilalabas na ang verdict sa kaligitnaan ng buwan ng Disyembre.
3: Department of Justice, tinitimbang pa kung kailan na may hahain sa korte ang petisyon sa extradition ni Pastor Apollo Quiboloy patungo sa Estados Unidos.
4: Ang China naman, mabilis ang construction sa Angelo Reef sa West Philippine Sea.
3: Samantala, yung magiging ayuda na ilalaan para sa mga pangunay maapektuhan ng Super El Nino phenomenon, inihahanda na ng Department of Social Welfare and Development.
4: Abangan din mamaya sa ating international news, a group of 7 powerful countries, so itong tinatawag na G7, nagkasundo na maglabas ng 100 million barrels ng langis.
3: Sa ating balitang palakasan ng Pilipinas, inaasahan na madadagdagan pa yung kanilang medalya sa huling araw ho ng pagsabak ng mga atleta dyan sa Asian Games. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Iginiit ni House Impeachment Advisor at Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers na dapat ay masusinsuriin ang mga ibinahaging impormasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV tungkol sa umano'y financial transactions ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Ayon kay Barbers, hindi lamang umano mga aligasyon ang inilahad ni Trillanes dahil may ilang bahagi ng financial trail na nagtutugma sa government records, kabilang dito ang 19 na transaksyong random na sinuri at lahat ay may katumbas na entries. Yan ay sa Anti-Money Laundering Council records. Sinabi pa ni Barbers na ang impormasyon itong si Trillanes ang isa sa mga dahilan kung bakit isinama siya sa original na witness list ng prosecution para naman sa Article Number 2 na tumatalakay sa umano'y wealth, financial transactions at iba pang mga interest ng Vice Presidente. Kabilang sa mga isyu nga binabanggit niya ni Trillanes ang financial dealings ng ilang miyembro ng pamilya Duterte at businessman na si Samuel Sammy Uy. Ganon din ang corporate records ng GenCorp Industries, Metro City Chow Foods at iba pang mga kumpanya na iniuugnay ito kay Vice President Sara Duterte at sa asawa nito na si Attorney Manases Manscarpio. Kitnya ni Barbers ay hindi nawawala ang mga documentary evidence dahil hindi ito o kahit hindi tumistigo si Trillanes. Anya, dapat na ihambing ang mga inilahad na impormasyon sa Anti-Money Laundering Council, bank records at maging sa Securities and Exchange Commission at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth records. Yan ay upang matukoy kung alin doon sa mga dokumento ang mapapatunayang opisyal na mga papeles. Kung ganyan, ating balikan ang ilang bahagi ng mga naging pahayag ni former Senator Antonio Trillanes IV.
5: Ito na ngayon, si Sammy Uy, na-establish na natin na drug lord siya. Ito ngayon yung mga nasa dokumento, yung transactions na na-confirm ko na doon sa AMLAC documents. So Sammy Uy, account niya, nagbigay siya ng manager's check sa pangalan ni Sara Duterte. Pangalan ni Sara Duterte noong April 24, 2012, worth 7 million pesos mahigit. Habang mayor siya ng Davao City. Naulit ito noong October 25, 2011 ay pataas pa. Pataas pala yan. October 25, 2011, 7.4 million pesos per month mahigit. Then, early on, sa account ni Sara naman, nagpasok, nilabas niya, March 17, 2011, 7.4 million pesos. Kung makikita nyo, pare-parehas. Ito, winidraw ni Sara, pero ito, dinipol, din ano, binigay na manager's check-check, ito. Na nasa pangalan ni Sarah, parehas ang ano, 7,440,846.07. Ay hindi mo may tatanggi na isa lang ang source nito. Total, 22 million pesos mahigit nakuha ni Sara Duterte.
3: Bagyan ng mga pahayag ni former Senator Antonio Trillanes IV.
4: Samantala, itinanggi naman ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol ang pahayag na hindi welcome sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si former Senator Antonio Sonny Trillanes IV. Ayon kay Attorney Tunggol, humiling ang House Prosecution Panel ng mga subpoena para sa ilang witnesses. Ngunit hindi isinama ni Prosecutor Terry Ridon itong si Trillanes sa mga testigong planong iharap noong nakaraang linggo. Nang sabihin ng prosekusyon na maaaring tumistigo si Trillanes noong Miyerkules, wala na umunong sapat na oras para mag-issue ng subpoena para sa susunod na araw. Gayunman, sinabi ng impeachment court na maaari siyang humarap ng voluntaryo. Ipinaliwanag din ni Attorney Tunggol na kwestiyon ng presiding officer itong timing ng testimonya ni Trillanes dahil nakatakda umano nitong tukuyin ang mga bank records na hindi pa na iharap noon sa impeachment court. Samantala, sinabi naman ni Attorney Tunggol na maaari pa rin ipatawag ng prosekusyon si Trillanes kung mahalaga sa kaso ang mga ebidensyang hawak nito. Nananatili rin ang dating senador bilang common witness ng prosekusyon at ng defense kaya maaari pa rin siyang iharap sa bahagi ng depensa.
6: Ang katotohanan po doon. Tsaka po, minsan po, we have to qualify kung saan po nanggagaling yung source. Madali pong gumawa ng kwento eh. Pero ang mahirap po ay patunayan yung ginawa mong kwento. Yun po, sana po wag po mawala ng tiwala yung ating publiko sa ating ginagawa dito sa impeachment proceedings, whether it's the presiding officer, whether it's one senator judge, lagi pong this is a collegial body at lahat po ng galaw po ng ating impeachment court ay within the law, within the rules, and above board po. So yung mga insinuations na ganyan po, wag na po nating kagad papaniwalaan.
4: Tinigyan ni Attorney Reginald Tunggol ang spokesperson ng Senate Impeachment Court.
3: Sa mga karagdagang balita, posibleng magkaroon daw ng final verdict na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagsapit ng Disyembre 16 ng taong kasalukuyan. Ayon yan sa naging anunsyo ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol. At ayon pa sa abogado, ito ang target kung gagamitin ng depensa ang buong 30 araw na ilaan para sa kanilang presentation doon sa naturang kaso. Ngayon man, nakadepende pa rin ito sa aktual na takbo ng proceedings. Sinabi ni Tunggol na nasa 20 araw na mas maaga kaysa sa dating schedule ang impeachment trial sa kabila ng ilang kanselasyon at pinaikling hearings. Kung tuloy na aalisin ng prosekusyon ang Article number 3 tungkol sa bribery allegations, maaari umano na umabot sa 27 days ang advance para naman sa schedule ng Senate Impeachment Court. Matapos naman ang prosekusyon ang kanilang kaso, kailangan muna na magsumite ng formal offer of evidence na maaari namang bigyan ng komento ng panig ng depensa bago tuloy ang simulaan ng presentation ng kampo ng depensa. Samantala, sinabi ni Attorney Tunggol na mas mataas ngayon ang kumpiyansa ng impeachment court na matatapos ang paglilitis bago pa man ang holiday recess ng Senado na maaaring magbigay daan sa pagpapalabas ng pinal na desisyon pagsapit ng Disyembre 16.
4: Sa bahagi itong mga kabobotster nation, kuha naman tayo ng ibang balita, dinutukan ng ating news team. Ang Department of Justice hindi patiyakong kailan maihahain sa korte itong petisyong extradition ni Pastor Apollo Quibuloy tungong Estados Unidos. May mga detalye dyan si Bombo Grant Hilario.
7: Hindi na nagbahagi pa ang Department of Justice ng tiyak na petsa kung kailan partikular maihahain ang petisyon sa korte para sa extradition ni Pastor Apollo Quiboloy. Aminado si Justice Secretary Attorney Frederick Vida na ilang beses na umuno siyang napahiya matapos sabihin ito'y maisa sa katuparan sa loob ng 2 linggo. Ngunit makasi siguro naman anyang nasa final stage na ang inihahandang petisyon ukol sa kahilingang extradition ng Estados Unidos kay Pastor Quiboloy. Dagdag pa ng claim, isinay sa ilalim ang petisyon sa legal scrubbing ng Department of Justice bago tuluyang ihain sa kaukulang hukuman. Gayunpaman, ayon kay Justice Secretary Vida, makakaasa ang publiko na kanilang ihahain ang naturang petisyon ngayong taong kasalukuyan o 2026. Hindi raw kasi nila kontrolado ang lahat habang nasa proseso pa ang petisyon at kung maihain na, nasa husgado na niya ang magiging pagpapasya.
8: Final stage, 2 beses na ako napahiyasan niya na 2 weeks. Pero final stage, legal scrubbing na lang kami. Legal scrubbing na lang kami. Yes, DOJ will be filing soon. Within the year, tanda niya, maraming factors yan eh. May abogado yung kabila at may husgado na magtitimbang ng lahat ng panuntunan. So, it's something beyond our control. No? There are certain factors na moving and fluid. Okay?
7: Maaari na raw sabihin na halos handa na nilang ihain ang petisyon para sa extradition ng nakadetening pastor. Habang kasabay din ito, kanyang tiniyak ang pagtalima ng bansa sa Tratado ng Pilipinas at Amerika patungkol sa proseso ng extradition. Kinilala din niya ang panibagong inilabas na panuntunan ng Korte Suprema kaugnay sa usaping pag-extradite ng isang indibidwal tungo sa ibang bansa.
8: Bigyan ko yung update. The Quiboloy were in the final stages already of the vetting. Nag-legal scrubbing na lang kami. We're almost ready to file that petition. Of course, the Philippines would comply with its obligations under its extradition treaty with the United States. And of course, we are now governed by the Supreme Court rules on extradition. May maliwanag na panuntunan doon, may karapatan ang potential extradite, yung i-extradite, at meron ding pamamaraan at proseso. Maganda to at medyo maganda nga ang tempo kasi naglabas last year ang Supreme Court ng new rules on extradition.
7: Si Pastor Apollo C. Quiboloy ay naharap sa kasong qualified human trafficking, child abuse at sexual abuse sa bansa. Habang sa Estados Unidos naman, mga kasong sex trafficking at sexual abuse trafficking ng mga menor de edad.
9: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
3: Sa mga karagdagan nating balita, nagbabala ang Philippine National Police sa mga nagpapakalat ng peking balita na nagdudulot ng takot sa publiko. Ayon kay Police Colonel Allen Rayco, ang hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police, na nagsasagawa na sila ng imbisigasyon ukol sa nasabing usapin. Nanawagan din ito sa mga mamamahayag na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon kung saan ay marapat na suriing mabuti ang impormasyon bago ito ganap na ilabas sa publiko. Hindi rin anya sila magdadalawang isip na kasuhan ang nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Magugunit ang umani ng batiko sa pagpapakalat ng ilang mamamahayag na mayroong naganap na naman na mass shooting sa isang paaralan sa Cavite kung saan ito pala ay wala namang katotohanan. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Police Colonel Allen Rayco.
10: Yes, kagaya po ng sinasabi natin, all these kinds of threats and fake news, we will go after you. Hahanapin po namin kayo. Kasi nakikita naman po natin, this is, kagaya po ng tinatanong ninyo, di ba? Up to what point ang reporting natin? And we have again and again clearly stated that we will not try to control po kung what you can report. Pero nasa inyo pong sariling discernment. So again, yan po sa false news or fake news na meron daw pong mass shooting ay we will look into it. We will try to trace kung saan po nang galing at kung sino pang gumagawa. As well as yung iba pong shooting threats, active shooter threats, bomb threats, ay ganito rin po ang gagawin natin sa lahat.
3: Kagayan ang naging pahayag ng tagapagsalita ng Philippine National Police at hepe ng Public Information Office, si Police Colonel Allen Rayco.
4: Sa makaragdagan pang usapin, handang umalalay ang Philippine National Police sa mga local government units sa nakatakdang pagpapatupad muli ng No Contact Apprehension Policy, itong tinatawag na NCAP, sa darating na Oktubre 5, araw ng Lunes yan, mga kabombo. Ayon kay Police Colonel Alan Rayco, ang hepe ng Public Information Office ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, na suportado nila ang nasabing muling pagpapatupad ng NCAP para maisulo ang tamang batas at trapiko sa lugar. Matatandaan ang ibinasulat ng Korte Suprema ang petisyon na pumipigil sa pagpapatupad ng NCAP. Dahil dito ay pinapatupad na sa o ipapatupad na sa 5 lugar. Dito sa Metro Manila, ang pagpapatupad ng NCAP na ito ay kinabibilangan ng lungsod ng Manila, Quezon City, Valenzuela City, Paranaque, Muntinlupa at San Juan City.
10: Minabas po na binasura na ng Supreme Court yung petisyon laban sa pagpapatupad ng NCAP. So ang ating pong Philippine National Police, of course, sa direktiba ng ating Chief Philippine National Police ay handang tumulong in whatever form or assistance na ibibig na kakailanganin po ng ating local governments na nagpapatupad po ng NCAP, lalo na po pag humingi po sila ng tulong sa atin, in whatever form it will take.
4: Tinigyan ni Police Colonel Alan Rayco ang pinuno ng Public Information Office ng Philippine National Police.
3: Aras natin sa buong kapuluan, 16 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Inihayag ng Palasyo Malacañang na hindi dapat na ipagwalang bahala ang umano'y ugnayan ng kumpanyang konektado kay Attorney Manases Manscarpio at sa Chinese government kung may sapat na ebidensya na sumusuporta rito. Ito ang naging pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro matapos na ihayag ni dating Senador Antonio Sani Trillanes IV ang umano'y mahigit 319 million pesos na financial inflows mula sa Chinese government at China-based corporations patungo sa kumpanya na sinasabing konektado sa pamilya Duterte. Ayon kay Castro, maaaring ituring na pagtataksil sa bayan ang naturang ugnayan kung mapapatunayang totoo, lalo na kung sangkot ang mga public officials dito sa nasabing hakbang. Gayunman, nilinaw ni Castro na wala pang ginagawang paghuhusga ang Administrasyon Marcos sa kasalukuyan. Anya, dapat na malaman ng publiko ang mga aligasyon kung may sapat nga bang ebidensya nga magpapatibay sa mga ito. Nanawagan din si Castro na huwag hayaan ang mga opisyal na makapinsala sa interes at soberanya ng ating bansa.
11: Bombo International News.
4: Nagkasundo ang Group of 7 o G7 countries na maglabas ng 100 million barrels ng crude oil at fuel mula sa kanilang stockpiles. Ang nasabing hakbang ay para mapababa itong presyo ng produktong langis sa mundo dahil sa patuloy na labanan ng United States at ng Iran. Nagsagawa ng emergency na pagpupulong ang G7 countries. Tapos na hilingin ni United States President Donald Trump ang European countries na maglabas ng langis. Mayroon silang koordinasyon sa International Energy Agency para sa pagpapalabas ng langis. Itong G7 ay binubuo ng mga bansang United Kingdom, United States, Japan, Italy, Germany, France at Canada.
3: Sa mga karagdagang panating balita, mabilis ho na umusad ang construction ng China dyan sa Antelope Reef na matatagpuan sa Paracel Islands, kabilang ang pagtatayo ng runway na ayon sa mga analyst ay maaaring matapos pagsapit ng kalagitnaan ng taong 2027. Makikita ang grading works, mga tambak ng graba at konkretong materyales at mga compaction crane na ginagamit sa pagtatayo ng runway. Makikita rin mga kabombo ang isang gravel barge na patungo sa bagong tayo na wharf dyan sa naturang lugar. Ayon pa sa security analyst at military officials, maaring maging mahalagang offshore military base ng China ang Antelope Reef kapag na kumpleto na dahil mapapalawak nito ang operasyon ng Chinese naval vessels at military aircraft dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Hindi pa kinikilala ng China ang pagtatayo ng bagong military base sa halip sinabi ng state media nila na maaaring gamitin ang naturang lugar para sa mga civilian purposes kagaya ng weather forecasting at maging yung maritime activities at scientific research, bagay na kinukontra naman ng ilang observers. Ang Paracel Islands, mga kabombo, ay naanggin din ng Vietnam at maging ng Taiwan. Samantala ay patuloy na binabantayan ng mga analyst ang mga developments sa naturang lugar dahil sa potensyal nitong dagdag na presensya at kakayahan ng China sa pagpapa dyan sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan sa West Philippine Sea.
4: Sa iba pang usapin, mga kabombo sa Star Nation, nanawag naman si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa mga magulang at guro na bantayan ng mga kabataan laban sa mga anumang krimen at karahasan. Sa kanyang pagbisita sa Patol Elementary School sa Santiago City, doon sa May Isabela, ay nakaharap niya ang mga guro at ilang mga magulang na dumalo sa Kaagapay Program na bilang bahagi ng School Safety Campaign ng Department of Education. At hinikayat niya ang mga ito na dapat ay bigyan ng sapat na atensyon ang mga kabataan. Agad niyang silang humingi ng tulong sakaling mayroong kakaibang kinikilos sa mga kabataan, lalo na kung mga ito ay nasasangkot sa pakikisama sa ilang mga criminal group. Natitiyak naman ito na mayroong ginagawa ang gobyerno para magkaroon ng ligtas na paaralan at komunidad para sa mga mag-aaral. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang Pangulo sa pagdami ng mga kaso ng pananakit o krimen sa mga paaralan na ang sangkot ay mga kabataan.
12: Bantayan po natin na hindi sila nasasama sa mga ganyang klaseng kagagawan. At hindi po, ito po ay hindi madaling gawin. Kailangan po nakabantay tayong lahat at sabay-sabay tayong lahat. Sabay-sabay. Kasama ang mga magulang, syempre kayong una na kailangan tignan ninyo yung mga kabataan na, na kung nagbabago, magiging masyadong malungkot o masyadong galit. O lahat na basa't kailangan bantay na. Yung mga teacher, ganun din. Nagbabantay din po. Kami din po sa pamahalaan ay ginagawa namin lahat upang matiyak.
4: Yan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
3: Abangan mamaya, mga kabombo at mga ka-Star Nation, atin ho ang makakadaupang palad sa himpapawid ang chairman ng House Committee on Agriculture para mabatid ho natin yung mga prioridad sa paglalaan ng pondo pagsapit ho ng taong 2027 at ano yung status ng iba pang mga usapin sa ilalim ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Maya-maya lamang ho yan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa tuloy-tuloy natin balitaan at i-alamin ho natin ang iba pang mga update dyan. Okay, i-check muna natin ang iba pa mga report mula sa ating news team. Bombo Jai. Okay, ito muna mga kabombo, si Bombo Isa Cotoner may pag-uulat hinggil ho doon sa inilalaang ayuda para naman sa mga posible na mga maapektuhang higit ng Super El Nino phenomenon dito sa ating bansa. Ay nihahanda na ho yan at this early ng Department of Social Welfare and Development. May balita si Bombo Isa Cotoner.
13: Bombo Dennis, Bombo Jai, nakatutok na nga ang Department of Social Welfare and Development dito sa mahigit 189,000 na pamilya na maaaring maapektuhan ng El Nino. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary at spokesperson Irene Dumlao, patuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga komunidad na tinatamaan ng matinding tagtuyot. Kabilang dito ang mga pamamahagi ng family food packs, water containers at mga non-food items. Nasa 68,905 na mga benepisyaryo na rin ang nakatanggap ng emergency cash transfer bilang ayuda yan sa mga residenteng na apektuhan ng El Nino. Patuloy naman ang payout sa Region 2, partikular sa Isabela, kung saan naglaan ng kagawaran ng karagdagang pondo para sa emergency cash transfer. Nagde-deploy din ang ahensya ng mga water tankers at water treatment units sa mga lugar na nakararanas ng kakulangan sa tubig. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Social Welfare and Development Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
14: WD naka-ready na mag-provide ng augmentation support sa mga government unit. Again, augmentation support po ang mag-provide ng DSWD in terms of resources. We have more than enough. And Secretary Rex Gatchalian.
13: Samantala, naghahanda rin ang ahensya sa posibleng paglala ng El Nino sa mga susunod na buwan kabilang ang banta ng water shortage, food insecurity at matinding init. May ilang proyekto ang ahensya na nakatuon sa pagpapalakas ng supply ng tubig at pagkain sa mga vulnerable na komunidad. Sinusubukan din ng kagawaran ng mga teknolohiyang maaaring makatulong sa water shortage gaya ng atmospheric water generator na kumukuha ng moisture mula sa hangin at ginagawang maiinom na tubig. Bukod dito, pinatitiyak din ng ahensya na hindi masisira ang mga naka-imbak na family food packs sa pamamagitan ng temperature monitoring. Sa kabuuan, umabot na sa 714 million ang humanitarian assistance ng Department of Social Welfare and Development para yan sa El Nino response. Yan muna latest update mula dito sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: Karagdagan sa ating mga balita, kinikwestiyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang paraan ng imbisikasyon sa mga alegasyon ng irregularidad sa mga proyekto sa Taguig City. Habang muling binatikos ni Cayetano, si Senator Panfiloping Lacson at yan ay kaugnay ng patuloy na illegal umano na reclamation sa Taguig Lakeshore na inaakusa ng naturang mambabatas. Sa inilabas na pahayag ni Lacson, ibinahagi niya ang video mula sa joint on-site inspection ng Office of the Ombudsman, Philippine Reclamation Authority, Land Registration Authority at Department of Public Works and Highways doon sa naturang lugar. Ayon kay Lacson, patuloy umano ang reclamation sa bahagi ng Taguig ng Laguna Lake habang may nakita rin na pagtatapo ng basura sa lugar at binabanggit pa niya ang ilang personalidad na ayon nga sa impormasyong natanggap ng kanyang tanggapan ay may koneksyon sa mga Cayetano ng Taguig City. Ngunit ang mga aligasyon ay kailangan pa umano na imbestigahan. Samantala, sinabi naman ni Cayetano na iginagalang niya ang imbestigasyon ng Ombudsman, Department of Justice, National Bureau of Investigation at iba pang constitutional bodies, ngunit iginigit na dapat itong isagawa ng patas, factual at naaayon sa mga proseso. Ine-question din ni Cayetano ang umano'y paraan ng pangalap ng mga affidavit mula sa contractors na anya ay maaaring maging coercion kung pinipilit ang naturang mga individual na pumirma sa mga inihahandang dokumento. Nanawagan din siya sa lahat na maging maingat sa mga imbestigasyon at iwasan ang selective investigation at mga pag-overreach o pagmamalabis sa mga bagay na sinisiyasat. Abangan mga kabombo, mga Kastar Nation, ang atinhong magiging panayam din sa pinuno ng House Committee on Public Works and Highways para mabatid doon natin yung mga updates sa mga infrastructure projects na ating tinutugay-gayan sa mga nakalipas na pagkakataon. Oy, mabuti't nasa linya na ho ng ating komunikasyon si Representative Romeo Momo, ang chairman ng House Committee on Public Works and Highways at vice chairman din po siya ng House Committee on Appropriations. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, this is Bombo Dennis Hamito and together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome to the program, Representative Momo.
15: Good morning, Dennis. Good morning din, Jai. Sa inyong lahat na tagapakinig na sa umagang ito, good morning po.
3: Mm-hmm. Kami ho'y napatawag sapagkat makiki-update ho kami. Lalo't halos natapos na ho ano, yung paghimay ng ating 2027 budget dyan sa lower house. Ano po yung status ng ating infra projects? Natuloy pa rin ho ba yung mga proyekto kahit na may mga pag-question, lalo na yung panlaban natin sa kalamidad? realidad. Ngayon, may super El Nino at meron din hong sunod-sunod na bagyo. So, kumusta na ho ang status ng mga infrastructure projects natin na Representative Momo?
15: Well, Dennis, if you are referring to 2026 budget, sa ngayon, I was informed by the Department of Public Works and Highways na sa 2026 budget nila ang mga proyekto na nakalaan, lalo na doon sa mga climate change projects for climate change, ay 84% bid out na lahat ang mga projects na ito nationwide. Ang implementation nito siguro nag-i-start ang iba. Ang iba ongoing na rin ang kanilang awarding. So most likely by the first week of October, mga 90% siguro ng mga projects nila bid out, and about 80% ng mga projects nila started, and iba siguro completed ng iba.
3: Inyo pong oversight function, ano, paano ho natin ginagawa yung monitoring doon sa mga infrastructure projects para matiyak na wala na yung mga pag-abuso sa pondo at doon sa implementasyon ay hindi ho substandard, wala ng ghost projects at mga kahalintulad na kontrobersiya, sir?
15: Well, marami rin mga safeguards na ngayon, Dennis, no, sa ating lalo na sa pagbalangkas ng budget natin. Especially on infrastructure at lalo na doon sa Department of Public Works and Highways, no? So sa ngayon, habang pag ikaw ay ang Department of Public Works and Highways ay nag-submit ng kanilang mga proposals doon sa Department of Budget and Management, may mga requirements, so mga limang requirements ang kailangan i-comply ng Department of Public Works and Highways. Una sa lahat, kailangan yung BP202. Pangalawa, yung mga geotagging kung saan makikita dito ang mga coordinates. Then pangalawa, yung kanilang program of work. Pangatlo, yung certificate of implementability. At panglima, yung mga requirements na kailangan nilang i-comply doon sa kailangan dadaan ang mga proyekto sa pag-scrutinize ng Municipal Development Council, Provincial Development Council at saka Regional Development Council bago ito iakyat sa Department of Budget and Management. Maraming safeguard po. At pangalawa, sa mga ongoing projects, mayroon din silang mga transparency portal, no? Maliban sa Department of Public Works and Highways ay mayroon din ang DBM na on real time makikita mo bawat isa na project sa buong Pilipinas dahil ito'y naka-geotag.
3: Yes, you know. We'll check on that, lalo na yung sa mga kababayan po natin na very keen sa pag-observe dito sa mga development, ano ho, yung mga available. Sana nga available lahat ng mga kinakailangang dokumento related to that, ano po, Representative.
15: Yes, Bombo Dennis, dahil ito ay requirement talaga ng talagang stricto ang Department of Budget and Management na pag nag-submit ka ng mga proyekto doon sa Department of Budget and Management na kulang ng isa sa lima ng mga requirements, definitely hindi na nila isama doon sa budget nila.
3: Okay. Si Bombo Jai Rahanggayo, may tanong din po para sa inyo, Representative Momo.
4: Representative, bilang Appropriations Chair or Vice Chairman naman, no, nais ko pong maitanong din. Last year, nagpatawag po tayo ng ilang grupo para magbigay ng input and mag-observe sa paghimay ng budget. Nariyan pa rin po ba sila ngayon sa this budget season, Representative?
15: Yes, Bombo Jai. Actually, mayroon tayong... may mga grupo tayo, mga civic organizations, invited natin sila at hindi lamang sa mag-observe. Kung hindi, tinatanggap nila natin, tinatanggap ng committee ba, ang kanilang mga suggestions tungkol doon sa pagbalangkas ng ating budget. Ano? If may na-observe sila na may dapat isang programa na dapat apunduhan, sila ay... pwedeng mag-suggest, magpapadala ng mga sulat sa atin at ito i-incorporate natin sa ating paggawa ng ating budget.
4: Ko lang, Representative, no, yung sa usapin ng Department of Public Works and Highways, may 11.4 billion pesos, if I'm not mistaken, na additional funding yung Department of Public Works and Highways. Ano yung mga pangunahing panggagamitan nito, Representative?
15: Well, una sa lahat, Bombo Jai, dahil sa liit ng budget ng Department of Public Works and Highways, ating lang dapat alamin na supposed to be ang budget ng Department of Public Works and Highways ay nasa 5% of our GDP, no? Ang ating GDP kasi ngayon sa projected GDP ng 2027 is about 33 trillion yan, Jai, no? So 5% of that is about 1.5 trillion pesos. Unfortunately, ang budget ng Department of Public Works and Highways for 2027 is only 644 billion, no? So halos short tayo ng 1 trillion. Kaya nadagdagan, pero dahil sa limited fiscal space, ang naipadagdag natin 11 billion lang, no? At ang 11 billion, ang karamihan dito, ang malaking bulto nito ay nasa kanilang tinatawag nilang organizational outcome number 1 or 001. Yun ay mga national roads and bridges nila. Yung mga national roads and bridges nila ng mga programa na to be completed or kaya ongoing at malapit na rin matapos, yun ang inuna nilang punduhan dahil nga kailangan nating tapusin. At pangalawa, yung sa mga ongoing bridges nga nila. Marami kasing mga tulay natin na ongoing na kung hindi mapunduhan di rin matapos, so dinagdagan natin ang pondo nila. And then, sa karamihan din, yung ating support sa mga request ng ating mga karamihang mga provincial government at saka municipal government na punduhan din ang kanilang mga ongoing projects na nandoon sa kanilang mga lugar na sa ngayon ay hindi pa rin natapos, pero funded ito partly ng Department of Public Works and Highways.
4: Okay, thank you for that, Representative. Sa usapin ng 2027 budget naman, no, may mga reforma na po ba tayo na naipatupad para dito sa 2027 budget, Representative?
15: Well, yes, masilan talaga ang... kaya nga medyo siguro mabagal ang implementation ng ating mga proyekto sa 2026 at saka 2027, Jai, dahil masyadong mahigpit ang Department of Public Works and Highways in terms of procurement process. And then pangalawa nga, yung sinabi ko kanina mga requirements, yung mga limang requirements na bago ito tanggapin ng Department of Budget and Management ang mga releases, ang mga proposed budget nila for 2027 ay kailangan mo nang i-comply yung limang sinabi ko kanina ng mga requirements.
4: Pero may mga bagay po ba o mga proyekto or representative na hindi na maisasama dito sa 2027 budget na hindi pasok sa evaluation requirements?
15: Well, actually, Jai, ang naisubmit nilang budget according to Public Works and Highways sa DVM is 1.5 trillion pesos, no? And ang na-approve lang is 644 billion pesos, no? So ibig sabihin almost 900 billion ito ang hindi nag-qualify, probably because una sa lahat, di siguro nila na comply ang mga requirements na hinihingi ng Department of Budget and Management, at pangalawa dahil nga sa fiscal space din natin.
4: Thank you so much, Representative Bombo Lanis.
3: Okay, final question na lang siguro kay Representative Momo. Nitong nakalipas na araw ay sumalang sa makapangyarihang commission on appointments at yung ibang mga opisyal, ano. Lumalabas pala itong si Secretary Dizon, hindi pa wala siya full-fledged pa, Representative Momo. Wala ho ba itong epekto doon sa kabuuan ng operasyon, doon sa kanyang function, dyan sa Public Works and Highways Office?
15: May mga, of course, kung nasundan natin yung Budget Committee hearing ng Senate, may mga tanong din si Senator Amy Marcos tungkol doon sa over 1 year na mag-uupo ni Secretary Vince Dizon at na nawala pang appointment, no? So I do not know the legal aspect of this, but insofar as I think Malacanang still have the trust on him, that kaya sa ngayon na he's performing his legal function as Secretary of Public Works and Highways.
3: Okay, with that, maraming salamat po, Representative Momo, sa mga pagtugon po ninyo sa aming mga katanungan kahit weekend.
15: Salamat, Bombo Dinay. Salamat, Bombo Jai, for having me this morning.
3: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang chairman ng House Committee on Public Works and Highways at vice chairman din ho ng House Committee on Appropriations, si Representative Romeo Momo, sa pagkakataong ito dito pa rin sa Bombo Network News. At yan ay kaugnay doon sa pambansang pondo, mga kabombo, na maselan pa rin hinihimay ng both houses of Congress. Tuloy tayo sa mga balita, Bombo Jai.
4: Yes, Bombo Danis, sinalakay ng mga otoridad sa magkakaibang operasyon ang umano'y mga human trafficking at scam hub na kinasasangkutan ng halos 200 na foreign nationals sa bayan ng Alicia at Siay sa Zamboanga, Sibugay nitong Biyernes. May posibilidad na ang ilan ay mga sangkot sa o nakaranas din ng trafficking, exploitation, mga pamimilit, illegally recruited at iba pang uri ng paglabag ayon yan sa inisyal investigasyon ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration, katuwang ang iba pang ahensya. Na-recover ng mga otoridad humigit kumulang nasa 2,000 na mga mobile phones, kabilang ang ilang mga computers, laptops at iba pang gadgets. Inimbestigahan na rin ng ahensya ang posibilidad na ginamit ang mga ito sa umano'y pambibiktima at pangsascam. Inaalam pa ng ahensya, katuwang iba pang kaugnay na kagawaran, ang aktual na bilang ng mga sangkot na foreign nationals at iba pang nationalities ng mga ito, gayon din ang iba pang nare-recover na karagdagang ebidensya. Pinag-aaralan din ng otoridad ang mga mga angkop na reklamong isasampa laban sa kanila. Samantala, sa iba pang usapin, mga kabombo, isinusulong naman ngayon ni Senator Bam Aquino ang pagtanggal o pagsuspende sa value-added tax at excise tax sa mga produkto petrolyo matapos ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo nito. Kanyang itinutulak ang suspensyon ng nabanggit na buwis sa langis upang maibsan ang epektong dulot maging sa presyo ng iba pang mga bilihin. Ayon kay Senator Bam Aquino, mayroong provision sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TREIN Law ang nagsasabing pinahihintulutan ng otomatikong pagsuspende ng fuel excise tax. Ito ay kapag lumagpas na sa halagang 80 United States dollars kada baril ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan o world market sa loob ng 3 buwan. Naniniwala si Senator Aquino na malaking maitutulong kung ito'y gagawin, lalo pat tumataas ang presyo ng mga bilihin sa tuwing may pagtaas sa presyo ng langis. Bukod sa naturang mambabatas, pabor din dito si Senator Lito Lapid na suspindihin ng Pangulo ang excise tax sa mga produktong petrolyo sapagkat maituturing ito'y napapanahon na.
3: Bago natin dakuhan, mga kabombo, yung ating isa pang interviewee ngayong araw po na ito, ay kukuha muna tayo ng mga balita at impormasyon mula sa ating mga himpilan. Ito ang kontrobersyal na Bureau of Internal Revenue box, yung kulay green na box, mga kabombo, na inilabas ho dyan sa Kongreso, ay pinaniniwalaan nga na naglalaman ng tax records si Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio ay ipipresenta ng prosecution para ihambing doon sa yaman na idiniklara ng Vice Presidente sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. May balita ang Bombo Radio Iloilo.
16: Inaasahang ipepresenta ng prosecution panel sa impeachment court ang BIR box na naglalaman ng income tax returns ni Vice President Sara Duterte, ng kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio at ng kanilang mga negosyo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., House Private Prosecutor at legal spokesperson ng prosecution team, sinabi nitong kailangang ihambing ang mga dokumento sa mga yaman na idineklara ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Ayon kay Tolosa, kailangang matukoy kung naideklara ni Duterte ang kanyang mga sahod, kita mula sa mga kumpanyang may financial interest siya, mga dividend na natanggap at iba pang pinagkukunan ng kita upang makita ang kabuuang larawan ng kanyang yaman. Matatandaan, noong Hulyo 6, iniutos ng Senate Impeachment Court ang pagbabalik ng selyadong kahon matapos nitong ipasa na hindi pa nasa kustodiya ng korte at hindi pa tinatanggap bilang ebidensya ang mga dokumento. Sinabi noon ni Senate President at Presiding Officer Cheese Escudero na maaaring magsampa ng mosyon ng prosecution panel o depensa para sa pagpapalabas ng sampina para sa mga record at saka pag-aaralan ng impeachment court at hihintayin ang tugon ng Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Samantala, inaasahang haharap sa impeachment trial sa susunod na linggo ang mga kinatawa ng 7 bangko at 7 insurance at financial companies na ipinatawag ng korte bilang bahagi ng akbang ng prosecution na patibayin ang kanilang kaso, partikular sa alegasyon na hindi ganap at totoong idineklara ni Duterte ang kanyang mga ari-arian sa SALN.
17: Dahil kailangan ko kasi nating ibangga ho yan dun sa mga yaman na nakadeklara sa SALN. So of course, as we all know, lahat ng kita mo dapat, kung sweldo yan sa gobyerno, kailangan i-deklara mo yan. No? At pati kung kita man yan ng mga kumpanya, kung saan ka may financial interest. No? So titignan natin no? Kung meron nakadeklare na ganyan, kung nakatanggap ba siya ng dividends, for example, from any company na meron siya financial interest, titignan natin kung nakadeklara yan. So importante din ho itong mga BIR documents para makita natin yung kabuuang picture no nung itong pinag-uusapan natin na kabuuang yaman ng Vice President.
16: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jodel Rosas Nolyaga. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
4: Ang isang estudyante sugatan matapos saksakin ng kanyang kapwa estudyante sa isang paaralan dyan sa lungsod ng Lawag. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Lawag.
18: Isang insidente ng pananaksak ang nagpaalarma sa Balatong Integrated School sa lungsod ng Lawag dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Nakilala ang suspect na isang grade 10 student at ang biktima na isang grade 11 student na parehas na estudyante sa nasabing paaralan. Sa panayam ng Bombo Radyo Lawag, sinabi ni Mr. Jeremy Arrieta, school principal ng Balatong Integrated School, na naipuslit ng batang suspect ang kanyang patalim na itinago niya sa kanyang underwear. Batay sa paunang imbestigasyon, nagpang-abot ang mga kanya-kanyang grupo ng nasabing suspect at biktima at dito na nagsimula ang hindi pagkakaintindihan ng dalawang grupo dahil umano sa pagdura ng biktima sa motorsiklo ng suspect. Sa kabilang banda, sinabi rin ng isang estudyante ng nasabing paaralan na nakasaksi sa nasabing insidente na habang nagpapang-abot ang dalawang grupo ng mga estudyante ay dito na nilabas ng suspect ang kanyang patalim na kanyang ginamit upang saksakin ang biktima. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng City Social Welfare and Development Office dito sa lungsod ng Lawag ang suspect habang ang biktima naman ay itinakbo sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Dahil sa nangyaring insidente, mas pinaigting na ng mga barangay Tanod ng barangay 40 Balatong at ng barangay 41 Balakad dito sa lungsod ang pagbabantay sa Balatong Integrated School para hindi na maulit pa ang nasabing insidente.
19: Hanggang sa tumama po, yun, doon po nagsimula. Tapos binigay niya rin sa teacher. Matapos po nung binigay niya, nabugbog po siya sa ulo.
18: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Lawaga para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rom Kimuyuga. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo.
3: Oras natin sa buong kapuluan, 13 minuto bago sumapit ang 8 ng umaga. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita sa Bombo Network News. Itong samahan ng magbabangus dyan sa Pangasinan ay naghahanda na rin sa posibleng matinding epekto ng Super El Nino phenomenon. May balitang Bombo Radio Dagupan.
20: Naghahanda na ang samahan ng mga magbabangus sa Pangasinan sa posibleng epekto ng inaasahang Super El Nino, partikular ng matinding init na maaaring magdulot ng kakulangan ng oxygen sa mga palaisdaan at makaapekto sa kanilang mga alagang bangus. Ayon kay Christopher Aldo Sibayan, ang presidente ng SAMAPA, mahalagang pag-aralan at paghandaan ang mga naturang weather phenomenon dahil sa hindi pangkaraniwang pagbabago ng panahon na nararanasan ngayon, kabilang ang matinding init at halos 2 buwang tuloy-tuloy na pag-ulan sa mga nakaripas na panahon. Dahil dito aniya ay nasa anumanong muling mararanasan ang mataas na heat index sa mga buwan ng Abril, Mayo at Hunyo na maaaring magdulot ng pagkaubos ng oxygen sa tubig ng mga palaisdaan at maglagay ng panganib sa mga alagang bangus. Kabilang sa mahakbang na inihahanda ng mga magbabangus ang paglagay ng water pump at aerator, gayon din ang pagbabawas sa stocking density o dami ng mga alagang bangus sa palaisdaan upang mabawasan ang posibleng komplikasyon dulot ng matinding init ng panahon.
21: Super El Nino na to dapat pagtandaan, pag-aralan at syempre maghanda ang mga kasama po natin. Sa amin, again, abangan na naman namin yan ang pagdataw, no? Yung depletion of oxygen na tinatawag natin sa ating mga alaga.
20: Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Ito namang suspect sa pagbaril patay sa mataas na opisyal ng Philippine National Police doon sa Maykapis. Nahuli na mga matataas na kalibre ng armas at mga granada na kumpiska rin sa pinagtataguan nito. May mga detalye dyan ng Bombo Radio Rojas.
1: Nahuli na ng mga pulis ang isa sa mga suspect sa pagbaril patay kay Police Captain Rian Puentes Ampoyos, leader ng 3rd Platoon, 1st Maykapis Provincial Mobile Force Company na

0: Puhan si Diokampo na nagtatago sa nasabing bahay at nagdangkapang tumakas na dumating ang mga pulisa. Kasabay nito na aresto rin ang living partner ni Bagares na si alias Joya at isa pang kasama sa bahay matapos umanong maaktuhang nagtatapo ng armas na dumating ang mga otoridad. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska sa bahay ang isang 9mm pistol, M16 rifle, 38 caliber revolver, 45 caliber pistola at iba't ibang bala at isang fragmentation grenade. Ayon kay Pagiya, matagal na nagtatago si Diokampo sa bahay ni Bagares kaya naharap ito sa magkasong harboring of a criminal at illegal possession of firearms and explosives.
1: Malaki ang pasasalamat natin, no? At nahuli itong prime suspect natin sa pagpatay kay late Police Captain Rian Ampuyos, no? Nahuli natin itong wanted person natin, no? Sa pamagitan ng search warrant doon sa bahay na kanyang pinagtataguan, no?
0: Mula rito, same pila ng Bombo Radio Rojas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jamilus Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Siyam na minuto bago sumapit ang ikawalo ng umaga. Ang Sugar Regulatory Administration naglaan naman ng pondo para sa isasagawang cloud seeding operations dyan sa Negros Occidental para sa panahon ng El Nino phenomenon period. At may balita dyan ng Boom Radio Bacolod.
3: Naglaan na ng pondo ang Sugar Regulatory Administration para sa pagsasagawa ng cloud seeding sa Negros Occidental bilang paghanda sa inaasahang malalang epekto ng El Nino phenomenon. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay SRA Board Member Dave Sansoan, sinabi nitong sinimulan na noong Setyembre 14 ang pagsasagawa ng cloud seeding sa Negros Occidental na tinaguriang Sugar Bowl of the Philippines. Ayon kay Sansoan, batay sa weather forecast, dry spell lamang ang mararanasan sa Negros Island, hindi gaya sa Luzon na makakaranas ng total drought. Paliwanag nito, sa panahon ng dry spell, may mga panakanakang pagulan pa rin mararanasan. Habang mayroong rain clouds, maaari itong puntiryahin ng cloud seeding operation upang makalikha ng artificial rain. Ayon sa SRA official, nakahanda ng eroplano ng Philippine Air Force na maaaring gamitin para sa operasyon. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Bureau of Soils and Water Management ng Department of Agriculture na siyang pinagkunan ng pondo. Humihingi pa sila ng karagdagang pondo upang may pagpatuloy ang cloud seeding hanggang March 2027 dahil maaari pang tumagal ang El Nino. Paliwanag ni Sansoan, ang pangunahing gastos sa cloud seeding ay ang fuel ng eroplano dahil asin lamang naman ang ibinubuhos sa mga ulap. Dati umaabot sa 15,000 hanggang 20,000 ang ginagastos sa fuel sa bawat lipad. Maaari itong tumaas pa dahil sa malaking pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.
4: Nagtulungan kami para magbigay ng budget at magpapag-apply ng cloud seeding activities. Nag-start na siya September 15 and this will go on until the end of the El Nino phenomenon.
3: Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Mary Chris Alob, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
5: Ramang partikular na unpaid project kay former Governor Manuel Mamba, sinabing mayroong bahid politika at inaalamahan o inaalmahan ng mga apektadong empleyado. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat na Bombo Radio Tugigaraw.
6: Inakusahang may bahid politika ang hindi pagbabayad ng pamalang panalawigan sa Pulsar Construction Company para sa mga infrastructure project noong panahon ni dating Governor Manuel Mamba. Ito ang inihayag ni Attorney Vic Casaway, Chief of Staff ni Cagayan 3rd District Congressman Joseph Jojolara at abogado ng Pulsar Construction Company kaugnay sa kasong graft na kinakaharap ng dating gobernador na nagresulta sa 90-day suspension. Ayon kay Casaway, umabot sa 36 million pesos ang halaga ng isang infrastructure project na hindi umano agad na bayaran ng provincial government. Pinabulaanan niyang may deficiency ang proyekto dahil mismong si Mamba umano ang nag-inaugurate rito at napapakinabangan na ng mga residente. Aniya, patuloy ding nadagdagan ang interes at charges sa naturang utang na umaabot na umano sa 12 million pesos bukod pa yan sa 4 na milyong pisong interes sa naunang kaso. Samantala, nilinaw ni Kasaway na wala pang kasong isinampal laban

0: ni Congressman Lara kaugnay ng umano'y flood control anomaly. Ayon sa kanya, referral lamang mula sa Independent Commission for Infrastructure ang ipinadala sa Ombudsman upang alamin ang posibleng kaugnayan ni Lara sa Pulsar Construction Company. Ang tinukoy na 11 million pesos sa transaksyon ay umano'y naganap noong taong 2016 hanggang 2018 bago pa naging kongresista si Lara noong taong 2019.
1: Dahil ayaw niyang bayaran, dahil nung 2022 election ito, no, ayaw niyang bayaran, ang Pulsar po ay nagdemanda. Again, yung sa Alcala, Alakapan, no, ginagamit na eh, na-turn over na, inaccept na ng provincial government, no? Inaugurate pa nga niya eh. The project was inaugurated no less than by him. Mabuti po sana kung sa kanya ang damages, provincial government. Yung interest, yung damages, no, yung gastos sa kaso, lahat po yan binubuno ng provincial government dahil lang sa ayaw niyang i-release, kapricho niya. Nung wala na ho siyang rason, sabi niya, sumulat siya sa Pulsar Construction. Gusto kong personal kunin ng CEO dahil pag-usapan namin bakit naghiwalay kami sa politika.
0: At yan ang balitang mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa ating Bombo Network News. Ako si Bombo Rinalin Balacanaw and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Congratulations, Bombo Radio Philippines! Muling pinatunayan ng Bombo Radio Philippines ang husay at galing sa larangan ng pamamahayag matapos magwagi sa 29 Golden Dove Awards ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Wagi ang Star FM Bacolod bilang Best FM Radio Station Provincial. Bombo Radio Rojas, Best Radio Station Promotional Material. At Bombo Radio Corona.

0: Maghatid ng makatotohanan at makabuluhang balita at programa sa bawat Pilipino.
1: Sa lahat ng aming listeners and viewers, mga kabombo at ka-Star Nation, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking.
4: At mga kabombo, ang batayan ng ating foreign exchange update ay mula sa pagsasara ng trading kahapon at ang resumption ay sa Lunes na ho, mga kabombo, alas 9 ng umaga. Naitalang katumbas ng isang US dollar, umaabot ito, mga kabombo, ng 62 pesos and 54 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 8 piso naman ang katumbas, Singaporean dollar 49 pesos and 2 centavos. Ang Saudi Arabian Rial 16 pesos and 71 centavos. At ang Euro ay 70 pesos and 54 centavos. Yan ay batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loobman o sa labas ng ating bansa. Maaring tunghayan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At mga kabombo dyan sa probinsya ng mga Saklaw ng Visayas Region. Unahin natin yung area ho ng Iloilo. Nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa probinsya ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Kung kayo naman ay nadako sa may bahagi ng Boracay Island, o kaya naman ay saan pang parte ng lalawigan ng Aklan, nariyan naman ang Bombo Radio Kalibo. At dyan sa may bahagi ng Samar at Leyte area sa Eastern Visayas,